0: politiko, ang mga congressmen,
1: Bullseye!
0: Yagi pang markahan, mga katropa, sa mga botante, musalir ba kakini pag-abot sa eleksyon? Di ba ka mabutahan po ta, mga katropa, pag-abot sa eleksyon, o ka na ganing pinutos din ha, nga sobre? Hala ka niya. Atong oras, impunto alas 8, standby sa tuwang The Secret of Health.
2: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Ayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
10: Paklarek sana.
11: Exciting!
12: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
13: Muraga, nagpitok-pitok ako ang mata, engineer, nga lain yung dining, di ito magbinuang. Ano ni Ma'am Jubski?
14: Kaklarik sana!
12: Bullseye! Bullseye!
13: Sama sa kaklarik sa mga katropa nga naurot nang ako ang giyarok diri nga kape mga katropa nga maoni ang ako ang kwantron kinabuhi diri sa XFM. Sa 89.1 sa dial sa tuang FM band. Kumusta mo din na mga katropa ha? Nalingaw ko gatanaw ani mga katropa ning agi namo dito sa konferensya sa mga young people. Pertindagahan na nagyong mga young people na to karong mga katropa ay nga nagkinahanglan sila jay o kanang guidance no? Alimang kag kasagaran ng appeal dito sa konferensya sa national camp nga ko ang gitambungan motong wala tatong last week mga katropa. Ang kini mga naa sa high school no, kanang 11th grade or 12th grader na katong maga college na sa at mga sa una second year college na kanya isa sa mga problema mudaghan pag yun tato mga tropa kung ugaling nagadungan pa og bakasyon. Naistoryahan ang kining mga sistema karon sa Department of Education na pabago-bago kasi nga sa kining scheduling so daghan naman ang react DepEd unsa man gyoy only in the Philippines ramang gyud ni nga nagsigitag usab-usab sa tuang kurikulum mga katropa. Nalapod tay ugma ato ning ipa dayag ning issue mga katropa gumikan aning uba mga maestra manggod wa ka uyon na pero utong lang.
12: Bullseye!
13: Uban mga katropa nagingon og kanang kapoy naman tay mag una lang tay early retirement walang koy utang sa GCIS okay na tato kayo mo undang na ta. Labon kadaghan kayo mga bagong nakapasar karon nga mga matutudlo mga katropa wa pa japon katudlo. Tungod kay Y, bakante.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Nag-apply na lang mga katropa dito sa private kay lagi money muna. Pero mas guwapo mong itong sa government ka. Yeah, na ay mga shortage kung namatod pa sa mga tunghaan. Daghan yun ang mga estudyante. Kasagaran ng appeal mga katropa kini mga nasa public school ng mga students. O niya, kung pangunta nyo mga overcrowded for so long, natapos na lang ang kining natapos na lang si Pinoy sa iya mga katropa ng mga proyekto kanyadto nga mag-build po siya ng mga eskwelahan. Daghan yung siguro ng mga nakay. Kay kulang lang yapo mga rooms.
12: Bullseye! Bullseye!
13: O niya, katupong ato apong principal dito sa Agusan mga katropa nga bago lang namo nakahinabi. Padalaan nyo kunya og picture diri nga maoray yun in taon yung among room. Wala day budget ang DepEd dito sila hang lugar.
12: Bullseye!
13: Ito pa kinapili-pili rin yung mga budget na DepEd na. Ay nako people mga my friends na. Pero sige lang, dito ta sa punto mga tropa nga ang mga maestra utong-utong na lang daw kuno matod pa sila gumikan lagi kay kana kunong gipiit pag maayong oras so maday wa mo din nausab ana mas pusamot gani hinon pod nga sila ang maipit ana karon mga tropa wa ni pahulay
12: Bullseye! Bullseye!
13: Oh anyway una makaingon makasapot kuno matod pa ang edukasyon o educational system ning ato ang nasod well sa Pikas Bayan, daghantag mga abled nga mga magtutudlo nga maayo jud kay mga tropa mo tudlo ato sa mga kabataan pero usapod sa mga balaod kuno nga makapapugong ang kini matod pa nga balaod karon mga tropa nga bawal na kang musiga imong mata nga to sa mga estudyante kay pwede kang idemanda mga katropa samot na nga wa joy ayo ni mga katropa Tristan Wyatt Gulay welcome back katropang Alan Motor Jack good morning also to you Jehan Soketilim good morning and Anan good morning punya mudiha
10: good morning
13: una nga ako nagbaon-baon jud ko mga katropa kape dito mga katropa ang ako ang gibaon nga kape ang Santon Plus coffee mix nya na sige kog imagine no ako ang giyarok na lang ko to gigamay tulo na lang dito akong giinom mga katropa no
10: good morning
13: ako ang kanaka sa laing lugar masige kag imagine ang imong kanta mga katropa kanang imagine all the people and into the tent woo ang may gani kay uban ng akong asawa ano, nag-imagine lang Japan. Di, akong gi-imagine akong program. Ano naman? Ito nga si Manaha ito, mga katropa kalami. Iprograma. Kaling lang kay nausab ang scheduling namo mga katropa dito sa... nausab kay... Lagi, ang schedule sa buntag, himong hapon. O niya na po yung mga pinaabtikpod ng mga... Kanang impronto ng mga... Non-schedule unta. Pero tungod sa kadaghan mga tropa sa mga nangapil. Daghan kay mga nang-utro siya sa programa. Sa amuang konferensya mo na nga di kaya ko katutok mga tropa sa kung unsa man ang kasikas giun sa pagkadagma-dagma ni bato. Mo tong panahon na tong atuwa mi dito. Onya daghan na kay nanawag sa kuan. Naon siya naman yang kuan? Daghan na pangutanay ko ambot lang. Ambot. Aya sa gusto ko ma-relax karon. Ha? Aya jo ko yung samok-samok kay ambot lagi wa ko hibaw ana.
12: Bullseye. Bullseye.
13: Eh, gusto ko nga ma-refresh ko nga dili ko ingon kung ma-stress na niya to nga palibot na niya. Bahala mo niya.
12: Bullseye!
13: Wa ako nasayon sa mga news. News blackout ko karon. Pero madahan mo pop up yung mga tropa sa imuang SockMed. Yung mga Facebook, grabe dyan.
12: Bullseye!
13: Uban mga tropa nga nag-away na. Ay, nako. Ato ni Sangko lang yapon tanga to sa impeachment. Ako pa niyo mga katropa? Ha? Kanang inyong kainiton diha, mag-relax mo. Eh ako na refresh ko mga katropa og pila ka adlaw, pero pag abot diri mga tropa murag naglukdok og galdero gani. Nagdanya po mga buluhaton mga tropa mga backlogs na to. Labi na ni magunahon ta kun sarap oi gastuhon pag ugma.
12: Bullseye. Bullseye.
13: Kita, guidance sa kaitasan mga tropa, surrender ay.
12: Bullseye. Bullseye.
13: Pero mas gwapo jud nga mag-relax mo mga tropa. Time for your family. Ako pa rin yung mga tropa, no? Kung pamilya ang isgutan, lami rin yun nga magkauban mo sa inyong pamilya, kanang tinuod niyong pamilya, ha?
12: Bullseye!
13: Nga, relax po one time, sometimes mga tropa, nga at least makamuni-muni po mo. Ako pa rin yun, ato mo sa New Year's Peak Mountain Resort. Kaya puhon-puhon mga tropa, magka... Uy, Ma'am Meldy rito, no? Karong bulana, lupad na po sila mga tropa nga to sa US Obey para sa... graduation ko na sila ang anak. Kani tagiyog tagdumala sa New Year's Peak Mountain Resort mga tropa. Kung kapoy nakasakainit og kasaba ni aton dakbayan sa Davao. Adto ra ta sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District mga katropa. Dito man gud mabati nimo ang bugnaw og presko kaayo nga hangin dinha sa kabukiran. Uban po ni mga tropa sa mga nindot kayo nga talanaon nga magkaparelax kini sa imuhang una-una o kiningalawa. Mas maringaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sila nga delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Samtang nangita pa sa picture nga kuang partner. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. So planuhan ang imuhang sunod nga day tour mga katropa. No, nanagod niya kita niyo mga tropa ang kanindot niyo dyan sa New Year's Peak Mountain Resort imo kinipahulayan ibabaw ni atong dagbayan ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang sa Barangay Dato sa Lumay, Marlog District na itong Dagbay sa Davao. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang kini sa dugampod nga impormasyon. Pagato nimo sa New Year's Peak mga katropa, bawon pugkag ato ang Santon Plus Gold ug ang Santon Gold Coffee Mix ug ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kay tested and proven bisan asa mga katropa, maka-align jud ka sa pagka-relax kung ugaling nakakapi ka na, natambalan ka pa sa tuang Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Right, so dirita, salamat kayo.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Atong ipin rin mga katropa, ito ang mga isigutan ng karong oras.
12: Bullseye!
13: Ando na kita ay 19 minutos na palabay sa alas 8 sa buntag. Kining impeachment trial ba? Dako kining posibilidad ko na matudpang mabasura kung ihap sa mayorya ang basihan.
12: Bullseye!
13: Ako po mga katropa, nagtuo ko nga dili. No, kay kung ugaling ang kining ato ang mga senador, sa ako nagkikaingon kay ginamang katropa, kung kining ato ang mga senador, wa sila kaila sa ilahang gisuot nga robe. Na dili na sila politiko. Kung dili mga judges na sila mga tropa nga senador.
12: Bullseye.
13: Judges na gani ang tawag sila, no? Oh, facts yun na og ang ilahang mga tropa nga decision based on merit ba diha sa mga tubag og kining mga aligasyon mga katropa og pagligar sa mga defense panel, no? Kay bali

0: ngog, no? Why dungog? Kung unsa may desisyon nga tama, kung tama lang yun mga katropa, dili na ito na igbali.
1: Bullseye!
0: Kung ma-impeach si Sarah, kung tama nga desisyon o tama nga pag ang tao mangod mga katropa, kita nagtanaw ta eh.
1: Bullseye!
0: Kabaluta mga katropa kung tama ba ni o dili ang ilahang desisyon. Nanatay lesson kaniadto kang kanhi Chief Justice Renato Corona.
1: Bullseye!
0: Nanong salen mga katropa ang ilahang karon nga ginaduot tungod kay dali ra kay sila makapamutang-butang. Oo. Nga naman, gibutang-butangan nila sala si Chief Justice Renato Corona mga katropa sa kining prosecution panel nila. O niya, naglisod ang depensa sa pagdepensa gumikan kay ang mga senador bias naman dahil ang mga utok.
1: Bullseye!
0: Gawas ni Miriam Defensor Santiago that time.
1: Bullseye!
0: Bisa kung saan ni Miriam Defensor Santiago, mga tropa, nga siya tama kay siya usaka judge yun nga tiunay, una nag-senador, mga tropa. Experience niya kini, o niya, kining mga rules and regulation o kining uban nga pamalao dila sa senado, mga tropa, nga dili mo tuhop nga to siya mga naiskwilahan o siya nga napraktisan. Nga naman, naamay political rules ang ilang ipatuman.
1: Bullseye!
0: O number games, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Gipanan na nila istorya si the late Chief Justice Renato Corona nga ingunaan na iyang deposito nga to sa abroad. In town, nihilak na lang taon si Renato Corona yung siya nga, wala man taon ko yan nga deposito, dako raman na. Gipablut pagmayo mga katropa. And maupo ni nga, gingon na to o pamaagin nila karon. Ipablot nila o money-mona, pangitaan nila bikil, kaya naamag yun yung mga sipiat, di ba dyan naman perfect na?
1: Bullseye!
0: Ang declaration sa salin, kung imo subayon, doon naamag yun mga dili, maayo din ang mga tropa, sumalagod. Kung ikaw naka sa gobyerno, makulangan lang kag-release o piso mga tropa, question na mga nagkag-asa. Sa ato ang mga national nga kining pangating panuki-duki sa tuang kwarta.
1: Bullseye!
0: So pagtanaw na karo mga tropa sa uy, imong salin, di man lagi ni nag-jive. Daotan na dahil na sa tungunauna, di ba? Ah, wala, kini nag-declare og maayo.
1: Bullseye!
0: So wala ta nagunauna nga naapay tsansa nga ilaha kining ipamatuod nga kini adunay mga sipiat lamang. Pero wala yun ni nagpasabot mga tropa nga sila daotan na.
1: Bullseye!
0: Una nalipay ta nga dunay ingon ani nga klase nga mga hearings, pero nakita man po nato sa mga hearing wa may klaro. Labi na diya sa Committee on Justice mga tropa nga naga-fishing expedition pa sila.
1: Bullseye!
0: Very obvious. Nga gusto lang yun na ipalusot mga tropa, yung siguro yung mga ebidensya.
1: Bullseye!
0: Muna nga, katong managsi yes nga mga congressman, ningon sila mga tropa nga, tabang na mo ni kang Inday. Hindi magkasabot ng mga tao, mga butanti, ana. Kami, kang Inday, mi. Pero, dilibuti pa sabot, nga dilipon may gusto nga matudaan nga wala siya sala.
1: Bullseye!
0: Only ang senator judges karon ang magkapamatuod nga kini si Inday, sakto yun yung iya ha, o wag yun isala, bisa gamay. Para mag-cleanse po ang iyang pangalan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna yung mga rason sa uban. Pero mga butante ni mag, markahan ka na mo, ma! Grabe sila mga, election na gani karon, ma! Hello mo eh. Bantay bito pag-abot sa election mga tropa, ma! Paba mo? May ibog mo sa inyong mga silingan, olo oy. Kapila naman ka nakadawat, Mads. Kapila naman ka natagaan, Mads. Kabaga bago ni Mugnaong, Mads. Sige, dawat na ng kwarta, Mads. Kanya ka rin, mga katropa, maingon lang kasi mga kumari na, ay, Mads, dawata lang usay ihatag, Mads. Kaya mo man ni ato, Mads, kay kwarta man ato, Mads, sige pang hatag, Mads, ato ni dawaton, Mads, kasi wala, Mads. Adiligid, Mads, kay prinsipyo ni ako, Mads. Di man ko mabuto na, Mads, ato lang dawaton, Mads. Pagabot eh, kayo nadungagan man, murag nindot na nila.
1: Bullseye! Ha? Bullseye!
0: Murag nahulog ni Diyod akong loob, anida. Kay kita po, mga katropa, nga mga butante, wata na sayod, corrupt connected.

0: tapod ta.
1: Bullseye!
0: Corrupted na pug ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Madalar di ta o ganaganing kwarta-kwarta na pod sa tuang mga bullpen. Diba? Ano na inigabot sa kining kampanya o? Ang mga botante, nag-una, kanggin siyang grupo ka. Kanggin siyang mga kangakuan. Nalista na ba akong pangalan nila? Puro nalista ang ginaisigutan. Wala na yung mga plataforma. Wala na itong mga ingon-ani ng mga isigutan na mga tropa nga kinigibibiyayan, kinigibutang-butangan. Wala na na.
1: Bullseye!
0: Ang isigutan na mga tropa pagabot sa kampanya, kanggin siyang grupo ka. Gwapo ba dito? Nindot ba dito sila? Patapon na ito din nabi. Ewot na lang, maapil akong pangalan din nabi. Kita po nga mga botante, during sa election, otro po tanga kurakot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kunya masukuta o kanang kurakuton ang kwarta sa tuang inang bayan.
1: Bullseye!
0: Nga, kita po ang una po nga mabasol ani karong mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So kung number game, mga katropa, nag-ingon sila nga ang ihap kuno na adya sa Marioria, 13 good sila, niya 11 itong minority mga katropa. Actually, this is not kwani kining a call nga ikaw majority ka, minority ka, no, dili. A call kining mga tropa og transparency lagi og tinuod yun nga accountability og ebidensya ang dapat dinha nga mo patigbabaw dili ang imuhang emotion. Ha? Kamu pong mga naa sa opposition kay nagsuot naman mo og robe, dapat dili mo magunahon na, no na ko ani, yes na ko daan ani to impeachment. Wala na. Nanamoy verdict daan sa inyong mga kasing-kasing.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagsuot pala niyo, grob, pagpanumpa ninyo mga katropa, dapat you have to empty yourself being a politiko. Pero naa mga iubandi at tabian kayo, labi na ni si Ping Lacson. Si Ping Lacson po. Pangiyuan, makahukas siyang robe, lahi na po nang iyang isulti nga to sa publiko, labi na sa media. Kanya, kung si Tahon siyang colleagues, mga katropa, labi na si Marcolita, makapaminaw, si Tahon siya ni Marcolita, ganun, nag-storya mga katropa. Ah, that was my opinion. And it's different from naako, kung naako din isa, ato ang komitiba. Pero sa gawas, lahi na po na akong opinion. Kisa mo rito nag-opinion sa gawas, ikaw rin mag-yapon to. Ha? Bisa kung saan mong suot, tinaugun sa nga, itong baka upote, niya kaya nakagawas kag opinion, dapat imong i-hold una imong opinion.
1: Bullseye!
0: Kaya ikaw,
1: bullseye!
0: Chairman man ka sa committee, sa Blue Ribbon Committee. Buti pa sa buti, ikaw mismo, na nakay verdict si mong nahuna, o niya opinion na ito, wapag ikaw nahuman din at si mohang kining kalaki din sa Blue Ribbon Committee.
1: Bullseye!
0: Naanak kay mga opinion karon, naanak kay mga gipang hinganlan, pero wala pa rin ka, partial pa rin yung imuhang report. Ilisa na lang kagbalik ni Marcolita siguro. Kaya murag ang ilang mga committees din ang mga tropa diya sa kininga Senado, labi na kay Lorin Ligarda. Si Lorin Ligarda, culture and the arts, mga katropang iya. Basic education eh. Sa committee chairmanship nila karong mga katropang bago ha. Si Bongo na balik ang iya ha, mga katropang siya ang chairman sa health and demography and sports. Kaya nakuha ni Risa Ontiveros, mga katropa. Kaya gusto daw ni Ontiveros nga balikan ko naman ito pa niya ang problema sa PhilHealth. Kanto karong mga katropa, wapad yun na uli ang kwarta sa PhilHealth. Nga ilahang kining ang kuha mga tropa, gibalik na to sa panudlanan, kaya lagi gamitan kining line para sa mga unprogrammed nga mga budgetary.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And kudos si Mudia, Senator Lawrence Bongo, kaya ikaw na po ang nabalik na si mga chairmanship sa health and demography. Si Pia Cayetano, ways and means ni siya mga tropa, bugat po na, ways and means. Sustainable development goals, innovation and futures thinking, and sa energy. Si Joel Villanueva, higher technical and vocational education, na balik lang ni siya. Diego Estrada, mga tropa, nga dunay kaso sa ombudsman. National defense and security, peace, unification and reconciliation, games and amusement. Rodante Marcolita, public services lang yun yan. And Robin Padilla, public information and mass media, culture, cultural communities and Muslim affairs.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna mga tropa ang ilahang mga new Senate Committee Chairmanship, ano yung mga nasa majority. Daresa na mga tropa, katong nasa minority, katong mga ubos-ubos po mga tropa and co-chairmanship lang ni ilahang. Ubalik ta mga tropa sa ato pang lain papun ng mga isgutanan, diri sa Dakbayan sa Davao mga tropa, doon ay reklamo din hi sa kining mga kontraktor, labi na kining mga trucking companies mga tropa. Ang ako nga isa ka kaila no nga gusto pud magipag-partner nato ingko dili ko kay labad sa ulo na mga tropa lagi kay mo na iliso din ha kay naami triple A nga construction firm kauban na po namo sa simbahan siya nga Brad man po nako ingon siya nga magkwanta mangutang tawag ka na ganing truck para manghakot tawag ka ni mga bato ug balas ingko mga kilala siguro ta di ta mangutang ha. Eh kita jo mag tracking ingko nga na mangutang tag truck siguro na maglabat tong ulo. Tanawa karon mga tropa di nanay uban mga nagreklamo. Pero kini mga tropa kini mga nagreklamo karon may kalabutan aning daghan dai karon diri sa ato sa Davao City nga kini mga manchikoy nga mura pug si kinsa mga tropa nga maka-study sa ato ang mga negosyanteng lokal. Gipang bastos ta dili na pang bayran kuno matulpang ining ilahang mga nakakontrata. Ato diskutan nga tatawal mga tropa ha, kay usan ni sa mga sumbong ang ipaabot ka na to diri sa tuas sa programa nga Bullseye.
1: Bullseye!
0: Alas 8.32 na sa buntag. Oras.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
4: Taklarex sana.
5: Exciting.
6: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Taklarek sana!
5: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
15: Southern Gold Coffee Mix.
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
13: Baklarek sana!
5: Exciting!
1: Bullseye!

0: Tempa daya, na-open din ako niya. Ako ang microphone. Dirita balik na mga tropa, alas 8:36 na sa buntag. Dirita sa tuapod ng mga delikitanan mga katropa. Ha? Salamat ito sa inyong mga pag-like, pag-share, pag-follow no? Sa ito ang programa karo mga katropa. Labi na ito mga gusto nga maka-appeal o ma-appeal yung mga pangalan mga katropa sa kining raffle na po na ito. Karong adlaw o karong simana ha mga katropa. No? Itugot sa kahitasan mga katropa. May kalabutan aning tawag na ito ni mga katropa ang gusto mo mag-stickation dito sa New Year's Peak Mountain Resort, no? Your share is your entry. Onya gikan sa programang Ronda sa Buntag o sa Exciting Pilipinas ni atong programa sa Bullseye o ingon man sa programang Sentro mga katropa o gahantod sa gabi ng atong mga programa naata kanunay din at nagakauban-uban mga katropa sa ato ang sibihanang atong dial sa radyo mga katropa. Don't forget 89.1 sa dial sa tuang FM band. Dirita mga katropa sa nawala man ako ang kuan gud diba na timpaha kay ang naadri ako nakita mangod si Lucy Dayadas mangod ako nakita diba. Lucy ug man ta mag-asoy Lucy kay busy pa jud gihapon ko gani karong adlaw na paghihapon tay mga ipit nga mga transaksyones. Na ako'y nakita o nabasa kaganina ni appears ako upon mga katropa nga Fed no nga si Saro Party List Terry Ridon ingon pa siya mga katropa, handa na kami sa impeachment ni VP Sara. Hawak namin ang ebidensya at sure na makukonvict siya. Grabe naman si Ridon. Wala pa gani ka sa first base, naka-homerun na ka. Wala pa sa first base mga katropa, nag-homerun na. Bullseye! Bullseye! Kabalo mo anang kanang dula nga kuan baseball o baseball ba? Wa pagani gilabay sa pitcher ang bola mga tropa ni Dagan is Ridon. Ningon na siya og hawak na mo ang ebidensya. Dagan sa kontrol naka home run na dayon. Bullseye. Bullseye. Adiwa na lang tay trial ani mahitabo ani karon. What if kung ugaling dili mahitabo ang naa sa imong otok Ridon? Bullseye! Bullseye! Ikaw ba kay magunaon na gani mo mga tropa na sige na mo ka na gani putak-putak may sigula pagani tiktilaok sa manok? O pagani sungo ang manok mga tropa na sige na sila putak? O pagani itlok mga tropa na sige na ihap kung pila ang mabuak? Bullseye! Bullseye! Di na lang mo ingon mga tropa nga among paningkamutan nga with our evidence makonvict si Inday di kay murabag din na lang ta mag-trial kay sila mga katropa, human na. Hawak na namin ang ebidensya at sure na makukonvict.
1: Bullseye! Bullseye!
0: What if kung dili? May nga napamag, napolitika! Napolitika! Number game! Ang mga tao nagtanaw, lawa pa nis mga kabright niya to ang mga tao, lawa pa sa kabright ninyo. Demandin na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ay ito sa nipadaplin mga tropa ang iniskutan ng politika, dirita sa ito ang mga makaluluoy na ito ng mga negosyante mga tropa ang nigasto ni Dako o niya para sa gingon na ito o kanaganing panginabuhian nga medyo bugat yun yung mga tropa ang mga panginabuhian gumikan lagi kay tracking manggupod niya. No? So daghan itong mga tracking companies sa Dakwensa Davao ang ipambinuangan ng mga inchik. At ipanawagan nun ang atensyon mga tropa, ha? Kining giduso sa kuadri nga pangalan, Universal Harvester Incorporated.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako na daang ipapanawagan ang kining mga pangalan din eh, nga tubagon ninyo ni, gumikan kay naiusa duha tulo ka mga tracking companies diri sa ato sa Dakbayan sa Davao nangilad na demo ani karon di ninyo pambayaran na onya na pagyapon ni inyo hang company diri nagalihok sa Dakbayan sa Davao do ang inyo hang main office to sa Manila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato na lang ipanawagan una mga tropa kini si Rachel Maranjo di ba ka kining si alias Gigi no Gloriosa Salipandi. Ma'am, sir, gusto na ako nga matubag ninyo ning complaint nga gipaabot nila sa Bullseye.
1: Bullseye.
0: Kay Lisudman, kung kamo nagipag-deal mo sa usa ka tao, o nga inyo halang binuangan, human nga nakaserve sila sa inyong purpose, o nga inyo halang biyaan, inyo hang binuangan, di inyo bayran?
1: Bullseye.
0: Atensyon, ito yung panawagan kay kining Universal Harvester Incorporated. Doon ay reklamo ang ipaabot dire sa inyo. Taod-taod na daw kining inyo nang gibinuangan kung matod pa ang kining mga gagmay in town na itong mga negosyante dire sa tuwa sa Dakbayan sa Davao na ka-insulto mo.
1: Bullseye!
0: Di man iha nga naamo dire sa Dakbayan sa Davao. Unya karon maghari-hari mo din he, di mo mamayad sa mga negosyante ning ato ang syudad. Nagbandi na mga tropa, gipang loan pa yung taon ng ilahang mga truck din na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nahitabuan ni mga tropa, sila ang nagkuha din ha o kanaganing mga goods, mga produkto, diya sa pantalan. Nga ito ang adagpan sa Davao. Ipa-deliver kung asa kini mga katropa. Bugas pa diha o guban pa. Pagabot sa punto mga tropa, gatong ilang kakontrata, kay ila, kargada raman, naapoy usa ka company like for example ginatong gisugutan kining Universal Harvester Incorporated mopod ni ang kakontrata sa barko nga mangita pod og kani mga truck nga ila pud kakontrata murag capital lawyer gyud ning ilaha onya cash to cash ba na kay kita kay balor ra bayutan na batas barko ha cash to cash na onya karon dili nyo bayran ang kining inyo hang ipangsugo nga ipakarga ninyo mga gamit. Unya, kung inyo nang ingnon, unya-unya na lang, mangita na pumuglain na po nga tracking company niyong pag-ailaron kay inyong biyaan ng isa, niyawa niyong bayring. Ha? Binuang na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Universal Harvester Incorporated. Ano yung inyong office, ha? Ito ni pangitaon, eh. Na kay para matawagan ta mo. Na ako'y number diri. Ako na ningagi, actually, last week pa rin ako nakuha niyong number, inyong reklamo, eh. Ako lang nga padaplino na mga tropa, gumikan ka ay ato pa nga siren po, no? Kung unsagyod ang katinood, aning inyohang mga kining problema ang ipaabot sa inyohang company.
1: Bullseye!
0: Sa inyoha, kung naay mo dool din ang inyohang client, ayaw sika-sika, eh, nga mura mong sikinsa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag ando-ando pa di ay, kamura man ay doon ay problema.
1: Bullseye!
0: Nanukad mga ni mga tropa, kini dila to nganlan, kini nga nagreklamo, kay daghan kini sila mga tropa, nagpaabot sa tuwa din ni mga tropa. Nanukad ni nga, sila na mahinoy ipapulis niyo aning taga Harvester Incorporated. Naigingan din mga tropa, kini alias Gigi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila na mahinoy ipapulis, ipadakop, nga sila naningil raman dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gisunod nila ang kini ilang opisina, di na sila pasudlo na. Gisirad ana. Sa security guard, kay gipang markahan na mga tropa ang ilang mga pangalan dito nga mao ni ayon ni pasudla kay maningili nato. O niya karon ipabarangay sila pa yung ipabarangay ang katong mga nautangan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ibabaliktad ang sitwasyon.
1: Bullseye!
0: Kini ato ni mga katropa ang sumpayan kay di na ba ta gusto, di ni mahuman. Ato ni masugdan eh, di na ito ni ingon o kanang ipadaplin lang. Hangto di mga tropa nga muduga na gining Universal Harvester Incorporated ng ilaha mga tinaguan diha.
1: Bullseye!
0: Magkabayad, bullseye! Magkabayad in taon mo din sa inyohang mga kakontrata kay para di mo mapabagag naong gina. O niya, naka-insulto mo sa mga negosyante ni atong Dakbayan sa Davao? Nga kamo din mga tropa, do private mo, pero ang ato ang mga taxpayer din nga taga Davao City, di na maka bayad o insakto sila nga taxation gumikan kay kamo po di mo mamayad nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O niya, di na mo pa paninglon? Na di na sila pa paninglon? Niya, karon likay-likaya na, binuang na. Inahanglan na judo ka ng legal ng mga action, may kalabutan yan. Di na ba mo gusto ka na ganing dinimandahay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pamay rin na ninyo na inyong ipangutangan, kaya lagi inyo managikontrata, gigamit man yun sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ni try og tawag og mga katropa, kaya wala naman tayo oras mga katropa, doon ay oras pa din nato. Kato maning nasugdan ni mga tropa, na ako yung number 3 mga tropa, kini si Gloriosa Salipande, ma, manawag ko si mga ugma, o kinsa pa ni mga naadin ni mga tropa, ha, ang ipaabot sa tuwa din nga mga pangalan. Tubaga lang ninyo ni, no, kini nga reklamo, huwag nga nung ingon ani. nahitabo ba siyempre dit nga apoy mga rason nga gikan po diha kaninyo nga butang medyo nagka-problema pod mo. Diba? Magsinabta na lang, ay lang yun ingon o ka na ganing, ipadapli ninyo, nga murabag ka na ganing, wa na may labot ninyo, ako karon negosyante ko, tapos nagka-istoryahan na itag maayo. O niya, pag-abot sa punto mga tropa, di na ko nyo gamiton, kayo wala ginamoy baronon. O niya, karon di na ko nyo istoryahon. Naging istorya mo, pag-ibaglambigit, kung tama pa ng inyo haog ka ng dili mo, o wa mo'y daotang tumong ngadto sa uban ng mga individual nga inyo ha nakinig pang daog-daog karon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako nakita na ako ni, di na niingon o ganaganing sell down lang ni Taboy. Di man ni isa lang ang reklamo mga tropa. Halos tanan man eh. So kung naapa mo, nag-exist man yung kumpanya nga mga mangingilad man yung dago. Pero ako di ko kasultian na mga tropa ha karon ha. Di pa ko ka-judge ninyo mga tropa.
1: Bullseye!
0: Una nga
1: Bullseye!
0: Bukas ang ato ang sibiyahan Andres sa inyong mga tubag sa mga reklamo nga ipaabot nato diri sa ato nga programang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Umapohon sa mga taktaw, higayon mga tropa, inuman sana ako ni kape na ako dire, para murag na high blood ko gamay na. Gamay na lang yun. Awa na yun matulo. Hangyot ko, gamay na lang ang itulo mga tropa. Awa yun. Awa yun itulo. No? Anyway, salamat matsalam. Ito ang mga, kwan, wala mo na ko ang live dire mga tropa sa ako ang cellphone. Kaya murag na hot done ni Glode. Di wala ko nakakonnect na dire sa ito ang internet dahil. No? Naman dito internet na ito dire mga tropa. Taka-taka lang ko dire. Oh yeah. Sir Alan, okay. Ayun kalibog. Basta ka 89.1 ang ato ang CBN ng mga tropa. Madungog ta sa 89.1 sa XFM band mga katropa, FM band. Okay, para makahibaw pud mo mga katropa nga diya na ato ang bagong tahanan natin. Pero XFM pa rin yan. No? XFM pa rin yan. Motor Jack, good morning. Joseph Lumarda, good morning. Elmer Curioso Cabillo, good morning. And Tia Alcaraz, may buntag bunimudia. Welcome back, Katro Pangalan. Salamat po kayo. Tristan Wyatt Gulay, salamat. Welcome back, no? No? Welcome back to me. And, maayo ang capsule ng Santon Plus sa Jim Pigarido. Salamat po kayo sa pagmahal sa itong mga produkto diri. Samara Jen, good morning. O Nedge, marang buntag mga katropa. Salamat kayo sa inyo hapon ng pag-aninaw. Mga katropa, wala naman tayo oras. Doon yung oras sa madin nato. Doon na yung panahon na pa din na mag-igo nitong panaglawi sa kahanginan. Alas 8.49 mga katropa. Umatalan siguro na itong viral video the engineer. Kaya ako na-disturb ko na mga katropa ba. Nga, ikaw, puro ka mga... Puro gahig... Kasi tawag ani? Puro mga init ug ulo musangko ni noon sa ka waste ang inyohang kinabuhi. Sa ngalan sa ato ang kreditbook ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Alan sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa ng Alan Abay, still tomorrow sa samang takna og higayon. Dili lamang sa ato ang sibyanan sa 89.1 XFM Katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako mag-aingon mga katropa. Salamat patsalam. God bless and good morning. Kamaturan ang sandigan at oras. Alas 8.50.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
1: Bullseye!
3: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye!
3: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Ay panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
5: Kaklarex, sana!
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: baklar eksana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
14: Exciting.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
16: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
14: Exciting.
20: Klariks mga katropa, oras nato impunto alas 9 sa buntag.
19: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Extra. Extra. Balita.
20: Gikan sa XFM Davao News Center, ano ang ekstra balita ning orasa. Mga katropa, hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug Xanthone Plus Coffee Mix. Ang epektibong trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ug karon sa mga headlines sa ato ang mga balita.
19: Extra. Headlines.
20: Class ug work suspension gipatuman sa Davao City karong adlawa, gumikan sa nasinating kusog nga pag-ulan kagabi.
19: Headlines.
20: Samtang ITCZ padayon matud pang maghatod og pag-ulan sa Mindanao, sumala sa pag-asa.
19: Headlines.
20: Kausaban sa liderato sa Senado, dili makaapekto sa impeachment trial, sumala ni Ridon.
19: Headlines.
20: Samtang kampo ni Senator De La Rosa, giklaro nga dili pugante ang senador.
19: Headlines.
20: Ug propesor sa UP, gituboy ni PBBM isip bagong budget secretary.
19: Headlines.
20: Alang sa detalye mga katropa, oras nato alas 9:02 na sa buntag. Epektibo karong adlaw mga katropa, ipatuman ang suspensyon sa tanang klase sa pampubliko o pribadong mga tulungaan sa Davao City. Ug suspendido usab ang trabaho sa tanang opisina sa gobyerno, lakip ang government-owned and controlled corporations kon GOCCs tungod kana sa nasinating kusog nga pag-ulan kagabi. Giklaro saba nga magpabilin ang trabaho sa mga opisina nga adunay importanteng mga tahas sama sa safety and security offices, health, social services ug disaster and emergency response services. Samtang diskresyon na sab sa mga pribadong opisina o establishmento kung ipatuman ang maong suspensyon, apan, giawhag kini nga susamang magpatuman alang usab sa pagsiguro sa kaluwasan sa ilang mga empleyado. Subay sa gipagulang advisory sa Davao City LGU, tumong niini nga suspensyon alang sa gipahigayong clearing operations o pagsiguro sa kaluwasan sa mga residente nga apektado sa nahitabong pagbaha. Sa pikas bahin mga katropa sa tong ekstra balitang nasyonal. Daghang mga lugar sa Mindanao ang padayon nga makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan tungod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Kinisumala mga katropa sa 5 a.m. advisory sa pag-asa. Din ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, Davao Oriental ug Davao Occidental makasinati og katag-katag nga pag-ulan ug pagpanalugdog kila tungod sa ITCZ. Gitambagan sab ang mga residente nga nagpuyo duol sa mga bakilid nga uga bukirong bahin ug lakip sa mga low-lying areas, sa partikular ilabi na duol sa mga kasapaan nga mahimong alerto sa mga posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Ang Visayas mga katropa ug ubang bahin sa Mindanao makasinati og panagsang mapanganuron ngadto sa managumoy nga kalangitan na inubanan sab kana sa patak-patak nga pag-ulan o pagpanalugdog kilat tungod sa easterlies. Alas 9:04 na sa buntag mga katropa, dugang hanig sa ekstra balita ning orasa. Gibutyag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga dili maapektuhan ang impeachment trial bisan adunay mahitabong kausaban sa liderato sa Senado. Dili matud pa niya buot mo komentaryo labot sa mga hungihong, labot sa pag-ilis og liderato. Apan, giklaro ni ini nga si bisan kinsa man ang mulingkod, kinahanglan kini manumpa isip mahimong presiding officer sa impeachment trial. Mahinumduman nga mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbutyag na simana pa lang human sa iyang pagpuli kang former Senate President Tito Soto III, adun na matudpay mga senador ang nangita og suporta sa mga kaubanang senador alang sa pag-ilis kaniya. Apan hangtod nga nag-convene ang Senado, ingon nga impeachment court ning milabayng adlaw, nagpabiling gihapon si Cayetano sa pangatungdanan og isip presiding officer alang sa taral nga giatubang ni Vice President Sara Duterte. Dugang sa tong ekstra balita mga katropa, gibarugan sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga dili makonsidera nga pugante o fugitive ang maong senador taliwala sa giatubang niini nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Sumala ni Attorney Israelito Toruyon na walay basihan ug dili patas kung tawagon ang senador og pugante. Sanglit walay bisan unsang korte sa Pilipinas ang nagpagula og warrant of arrest batok niini pamatuod na wala kini giatubang nga bisan unsang kaso sa nasod. Nasayran nga padayong nagtago-tago karon si Senator Bato human kini nigawas sa Senate building ni atong nakalabayng Mayo 14 sa kadlawon dungan sa kumpirmasyon sa ICC labot sa paglakip sa pangalan niini sa listahan sa 33 ka mga wanted persons. Katapusan sa atong ekstra balita mga katropa. Formal nang gituboy ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip bagong kalihim o secretary sa Department of Budget and Management kun DBM ang usa ka propesor o technocrat sa University of the Philippines kun UP nga si Kim Robert De Leon, 32 anyos kini mga katropa. Kini ang gikumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro o gibutyag nga si De Leon mo'y pinakabata nga nahimong miyembro sa gabinete sa Pangulo. Si De Leon usab mga katropa mo'y gipuli kang Budget Undersecretary Rolando Toledo. Din mahinumduman sab nga si Toledo mo'y hinahimong acting secretary sa ahensya sukad ni adtong Disyembre tuig 2025 isip puli kini sa nag-resign nga si Amena Pangandaman kinsa giduhig sa 100 billion pesos nga 2025 budget insertions. Extra, extra, extra. Ug mao katuma katropa ang naglangkob sa aton extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod na ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa ug Juvet o katropang Juvet Espanyol. Oras katropa, Clarix kayo alas 9:08 sa buntag.
1: Clarix sana.
2: Exciting.
21: Life Talk, Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Healer. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Healer nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with the Angel Healer. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
22: Alan Abay sa XFM Davao.
21: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran og tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy ug maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya ug integridad.
22: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
23: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon apan sa mensahe nga motuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
22: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem na level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Sentro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Marvin Ibano sa XFM Davao.
24: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
22: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
22: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex katropa, tong oras alas 9:15 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

0: una sa tanan dalay ko ng Dios sa way katapusan ka truba adlaw Martes kita karon mga higala sa 19 sa bulan sa Mayo 2026. Kumusta to ang pila ka oras ka truba ning adlaw ani adlaw ka Martes? Okay ba ang tanan mga kaingsunan despite kinis sa mga pagulan? Atong nasinati sa aging mga oras labi na sa mga area usab sa Davao City mga higala ang baha kini og usab makasinati in town og grabing kusog nga pagabunok sa ulan mga higala
1: sentro
0: dapat labaw sa lawa atong labaw makagagahom laing adlaw na usab mga kaingsunan laing panahon na usab ang gihata gigugol sa tuwa mga katropa na palagdaan mga higala ato nang gapasalamatan mga kaingsunan si katropa Jasper Magonsa magtimon sa programa Gasentro.

0: Good morning, katropang Jude.
1: Ayan, good morning mga katropa. Happy Tuesday morning ka na itong tanan. Kumusta may inyong adlaw Martes mga katropa? Like adlaw na sa katropang Jazz. Atong pag-aubanan, no, murag rainy, ano ta, murag
0: gloomy
1: ang ato ang day karon mga katropa. Na yung pipila kabahin nga, doon na yung mga pagpanaligsik. But kagabi katropang Jazz, na experience yun na ito ang grabe kakusog nga ulan. No?
0: Inubanan sa... isa kasako ang ulan katropang Jazz.
1: Grabe Jude. Katropa
0: ni dahulog sa tuang kinig.
1: Ni ano gid siya kanang nibunok gyud ang ulan mga katropa no inubanan sa pagpangilat og pagpanalugdog mura sa gabi katropang Jazz ang kakulba na ko di masabdan kay timing pagid kayo nga nagrohas pagid mi kanang nangukay bitaw
0: sana all.
1: Nangukay ba kanang
0: so tama-tama ang inyong gipangukay mo tinyong gitabon.
1: Grabe katugnaw basa kaayo basa murag mga basang sisiw in town kagabi katropang Jazz unya taas na pagyud ang naisang parts no nga taas ang tubig. Pero dali ra man pud dinuon magsubside ang tubig diri sa Davao City kung dunay maayong nanaga
0: sa. I hope nga naka-video ka kagabi.
1: Naka-video gyud ko katropang Jazz. Dito sa may
0: mga katropa na ko diri natanggong. Tanggong ko ni katropa kay nangukay mi.
1: Nay dala kasapot na to katropa sa grabe gid lagi kakusog sa ulan. Ya mahadlok na kamukuha ang cellphone tungod sa grabe nga kilat. No, kagabi. Pero anyway mga katropa, today is another day. Lahi na pod ang atoang pag-aubanan nga adlaw mga katropa. Lahi na pod nga mahisgutanan ang atoang tuki-tukion diri sa tuang programa.
0: Ayan, like, share and comment mga katropa sa Grabe Sentro. Sa banyo mga tibang bati diha mga kaisunan. Kung kamo kagabi, grabe ang inyong kalisang katropa, no? Feel free sa pagdala sa inyong mga mensahe, reaction, opinion 0969

0: Motivational quote natin today, mga katropa, all dreams are within reach. Dali ra daw, kumbaga, ang atong mga panganday, katropa,
1: just
0: possibly na to na makabot. Pero kailangan
1: himuon
0: nato, kumbaga mag-keep moving forward ta mga katropa para makabot nato. Kumbaga kung mura tag na gusto kabuton katropang just, diba? Mo step forward magita para maabot.
1: Kumbaga na action himuon.
0: Yes, mga
1: katropa. Dili pwede nga maglingkod-lingkod, lingkura na.
0: Dili pwede nga maglingkod na kakaydigin mo makabot imo mga pangandoy. No, kung gusto ka makabot imo pangandoy, tindugan nimo na og abton nimo na mga katropa.
1: Ayan sama sa kining example ni mangga dia.
0: Oo. Gusto nimo nga makabot, diba?
1: Maglat lang kang mahulog ang mangga.
0: Dili good. Kailangan mo lihok juga either sungkito nimo labayon or imo hang sakaon kay mga kita, pamaagi
1: kita mga katropa lahilay ta og kanya-kanya tagbagadamgo sa kinabuhi mga isunan apan ang pinaka himuon nato mo ang mulihok ta ingon pa sa kining Ginoo katropa sa tong labaw magagahom lihok ta o kay buligan ka.
0: Yeah.
1: Right. Alas 22 katropa.
2: Sentro sa balita.
1: Ito aga sentro balita ding panahon na. Nagpayag si Senate President Alan Peter Cayetano nga andam siyang manubang sa iyang reaksyon atol sa nahitabong gunfire incident sa Senado na itong Mayo 13. Matod pa ni Cayetano na himo niyang panubagon ang iyang magdumala sa sitwasyon na pandili niya maangkon ang responsibility sa pagpamusil nga gihimo sa uban. Tuwang paniining na doon na nasikop nga nagpositibo sa gunpowder residue sulod sa Senado. Isaway usab ni Cayetano ang FBI o DOJ o giingon silang angay imbestigahan may kalabutan sa mga insidente. Giakusahan usab niini ang pipila ka baga ahensya nga adunay plano batok sa Senado pinaagi sa presensya sa mga armadong personnel sa GSIS complex. Samtang iklaro usab sa nisgutan nga wala sila mibaliban sa suspension order o sa pina sa CCTV footage tungkol kay wala opisyal nga nadawat ini atol sa weekend.
0: Sa pikas bahin mga katropa, me to bag si NBI Chief Melvin Matibag kang Alan Peter Cayetano o gilimod ang aligasyon nga gituyo sa NBI nga tibagon ang Senado atol sa kagubot sa GSIS complex niya itong miaging simana. Matod ni Matibag, wala intensyon ng NBI nga pahuyangon ang Senado o ang ilang tumong maulamang ang pagpatuman sa balaod. Giklaro sa nining respetado sa ahensya ang Senado isip usa ka institusyon nga gilatid sa konstitusyon. Nasayran nga detong Mayo 11 misulay ang NBI sa pag-serve sa ICC warrant batok ang Senador Ronald De La Rosa nga nitong higayunan na ubos pa sa protective custody sa Senado. Paglabay duha ka adlaw na itabo ang pagpamusil tali sa mga personnel sa NBI ug Office of the Senate Sergeant at Arms sulod sa GSIS compound. Gingon ni Matibag nga andam silang mutabang sa nagpadayon nga imbestigasyon sa CIDG o gisumite ang tanang ebidensya ngadto sa DOJ ug Ombudsman alang sa dugang nga proseso.
2: Sentro sa balita.
1: Sa pikas bahin padayon pang gitun-an karon sa gobyerno sa Pilipinas agadugang $1.75 billion nga crisis support loan gikan kini sa Asian Development Bank. Matud pa ni Communications Undersecretary Claire Castro, dako katabang ang maong financing o nagpakita kini sa pagsalig sa development partner sa kapasidad sa gobyerno sa pag-atubang sa global economic challenges. Apan dugang pa gikinahanglan matud pa kini nga ma-review sa Department of Finance o ubang ahensya aron masiguro nga nahiuyon kini sa fiscal o debt management objective sa administrasyon. Padayon usab nga gisusikan sa gobyerno kung kinahanglan ba o supplemental budget aron ipadayon ang oil crisis response programs lakip ng ayuda alang sa public transport drivers.
0: Laing panganig sa sentro balita mga katropa, nagpabiling alerto ang Department of Health human ideklara sa World Health Organization nga public health emergency of international concern ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Subay sa WHO, kapin 240 ka suspected cases o 80 na ka mga individual ang namatay tungod sa Bondibogyo virus strain sa Ebola samtang adunay duha ka mga kumpirmadong kaso sa Uganda. Gingon sa DOH nga padayon silang nakikoordinar sa WHO pinaagi sa International Health Regulations Channels aron masiguro ang kaandam sa Pilipinas batok sa posibleng pagsulod sa virus. Kahinumduman usab o gipahinumduman usab sa ahensya ang publikong ang Ebola mahimong mukayla pinaagi sa direct contact sa body fluids sa infected person o mahimong magsugod pinaagi sa hilanat, pagsakit sa lawas, pagsuka, ingon man, bleeding.
1: Katapos ang anig sa tuag Sentro Balita, gilimod sa Department of Interior and Local Government ang mga aligasyon nga wala sila mutuman sa balaod. May kalabutan kini sa ICC arrest warrant batok kag Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod sa DILG, ang ilang ka mag-aksyon gibase kini sa Section 17 sa Republic Act 9851 o usab direktiba ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. nga hulaton una ang desisyon sa Korte Suprema kabayen sa enforceability sa ICC warrant. Huwag pa sa

0: sa department sa DILG nga wala yung i-issue nga manhunt order o ang bisan unsang pagbatuman sa warrant magdepende kini gihapon sa desisyon sa korte o sa legal nga proseso. Samtang ipasabot sa DILG ang ilang ginahimo dili pag dumili sa balaod kundi dili pag sunod sa constitutional order, due process o usab rule of law. Sentro. Alas 9:26 katrupa, kumusta to ang mga kaisun karon nagpaminaw sa tong programa? Ayan, may aga, good morning. Katropang Jovet, sa ito ang mag-atig subaybay sa programa Kiringa Sentro.
1: Yes, good morning.
0: Sa XFM 89.1.
1: Good morning, good morning mga katropa na ito. Nga nagpaminaw karon sa ilahang mga karadyo. Ano? Pakusgi pa na ninyo mga katropa para mas makadungog pa inyong mga kasilinganan diha. Ingon man, na good morning usab. Bayad nga aga sa mga katropa na ito nga nag-subaybay sa ito ang Facebook Live karon. Katropang Ma'am Jing Pegarido, good morning.
2: Good morning.
1: Sa tanang katropa, God is good all the time. Ayan, magandang umaga, Miss Gandang Juvet Espanyol and katropang Jasper Magoncha. Ganahan dyan kayo mga ingon ang katropang Jas.
0: Ana, magina ang kumakita nila unsa ka aniyang katropang
1: Juvet. Ana, mana, no? Samot ka sa personal. Hilas ka. Samot ka sa personal ka nang matingalagin mo. Ay, mo, giday na siya. Layo man.
0: O, di na siya, di ay.
1: Wa man nag-coincide. Pero bitaw mga katropa, good morning katropang Arnold Altivo. Good morning po, Miss Juvet Espanyol, ang bar Barbie Imperial ng XFM Davao.
3: Pinawa!
0: Grabe. Ano ko, Barbie? Slim magay to si Barbie.
1: Di, sa ano lang, manggod na siya. Basig sa ilang pananaw lang, katropa niya. Sa, sa nawong lang siguro. Na resemblance.
0: Labi lang ko magtalikod. Out.
1: Sabi ko, daghang salamat, katropa Arnold Altivo, ha. Katropa No Limit ang Hire. Ah, grabe pangalan, eh. Di basta-basta, ha. Good morning, katropa, ka-friend. Minaw na sadta sa makabuhay na katawan ni Ma'am Juvet. Mayad na aga sa tanangid. Ayan, oh. Mayad nga aga.
0: Grabe
1: ano
0: na
1: live effect ba?
0: Ayan mga katropa, sa toa mga isang karon. Katropa ka, Jovet, ha, mag-like, mag-share, mag-comment sila kay ang nag-ung-ung na po
1: ito ng
0: Biyernes ang
1: ato ang pa-New Year's Peak Mountain Resort para-raffle natin mga katropa. Kinsa na po ka ang swerte nga mapilian para
0: si katropa ang Alan ang mubunot not sa inyo, ha, mga katropa, ha, karong adlang Biyernes.
1: Yes, mga katropa, no, kay sa mga katropa nato diha nga gikapoy na, no, sa kainit sa
0: gikapoy
1: syudad. Kanang as abog kaayo katropa, just gusto magmuni-muni or mag-bonding uban ilahang pamilya, no? Bisitahan na ninyo mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort, no, diri sa May Marilog District. Dito, mabati nimo ang bugnaw o presko nga hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kaayo nga talan-awon mga katropa nga makaparelax sa imong guna-huna ingon man sa imong lawas. Mas malingaw pagid ka samtang nagtilaw sa ilahang mga delicious nga buffet meal kung asa makita ninyo ang view sa kabukiran. Perfect ni siya para sa magbarkada, magpamilya or bisan mag solo travel ka katropa. Busa planuhan na ang inyong sunod nga day tour. Bisitahan ang New Year's Peak Mountain Resort imong pahulayan ibabaw sa syudad. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Pwede sa ninyo bisitahon, no, ang ilahang Facebook page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang nga mga impormasyon.
0: Ayan, ano pa ni Nogard Nom? Oh, pila na bayad sa inyo bahin taon mo? Oh, sa bayad, ha?
1: Sana all, no, kung naingon na nakatropang Diyas.
0: Dili may bayaran na Sir Nogard.
1: Oo, kung naka-monitor ni si Sir Nogard sa to, makabalog din siya kung unsa ang ito ang
0: Midya,
1: nami sa tunga. Wala pa mi na isa
0: ka kilo. Patay mo nga na ilan, Sir Nogard, dili mi to, dili mi kanto, no? Dili mi pareha ato. O, ikaw kung midya ka, di, imuhapon na.
1: Oo, no.
0: Good morning da, ha?
1: Sir Nogard, Nogard Nom daw ang ihapilya doon. Nogard Nom?
0: Sa imuha na Nogard, pila man po da po.
1: Oh, kung makamonitor ni siya, makaingon dyan siya na fair talaga na mag-deliver ng news ang XFM Davao. However, kung mo pa yung pagpaminaw...
0: Kung maunay mong unahuna, di, pasagdan
1: na ka kayo. Oo, laban sa imong hanga na, di, gibati
0: okay,
1: bisang na kanya.
0: Okay, bisang-sama po na mo nag-sale-sale yung malimpatakan kung naa ka sa isa ka side. Wa, naging may mahimu na. Good morning lang sa imong hada.
1: Good morning.
0: Ipagbangapi ka dag Santon Gold Coffee Mix na No Guard.
1: Para di ka ma-stress.
0: Anong pilay bayad, no? Imuha po na mo na respeto ang imo ang kining ano kanang
1: imuha yaman po nang perspective ka tropan diyan.
0: Pangutan apo di mong kagalingon daw. Kasi mo back to yun na sa imo, ha. Katropa. Unya kinsa ka ni Huyo katropa na itong Jubit, no? Huyo, kinsa ni siya?
2: What I can definitively tell you is my experience. Pero kung compare dito sa nangyari sa Cerrado, this is something that will be on shaky grounds because I may not have the full data on these operations. But on our part, during the time,
0: kana katropa, ako lang ibitin katropa ng Jeff. Kinsa na siya?
1: Kinsa ka to?
0: Ang hatag ni Gcash o niya, ha? Tawag mo niya, kung mo hatag na bigo signal 0969-3-0537. Ikaw, Sir Nugard, pwede ka mo appeal dire. Araw ka matagaan ka na mo. Mabahinan ka sa imo ang ingon nga bahinan.
1: Ay, kami dire mang good sex FM, dili mi gapangayo, gapanghatag mi.
0: Hatag mi, ayan. Sir Nugard, ha? Tagaan ta ka, Sir Nugard. Appeal ha? Tawag nimo.
1: Basi gusto po siya mag-join sa toang pa New Year's Peak Mountain Resort. Sir Nugard na naka-entry. Comment na pa di ha.
0: Bahin daw.
1: Maka sana all mag-donin
0: ano ka, hilo? Pinawag! Ayan. Katropa, sa pagbalik ko niya itong kumustahon, may sunan na ang aftermath katropa sa kining pagbaha sa Davao City. No? Sentro! Bila ka mga lugar sa Davao City nga gibaha mga katropa. At ang kiniga kumustahon, kumusta ba? Ako sabi mismo sa itong pagkaisigutan o niya mga kaigsunan, magdala sa Blue Ribbon Post, ipilian pa!
1: Wala pa sila nakadesisyon, mga katropa.
0: Ayan, mga kaigsunan, no? Kay unsa baka po, katong ang iingon ni Senator Ping Lacson nga muna ni iyang report, unsa na po'y dagat na ni Puhon katropa kay mismo, doon yung mga senator nga wa kaoyon, wa ni pirma ato mga kaigsunan. And of course, kung kakikinsa po na maglingkon sa Senate Blue Ribbon Post, dapat tanaw ni mo ni Nugard ha, kay basin may nga na po ka nga bias me. Oh, basin ikaw ang bias na kay lahi mo ang ginalantaw niya katropa. Ayan mga kaigsunan, ito na yung sutan o niya, malamang sa pinaka mga pahinom dom oras sa katropa. Alas 9:33 na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
6: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!
9: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
15: M2C Graphics, Davao. mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Zeto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
18: Kaklarek sana.
19: Exciting!
20: Jasper Magonsha, Jovet Espanyol, San

0: Capopen. Centro.
1: Alas 9:39 na katropa sa buwagya panagubunuban dari lamang sa programa ng Centro.
0: Centro.
1: Sa XFM 89.1 Davao. No, katong mga nagpaminaw gihapon karon sa 97.9. Balik na mo dari katropa sa 89.1
0: Centro.
1: Ayan, good morning Sir Martin Navarez Manggiran. Good morning katropa. Salamat
2: good
1: kayo.
2: Good morning.
1: Okay, Ma'am Jing Pigarido. Good morning. Mm-hmm. Ato ang mga suki ni katropang Jupiter.
3: Oh, good morning.
1: Sobra pa ni sa die hard.
3: Loyal yun kayo ni Katropa Gajas, no? Oh. Kung na may someone na pwede na itong ma-point kung kinsa mga loyal, kinigid sila.
1: Sa mga pipila nga mga loyal na ito, no? Ubay-ubay day.
3: Ubay-ubay. Ubay-ubay, no? Si Katropang Elmer Curioso Cabillo. Mayubot na ito, Sir Jasper Ma'am Juvet.
1: Okay, itong bago po nga ting subaybay, si Sir Dragon Moon Dragon.
3: Dragon Moon Dragon,
1: good morning kanya mo da, sir, no?
3: Na-figure out, yun ni mo katropang Jazz.
1: Dragon Moon Dragon. Muni ang gipamonitor sa tuwa.
3: Kana mga dragon gani katropang Jazz, mubuga, yun na sila. Di lang ka-sure on sa iyang ibuga.
1: Mo gani, no? Muni ang tig-monitor sa mga programa kung asa daw si nila nakabayas. Kung di ko masayop, trolls po ni si Dragon Moon Dragon. Good morning kanya mo da, sir.
3: Good morning.
1: Ken.
3: Oy, ahem. Ken. Hello, good morning. Ahem. Oo. Atong kapidiha.
1: Si Ken, dugay-dugay na po ni kita ni si Ken.
3: Dugay na ni wala nagparamdam ka tropang Jasin. Nguna na, magid na, murag ka ng ano ba, murag ka ng lulubog lilitaw.
1: May pangkalag lagi daw, kaya magparamdam pa. Siya, dili na.
3: Dito. Ano din, ha?
1: Oo, lovely kong listeners, ma'am. Good morning, Sir Jazz, Ma'am Jovit. Happy Tuesday. Ayan, happy good kayo, ma'am. Ang Tuesday, ma'am. Okay, Jake, happy sa uban, but ang uban nito ang katropang Jovit kagabi nag-kuan? Perwisyo ba? Mm-hmm. Ano po yung nakita nga posting ito ang ilan sa kilan na alos na malutaw na,
3: no?
1: Sa tubig baha kagabi, mga kaigsunan. Munang, di gina to kubinsaan katropa, no? Kung sample, layo man ta sa kining, ano, kanang Suba, layo ta sa Davao River, layo ta sa kining mga area bang adunay sog sa baha ba?
3: Mm-hmm.
1: But na yung mga area po nga, low-lying areas nga possible magbaha, maghihapon kung kusog ang ulan. Yan, kapi-kapi, samtang nag-chill-chill sa baha. Oh,
3: ano din, nakanang ginabahaan, nas gakapi katropang Jazz. Bahala na nang kuan. Ingana na ba mga Pinoy, no? Kanang katawan
1: resilient.
3: Lang ingana na. Very resilient.
1: Oo, nga, bisan na yung mga problema katropa.
3: Mag-smile gihapon. Imon pag-joke, ang ilahan kuan. Mga ka na na, good.
1: Kapag ang situation, di sila magpa-apikto sa sitwasyon. Mm. Inay, ang sitwasyon may maapiktuhan nila. Bitaw katropa to. Okay. And check, no? Si katropang Marvin Ibano. Okay na ba si katropang Marvin Ibano sa pag-check alig aftermath katropa mismo sa kiriga pagbaha? Of course, no? Diri mismo sa may south area. And of course, diri po katropang Jupit sa may ano? Buhangin. Kini niya St. Mary Buhangin. Kanabitaw ang paingon o gabantian. Low-lying area. Bahaunan ko ginakapila na giayo diha mga kaigsunan. Ang dalan, ang culvert, drainage katropa. Apan kung kusog gid ang ulan, di gid niya makayang maka-accommodate. Kini ka bulog sa tubig ulan katropa. Ayan, no? Manay typical mga isunan nga doon mga lugar sa Davao City nga na yung mga pag-ulan na magbaha yun. No? Di maingan nakagrabi but so far maapiktuhan ko din taon na ito ang mga kaigsunan. Sabi na kung gadol ka sa mga prone sa kilig pagbaha. Oo, ayan.
3: Napodri kining sa Mayhuna subdivision, obserbahan na ko dira katropang Jazz na pag-agi na makagabi, gikan sa may Ecoland Drive or Ecoland Terminal, paingon sa may Huna, kanang highway pa lang niya daan, taas na ang tubig na nasa tuhod.
1: So pag-abot sa Huna, nihunong ka?
3: Nihunong nagyod, no? Kay dito na nagpahibalo sa mga katropa. And of course, diri pod sa may Tulip Drive, no? Naipila ka areas dara pod nga, mutaas dayon ang level sa tubig. However, dali ra pod siya nga mag-subside mga katropa.
1: Ayan. Yes, no, big 43 na sa tuaga pa nag-uban-uban, katropa, no? Pag i-check ang kining linya, kung wala pa na katropa ang engineer tulad sa itong isigutan una, ang kining kalabutan katropa Jovet, no? Sa kaghapon, mga kaisunan, nagsugod na ang pag-convene ba? Nag-convene na ang Senate as impeachment court.
3: Actually,
1: ako nakita katropang Jovet, dramatic ang situation, no?
3: Okay.
1: Pagsulod nila, wala pa sila lang
3: karo. Wala pa, wala pa. Nag-imurag introduction pa.
1: Doon na magunto istorya nga doon na po ay kudita.
3: Kudita, possible.
1: And posible ba katropang Jovet nga wag ito na din ang kudita kay gikantahan, good. Di ba? Naman ito yung choir nga nagkanta sa ila, ha? Pang pahinuklog nila ba?
3: Kaya na paano ba? Kaya na narabay kagahapon, nagpagawas yung statement ka tropang Diyas, nga medyo na, ano na daw siya, nag 50-50 siya.
1: Oo. Niya, basin kong dunay mo, motion dito ba? Motion niya, to bakita ng, ano, do acting pa ni Uban, katropa, ibakit ang mga position, mga chairmanship or committee chairmanship, and iboto na po, o magipili na po bagong Senate President, pero wala hitabok kagahapon katropa ni Jubit.
3: Wala, kasi gisuspend kagahapon and magpadayon sila 20, no? May 20, alas 3 sa hapon ba to? Kung wala ko na sa ipo.
1: Karon,
3: May 19, alas 3 sa hapon.
1: Then, nag-convince sila as impeachment court. Murag na, o yun lang daw nila katropang Jubit, as per information nga, ang majority and minority, kumbaga, wala yung atong hitabok.
3: Wala ko dita. Wala yung change of leadership.
1: Magplasta lang yun, kay mamuni ato ang trabaho sa konstitusyon. Nga, kung doon ay idala diri nga complaint sa impeachment, ato gining, tokion, ato kining i-trial, but katropang Jubit, no, katong ipakomment pa man og 10 days ang kampo ni VP Sara magkaingsunan, but kung isugutan nato ang pagasugod ani Puhon, wala pa'y calendar days gano, kung usually ani hapon man ni katropang Jubit, no, dunay mga impeachment trial before na kinis hapon na ang oras ani mga kaingsunan. Ang duha lang gyud ato nakita dito nga ni Barog sa Kiriga Pudyong nga nag-clarify asa gyud sila bilong katropang Jubit. Asa man mo sa majority, sa minority, no, ni Barog si Senator Zuberi nga magpaano siya, magpa-incline siya diri sa may minority.
3: Which nibalin
1: is,
3: siya.
1: Which is muna majority sa una. Kapag transition time, paghuman sa kining ano, pili sa bagong Senate President si Alan Pite Cayetano, nahimo na po sila ang minority kining grupo nila na Tito Sen.
3: So nahimo ng ano katropang Diyas, nahimo na 11-13.
1: Kay bisan si JVRC to, gi-offer siya iya kining majority floor leader. Pero nagbalibad siya and nagpasalamat siya kay Sinat SP Cayetano sa akin trust, but for the meantime daw, dire una siya. Yung pa ni SP Cayetano nga, gi-count na ba niya ika 14 ka?
3: Oo, na-count na ra ba?
1: No. Primero,
3: balibad siya.
1: Maging ano siya, independent. Then, ipaklarify, yun, unsa yun, siya asa mangyud ka, sa left or right? Or majority or minority? So, klaro niya nga, magpabilin una siya sa kining minority.
3: So,
1: ganaan ko na katulpan Jubit, no? Kay, sa tumoy bang bisan ako dire na mo dito mo diha
3: ang support
1: nga maghigala kanang kan magana part na magana sa dunay political inclination mga isulan, but hoping tani katropa nga pag-abot gud mismo sa impeachment trial katropang Jubit, dili sila ingon nga politiko kay mahimo sila nga senator judge hukom gud sila mga isulan. Hindi ato makita kog unsaon nila pag basa sa tanan kung dunay ebidensya, unsa pagdepensa, di nila makita katropa kung unsa pagud diya sa sutanan sa impeachment trial Puhon mga kaigsoon.
3: Napagay mga prosecutors no from Kamara Katropang Diyas na mo-attend. Napili na. No? Sila na ang mo-attend gihapon.
1: 11 at ato. 11 ka mga prosecutor.
3: From gikan sa House of Representatives mga katropa. Sila po na murag magtabang o timbang no katropa Diyas mo prosecute.
1: Sila ang muduot.
3: Muduot.
1: Okay. Minadutan naman si Pipi Sara na pa sa Congress mga kaigsoon.
3: Pero normally ba katropang Diyas or usually ba ingon ana gid ang gakahitabo pag doon na impeachment hearing nga mag-convene ang Senate and then ang mga prosecutors kuhaon gikan sa
1: dagat kasi sila ba nag ano sila ba nagaporma sa mga complaint mismo sa House of Representatives.
3: So paano na siya maano no ang atong tanaw na ba paano siya madepensahan no kay sa House of Representatives pa lang daan duot-duot na eh nakita na nato ang kinibitong process.
1: Kila to 257 ka mga congressmen ang naliboto pabor sa impeachment trial, pero kada katropang Jubit 257 figure na siya. Pero ang uban ana it doesn't mean nga gusto nila
3: may impeach.
1: VP Sara. Yes. Ang uban ana gusto
3: para
1: nila
3: lang maka-defend.
1: Maka-depensa si VP Sara diha mismo sa ano kay sa generation ba karon ang kumbaga ang puti mahimong ito
3: yes
1: ang ito mahimong puti
3: kumbaga ang ilaha is matagalan
1: sa wala kay research ana mga kaigsoonan kung mo dawat ra pugas sa mabasa mapansin nimo sa imong FB amo to una pa kadto no
3: wala gina filter ang information na magayuban mga katropa nagvote yes sila para madayon ang impeachment trial no
1: aron dunay aron chance si ano si VP Sara nga
3: maka-depensa
1: sa mga ilahang allegation mga kaigsoonan. Alas 9:49, katropa natin sa balita sa gawas, katropang Marvin Ibano.
0: Live report.
1: Marbs, kumusta da karon Marbs? Na ba to'y nakurintihan? I think, no? Ako na pang Marbs, kaganinang kadlawan ba to? Unsa ba to?
0: So far ning oras sa katropang Jasper, katropang Juvet, din hita itong gisubay din sa NHA Bangkal kay isa pod ni sa grabe pod nga naigo sa kusog gabaha. Kagabi mga katropang nunod sa kusog kapag-ulan kay gabi. Ning mga oras, actually, atong gibisita ang pipila sa mga residente din hi kay in town na back to zero pod in town, no? Atong makita din hi ang bilin no sa maong kusog kapag-baha. Kaba na to si Ma'am Nelly karon kay ang iyahang mismong balay, daplin ramang gudiri mismo sa sapa, katropang Jasper, katropang Juvet, and iyahang ayan, kaya sumala ni Ma'am Nelly nga yahang green nga multicab karon ay isa nangutanin taon siya o gabing kabalaka sa kaya ni nahimutang kaya nasa 80 mil yang palit then gianod sa kusog nga pagbaha kagabi.
3: So nadala gyud katrapang Marv sa sinawala gidiha sa ilang tugkaran.
0: Yes, nawala. Yes, kini ato ang nahimutang.
1: Asa na banda katubang Marv sa kining taal na banda?
0: NHA Pro-Pride. Yes.
1: Asa tumoy-tumoy na banda.
0: Makita nato din sa may kining sa ato ang flyover. Diri sa may mamagtod flyover na ay pa right side ra nga gamayng dalan. Sudlon lang nato din katropa Jasper, katropa Juvet, then diri na proceed na ta, mupadulong na ta din sa maonga area din nga dapita. Kining ato makita din at bang lamang kini sa may bypass road ang mga katropa kanang building under construction din hang dapita sa likod nga bahin. So niining orasa kini atong nahimutangan karon kini na nakabutang nga bangko din hi mao ni ang area actually nga giparkingan gipunduhan sa maong mismong multicab to Ma'am Nelly, no, multicab apan gumikan sa kakusog sa tubig labi na sa taas pod sa tubig. First time matud pa na sinati kaganina nga or kagabi mga katropa hinungdan nga wa gyud intaw natabang og naanod kana po nga kining
1: habog-habog na Marbs, no, Marbs ma banter ta ka habog-habog na nga area din atong ma iduko nimo nang kamera ubos-ubos na ang level sa tubig karon ya kung diha ang multicab naka-park habog-habog ang tubig kaganina o kagabi.
0: Yes, tinuod katropang Jasper, katropang Juvet. Okay, nga gani, Adri, mahulagway ni Ma'am Nelly. Asa tama ng tubig gani din sa inyong balay, Ma'am Nelly? Tagaliog lagi daw.
3: Huh? Oh, grabe niya. Taas na gani kayo ng ilang.
1: Tagaliog diha niya sa unahan diha na ang katong dike.
0: Yes. Yes, mismo dito sa unahan, actually napay mo ingon nga halos atupong tao na tagadugan, depende po sa height mga katropa.
1: Marbs, and, Marbs, yes, ipangutan na Marbs, kung ang tubig ba gabi, inanay ba siyang nisaka or bunyong?
3: Kalit. Kalit
0: ba? Ma'am Nelly, ang tubig kagabi, hinay-hinay lang ba siya nga nilapaw? Or volume that
2: volume dito? Dito? Wala gaya na muna tulod ang mong sakyanan dito na ano? Volume dito. Wala yung mga 10 minutes o 15 minutes.
0: Manaabot ang taas na tubig. Ma'am, ma-explain ba? Ni mo pa sa mahulagway ni mo kaya nga nung dali kayo iyahang pagsaka sa tubig kagabi mo?
2: Kanang kwan na maang kusog yun ang ulan, pero parang dalit yung kayo ba? In dalit kayo, kalit kayo eh.
0: Nagsugat, ma'am, ang tubig.
2: Sugat din eh, okay.
1: Okay. Nasa sa Kwan Marbs, no? Kanang nasa siya kining Y ang purma, no?
0: Yes, Y siya ang purma, actually. So, kining area.
1: Da, banda. Mubanda sa iha ang ano, tubig. Munang datong multicab giparking.
0: Yes, I mean, dari ang multicab. Dari, sugat yun siya. Actually, nagsugat katropang Jasper, katropang Juvet, and sa kakusog pod sa maong tubig, mga katropa hinungdan nga wag yun kapugni ang pagtaas. Hinoon, napagani isa in taon ka bata, matod pa, nga kining na putlan in taong tudlo kaya sa tinabangay sa pagsakwat ni ining mga motor nung at least matabang pa kagabi yung mga katropa.
1: Marbs, so, ingana, first time ba niya doon na yung kahabog sa tubig, Marbs? Diyan sila, dugay-dugay yes. Mo yung isla katropang Marbs?
0: Yes, tinood ah, katropaga Jasper. Kaya sanglit, Ma'am Nelly, sa nakalabayng tuig, Ma'am, asa lang taman ang tubig so far sa inyong nasinatid?
2: No, yan lang.
0: Mabaw lang, taga-tuhod, taga-paa.
2: Taga-tuhod, taga-paa.
0: Biglaan yun.
2: Pero yan, wala ay din
0: so, first time, Ma'am, in short, first time din siya nasinatid.
2: Oo, yan ay yun. First time nga din taman.
0: Okay. Nagani, dagani, dadan news nga mga gamit si Ma'am Nelly o sa mga nadan news, Ma'am?
2: Mga computer, na mga computeran, kuan mga 7 sa buok o sakyanan, tanan rape, tanan-tanan basa. Putson, wak na mihigaan, tanan yun.
0: Ang mga sanina, Ma'am?
2: Tanan sanina, wak. Nang hulam lang may diyaon, sakit ka ng tapad na mong balay.
0: Oo, nga lang yun nga ang damage yung tawad ka na, Ma'am. Po, mauna yung higaanan, Ma'am, no?
2: Higaan.
0: O, kanang nasa unahan na tumakita. Atong isilip gamay katropang Jasper, katropang Juvet. Mauni, ang ilahang mismong mga gamit na lang nga naguna-una pa sila pa unsa nila kini
1: Marbs, mga si yes, si Mother ba kung nakita no kay despite sa iyang ano situation nag-smile lagi taon si Madam Oo,
0: yes, pag, nga na, ma-
3: imagine, pila pito ka computers katropang dyan, sakyanan, o niya ilang mga appliances, o ilang mga sanina, bisag sanina, nang ulam na, gasmail gihapon, no? Makita na to ba ang kuan gid sa usa ka Pilipino?
0: Ayan, ayan. So, si Ma'am Nelly, ay noon. Yes. Oo, okay. Ayan, ubay-ubay gyud kinipod ang ilang kasikbit, gibangagan na lang nituyo diri ma'am no. So gibangagan na lang nagtuyo din ha katropal just for katropal jevet para kay napa padayon pa ang paglimas sa tubig nga ana sa sulod mga katropa. So ubay-ubay nga mga sakyanan ang medyo ipailalom gyud
3: og mga na back to zero gyud.
0: Katropal just for yes, nga ana gyud no. Ang gagani mismo ang gymnasium kana sa atbang nga bahin mga katropa na puno og lapok niining mga orasa. So ang adalan no kung mag walk or baktason mga katropa sulod uman jud ang kini mismong pagkalubong sa TL and padayon ang ilang mismong paningkamot aron na makuha ang kini mga lapok nga nagbabag sa dalan mga katropa. Hinon magian hinon kini sa mga sakyanan o mga motor ang tud niining orasa.
1: Marbs, nanabay mga taga barangay o taga city nga nag-assess ilaha aron na for any tabang gikan sa tuang LGU.
0: Katropang Jasper.
1: Nanabay yung mga taga-barangay or from city nga nag-assess sa kinig situation niya okay. Para sa possible yes. Nga tabang sa ila ha?
0: Okay. Ayan. Alright. Ma'am Nelly, naana ba yung bisita diri so far ng mga barangay officials na to around sa paghatulog tabang?
2: Wala. Wala pa man. Basig, unya pa to.
1: Okay, nabahaan po itong uban yung taon.
0: Taliwala si Muhang na sinati, ma'am, no nga, dami siya di mga gamit. Pero pahiyom gihapon si ma'am Nelly.
2: Alam, pahiyom din tata.
0: Pasitibo lang gihapon, ma'am.
1: Okay, ipangatawa na lang yung taon nila, Marbs.
2: Libre pa, may nag-chalibi,
0: oh. Asa na libre dira, ma'am?
2: Wala, silupin
0: na lang. Silupin na lang. O, tara. So, at least nakapamahaw na gudin taon. Kay halos walay tulog, no? Ato mga residente din, eh. Gumikan sa maong sitwasyon.
1: Si halos, weto. Wag na itulog.
3: Oo, literal, no? Monitor pa lang daan
0: yes,
3: sa tubig.
0: Katropang Jasper.
3: Ayun, oh, makita giday katropang Jas, oh.
1: Oh.
0: Yan.
3: Ang agi sa tubig.
1: Ang nakahabog tapos ang kamera doko. Ano mo kahabog ang kumbaga creek or kining kanal ba nga kumbaga kung balik sa normal ang situation sa level sa tubig yes. Marbs. Ano siya ka
3: taas gire ka ayo.
0: Habog. Yes, first time yun matud pa na sinati sa mga residente ang maong kalalog. Sa atop. Asa po napita ma'am? Nitungtong naka. Sa atop. Oh, okay, ayun. So, gibati po mo kabala ka labi na ang nag-run out man hinong kagabi diri sa inyo.
2: Wala.
0: Very, very good.
2: Nag-meeting pa ko kay na ako'y trabaho tapos pa tingala na lang kung ani gawas ng tubig sa bintana no auto panghapot na ko kong monitor laptop
0: na-save
2: okay sa atop na dayon
0: atop na gidin taon no so inga na sila ma'am dito na gid sa boarding house sa
2: tipid ani boarding house tapad oh nang ulam na lang isa nina kay basta man
0: so iskarpihanin na lang no maayo na lang yun kay walay ang ana ng mga casualty kay dangit diri sa Buhangin area man gud na isa kabatan-on nga taga Davao Oriental ang nakabisan sa kinabuhi human na kuryentehan katropag Jasper uga katropag Jovet no kay yes sigun sa report sa Davao City or Davao City Police Office mga katropa kini mismo nga maong individual usa kini ka pump boy nga nagrenta lamang sa maong lugar uga wala gyud in tawo na damhang nga biktima kini gumikan usab no sa kataas sa tubig baha sa maong area mao na lamay na abdan sa mga rescuers ang naglutaw nga alawas ni ini o gisulian pa kini hatod sa ospital apan sa gihapon pasado alas 3 sa buntag wa na kini natabang o gideklarang patay na wa na kini kinabuhi ang mga katropa so ang maong individual subay sa report sa DCPO giila kining si Aaron Jing sa Pangaldini 21 anyos kini nga taga Manay Davao Oriental mga katropa so sa karon padayon pa nga gi-assess sa mga otoridad nga labot ni ining maong nahisgutan nga danyo sa maong pagbahang ganinunot na ini nagpatuman na og kini nga suspension sa klase og trabaho ang lokal nga panggamhanan sa Davao City alang sa ipahigayong clearing operations og pagsiguro sa kaluwasan sa mga apektadong residente.
1: Alright, Marbs, no, basi maka stand alone kada katrabang Marbs sa Snackable sa maka live kada sa tuaga page after sa kinigap imong report katrabang Marbs.
0: Yes, ato nang himo na katropang Jasper, katropang Jovet. And of course, si Ma'am Nelly, manawagan ka ma'am. Asa na po ay muhang multi-cab?
2: ay nagikuha na sa barangay gitanaw na daw nila dito dapit sa may convenience mag nasangit daw dito dapit.
0: Okay, ayos, at least ambot lang gipangahuyan na po ba kato
2: ambot lang una pa ba kung makina ato
0: taon, so yung ana dagang salamat ma'am Nelly ha. Okay, so ayan na ato ang sitwasyon din hey, mga katropan lukagikan din sa may Purok 38 NHA Maa ni ato aga syudad sa Davao after matkini sa nagtabong kusog nga pag-ulan ni sangko sa pagbaha din sa Maonga area. Kinyong katropang Marvin Ebano, XFM News.
4: Live report.
1: Salamat katropang Marvin Ebano. Despite sa kiniga pagbaha katropa, katong ilang multicab anod ang balay grabe halos malukop sa kiniga tubig baha. Pero one thing lang gid katropa ako makita sa ilang panagway, nagpahiyom ila in town gihapon tong mga nabiktima mga kaigsoonan. Anak resilient ang atoang mga Dabawinyo diri sa kiniga tuag syudad. Ang atoang mga kaigsoonan nga bisan dunay nga ang mga sitwasyon mga katropa, makita nato nga mapahiyumon gihapon sila no. Kana bitong wa nagpatarog ha, sa problema ba or sa bang ilang yang isagubang sa niagi pang mga oras mga kaigsoonan no? Ano ka habog katropa katulids no? Perting habog ka to ba? Kung tingali nato sa mga 10 feet ang gilaw mo na tong sapa o katong creek o sabay tawag ato kanal mga kaigsoonan open kanal tapos i-times to pag yun mo kay kung i-base mo dito sa pavement atong gibarugan ni katropang Marvin mas habog pag yun mga kaigsoonan ang katong tubig. Liban ka ato? Likado ba ito katropagan jobit kay sapo na mga bata?
3: Nasa, yeah, wala kabantay ba?
1: Kaya
3: katong
1: ilang, ilang mga balay, nasa dike na.
3: Oo. Kadang sa kilid na gyud. Kumbaga, napatasan ang mga katropa ba? Na, kumbaga, para, kung atong mindset, safe na kasi may dike na eh. Tapos habog-habog na siya. No, dili na yung nakadali maabtan sa tubig baha. Pero kagabi, eh, nakita na ito ang watermark niya katropang dyan. Ang agi bitaw sa tubig. Oo. No, tagaliog yun. Ay, so kung ang uban na ito,
1: sobraliog
3: to. Kung magikan sa ang base level is gikan sa ilahang mga ginatinduga no sa semento. Pero kung ang level dito sa sapa gikan paingon sa ilaha taas-taas gyud sa mga katropa dako-dako gito nga tubig baha.
1: Ayan. Alas 10 uno na katropa ingon pa ni ano Ma'am Bill Chubbs na sa Mrs. Katropang Jovetta. Good morning Sir Josh. Oga ma'am. Magsikan motion na jud ko sa wish ni Ma'am Cara David nga katropa aron mahuman ang atong problema sa nasod at least makuhaan pagamay.
3: Dili makuhaan daghan ma'am. Ha? Dili makuhaan gamay, makuhaan daghan. Daghan man gina sila katropang jazz. Basig mahurot-hurot
1: pagani. No?
3: Kinsa na may
1: lisod, lisod po na Ma'am Bill Chubbs kay ba problema ta kisay mo poli.
3: Kinsa mo poli kay hashtag daghanan yun. Ayan, oy, kini mo ni katropang jazz pinakagahi, pinakabagtik gini katropang jazz. Ato pa niya ning Sanib si JV Ejercito sa minority kay naa si Jinggo Estrada sa majority.
1: Okay, di mo gani mag-uyon.
3: Di sila mag-uyon. Ato pa na ni katropang di basta-basta ni katropang Roger Kapampang.
1: Ayan ang mga punto atong gagusto nga mga ano mga reaction sa to ang mga kaigsoonan kay kini sila na yung mga punto ni katropang Jovet. Wala lang sila naka-program pa dire. So gusto ni nga do na punto somehow kini ato ang mga katropa karon nga kamo ay no nagapaminamos balita nagkita mo sa balita pero gusto nga mabasa po nato ang madunggan sa uban ng inyong mga punto de vista sa itong ginaisgutan mga kaigsoonan. Sa itong magbalik, unya katropang Jovet ha, itong ipadungok una, kinipog sulti ni... Ispikaitano.
3: Oo, lahat po to, lahat po to.
1: Pagapilian niya bitaw mga kaigsoonan, kasi yung pagapilian nga himuon nga naasa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Okay, from, ano, kay gikan ni kay Marcolita, ngadto kay Lacson karon
3: pinapilian
1: nila si Marcolita o si Ate Pia ya mismo sa Senate Blue Ribbon Committee may isunan. Usab labat ang isunan katropang Jovet sa to babalik ko niya ha. Si Pangulo ng Bumbong Marcos.
3: Hoy, katropang Jazz na shock jud ko na katropang Jazz.
1: Nakabalo ba mo mga kaigsoonan?
3: Yes.
1: Si Pangulo ng Bumbong Marcos. Nanguna sa pinaka gisaligang opisyal sa nasud mo to mo ana.
3: Matud ka na sa survey.
1: Survey
3: na, kinsa ka ni ang mga gipang pangutana ni katropang Jazz?
1: Kinsa ka pod ang gipang pangutana ani ha? Kay unsa pod nga surveyor? Bisig Isa po gina commission ani po.
3: Oh, basta kay ano sa ang pinaka nanguna, nanguna sa pinaka gisaligang opisyal sa nasod. Okay. Ito ang presidente mga katropa.
1: Ato na isgutan unya katropa lamang sa pila ka mga pahinomdom oras. Alas 10:04 na sa buntag.
4: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
7: Baklarek sana!
8: Exciting!
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Santo Blas Gold.
14: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
13: Santo Blas Gold. Mas pinalakas. Pinagaling, pinahusan, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Santo Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
15: Santo Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Vision Next, daghan na ang natabangan.
17: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
13: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Turbo Dietary Supplement for Men. Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
21: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
22: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
23: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
24: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
25: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
7: Baklarex sana.
8: Exciting.
27: Jasper Magonsha. Jovet

0: Alas, yes, yes, katropa. Sa English pa, katropa, ang Jovet. Sa oras na to?
1: 10:10.
0: Iklaro
1: mag-gilog na. 10. Basta, yun na yun.
0: Muna na mga kaisyon. Ayun na yung ipag-gamay. Ipag-gamay ko minaw.
1: Basta, yun na yun. 10.
0: Ma'am Bill Chubbs, my God. Ah, grabe,
1: my God. Oh, parang stress na stress kayo ka diha, Ma'am Bill Chubbs. Basta, katropa, ang ang gingan ni Ma'am Bill Chubbs kay Kuan. Ano siya nga?
0: Ginoo ko pasayloa. Grabe.
1: Grabe. But nang nag-survey. Paldo kayo na ba dawat nagmalita?
0: Oo. Oh, yung pa ni Roger C.
1: Nanguna sa survey sa pinakabut-but na presidente sa Pilipinas. Huwag walay ka utang kabubut sa mga ito.
0: Grabe, gidagko-dagko.
1: Dagko-dagko kayo. Para may galit kayo mga katropa.
0: Oo. Ayan, teaser ta, katropan Jupi. Teaser, kinsa ni siya, ha?
2: What I can definitively tell you is my experience. Pero kung compare dito sa nangyari sa Cerrado, this is something that will be on shaking us because I may not have the full...
0: Ayan, hoyo!
1: No.
0: Pag mag-signal, may tawag mo sa tuwang hotline. Taon-taon na 0969-3-0537. Patreon na kita, katropang Jovet, no? Ang atuwang panagabanuban, hati kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Central. Oh, mga katropa, higop na magkape diha para dili mo ma-stress. Di mo sa puton, mga katropa, ha? Atong Santon Gold Coffee Mix, makatabang kinilabanan ang fatigue, makaboost sa natural energy, maka-enhance atong focus and mental clarity, katropang Jazz. Of course, masuportahan ang daily wellness piece despite of a very busy lifestyle. So stay sharp, stay glowing, all in one cup.
0: Ayan, napalit agay Santon Gold Coffee Mix. Mga isunan din sa itong studio, XFM Davao Studio, itong Yes to Health Clinic o mga butika nga dool sa inyong nahimutangan. Katropa, magdala sa Blue Ribbon Post o kinsang ibutang diha, ginapilian pa at paminawon si Senate President Alan Peter Cayetano con APC. Kaya nasa statement ani katropa Jovet, no? Kagahapon sa kining pag-sesyon nila o mas sa sesyon, nasa statement ani katropa Engineer Tulitz at ng paminahon, kini mismo ang sabay ma sulti po sa ito ang mga katropa kay ang gipilian na kay Senator Pia and kay Senator Marcoleta. Oo, kanang duha mga isunan. Pero kabalo ba mo nga ang nakasugod dabay ani katropa Jovet si ano si Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero tingali kong neutrality nga wala sa duha, wala ka ping, wala pud kay ano
1: Senator si Senator is
0: Marcoleta.
1: Senator siya ang magpadayon kumbaga katropa
0: si Senator Pia
1: sa nasugdan.
0: Ayan, katropang Tulitz.
3: Because nga we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational, pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa goals pa namin ibibigay yan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin. Kawawa si Juan de la Cruz.
0: Oh, ayan, kay si Senator Pia.
1: Kumbaga, kung isa ka issue lang daw, dili kayo, broad ang ilang discussion, luoy daw kayo ang ano, katropang dyan sa Pilipinas. Kung dili, masulba diretso ang mga problema.
0: Kaya kung gadiri po ito sa PICAS, basi na dili na po mukutay ang kuban niya mga iskutanan. Kung sa PICAS po, mas maayo si, ano, si Senator Pia Cayetano. Ako, katropang Jupiter, kung inyo kong pangutan o may sunan, mas okay po si Senator Pia ang magdala
1: kumbaga, sa sinin. Wala pa siya ano eh. Hindi mo ano, kung matansyap sa pagkakaroon, kung asa siya mo pabor. Kumbaga, walay bias.
0: May
1: no?
0: Punto pa po si APC, mga katropa, kay kung diri po kang aside, alos ang mga gimistigyan, kini po nga side, katropa
1: yes,
0: Jovet, no?
1: Yes, puro rapod ka na.
0: Oo, kung diri po nga side, halos kini po nga side. Kung neutrality may isunan, mas okay ni si Senator Pia, mga kaingsunan. Ito no, sa inyo ha, katropa, ha? Kung kana sa inyong palagay ninyo, kung sa inyong tanaw, mga katropa, mas okay ba si Senator Pia din may balaan ni karong adlaw o yung hapon mga kaigsunan mismo no.
1: Oh, grabe ang mga comments sa to ang mga katropa no kay
0: Nadri,
1: dili nato kalimtan ang pagpaningkamot ni Trillanes. Atong kanay katropang Ken-Ken. No? Di ba makalimtan na atong i-commend mga katropa. Good morning mga katropa. Sir Jess and Madam Juvet, always watching your program. Centro Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan, good morning ha. Sa tanang taga Mawab, diri sa may Davao de Oro. Ma'am Bell Chubbs, basos kayo atong anunsyo ng kanya. Kay gawas sa ilang pagpangawa at gimo pa nilang mangmang ang katawang Pilipino. Makapatay pa lang atong kasuko o kahit ubos. Grabe dyan, patay na silang tanan.
0: Oh, grabe. Nag-uwanan siya. Aso-aso.
1: Suko na ganyan si Ma'am Bell Chubbs. Ma-imagine na ganyan ako katropang Joss, no? Ma-visualize na ako ang naong ni Ma'am Bell Chubbs karon.
2: Easy.
1: Kalma, kalma niya.
0: Oh, alas 10, 16 katropa. Kinsa gyud ni siya mga kaigsunan, ha?
2: Well, what I can definitively tell you is my experience. Pero kung compare dito sa nangyari sa Senado, this is something that will be on shaking hands because I may not have the full data on these operations. But on our part, during the time, I'm very sure that I have the warrant, I already have the warrant, I have the e-copy of the warrant.
0: Ayan. Tawag na mo katropa.
1: Sa kahana mga katropa.
0: Tawag mo 0969-3-0537. Oh, ayan. 0969-3-0537 sa tuwang hotline. Atong hotline, katropa. Hot pa ba na ito ang hotline?
1: Gahu kaya yon. Gahu kaya. Katropang Joss ang nag-sulti. Oo. Nag-pahayag at itong mga katropa. Kinsa kaha. Sige, sa mga
0: basta
1: katropa
0: lang, na itong hihan. Basta ko lang, akong katropang Jupit, kung ano siya, kanang ilado.
1: Ilado.
0: Sikat.
1: Sikat.
0: Prominente. Ginabatikos.
1: Basta nasa
0: ginabash.
1: Oh, nasa tumoy sa kuha ano. Good and bad. Oy, nagapanawag. Sige, bet.
0: Matiming ani karon.
1: Ayan. Hello katropa, good morning. Pangalan, address o kinsa ba ang nagingon atong statement?
0: Good morning.
1: Morning. Sir Paul, diri sa may Tibungko. Sir Paul, kinsa nagingon nato Sir Paul? Oh. Ay ba, sige, ato, paminawa ulit, Sir Paul, ha? Asa ka maminaw? Dari ra ba sa, dara ra sa imong monitor?
4: No, sa monitor lang.
1: Sige.
0: Chatong laton siya kutob sa TSK.
1: Paminawan daw niya balik, katropang, katropang Joss.
0: Ato paminaw, na wait lang, ha? Naragay. Ato sa isang pindoton gamay.
2: Well, what I can definitively tell you is my experience. Pero kung compare dito sa nangyari sa Senado, this is something that will be on shaking hands because I may not have the full data on these operations. But on our part, during the time, I'm very sure that I'll be
1: lang. Okay na daw. Sige na, Bez. Okay na. Kinsa, naghinga na to, Sir Paul.
4: Uli nga ni Molya.
0: Ha?
1: Si?
4: Uli nga ni Molya.
0: Sure na?
4: Sure na.
0: Ah, sure na. Mali.
1: Wala.
0: So sir, greetings
1: sir.
0: Greetings
1: sir.
0: Greetings sir Paul.
4: Wala noy, taso mong oras.
1: Dagang salamat. Ayan sir Paul.
0: Salamat sir Paul.
5: Dagang salamat.
1: Dagang salamat sa Ipadanowa. Dili, mali no si NBI. Si Ombudsman, mali, mga katropa. Sige sa magtawag diha, be. Hello, good morning katropa. Pangalan, address o kinsa ang nag-ingon na itong statement?
0: Hello?
1: Yeah, hello katropa. Madunggan na ta.
6: Hello, ma'am.
1: Yes, good morning. Unsa pangalan, ma'am? Eh, dato ang address asa ta nagpaminaw karon o kinsa ba ang nagbuhi atong statement? Sa natagay sa 76 days. Eh, oo.
0: Grabahan.
1: Sa may grabahan?
6: Hindi. Sa may ano, trading pa
0: sa trading.
1: Ah, okay.
0: Sa ito banda sa ano yung
1: giling. Unsa pangalan din ato, ma'am?
6: An.
1: Si Ma'am Ann. Ma'am Ann, kinsa ang nag-ingon na itong pahayag, ma'am?
6: Nag-istorya?
1: Yes, ang nag-ingon na ito.
6: Si Marcolita.
0: Si?
6: Marcolita.
0: Sure na kaya na, ma'am?
6: Si Marcolita.
1: Sure na? Sure na?
6: Yes.
1: Mali.
0: Mali, ma'am.
1: Ayan, ma'am. Greetings mo, ma'am.
0: Oh, wala na.
1: Ay mo nga greetings ma'am, dili si ano, dili si Marcoleta.
0: Oh, greetings lang tayo.
1: Greetings lang ma'am.
6: Good morning na lang sa
1: ma'am. Ayan. Good morning! Dagang salamat, ma'am Andri, sa may 76-A. Ayan.
0: Sa Trading Boulevard.
1: Sa Trading Boulevard. Good morning sa inyo ang Tanandraha.
0: Dool sa Trading.
1: And apagid, oy, good morning. Sa pangalan na to, katropa. And asa ka na minaw karon. Kinsa pod ang nagsulti atong statement.
7: Buntaw niya, katropa.
1: Oy, good morning.
0: Kisa ni sir? Taga-Turil. Kisa ni sir?
7: Taga-Turil.
1: Si Boy Bagtek itong kagahapon. Si Boy Bagtek. Napakanla naging ka, sir. Sige, sir. Sir, kinsa man ang naging una to, sir?
7: Chavit Singson.
0: Si?
1: Chavit Singson.
0: Sure na yan, sir?
7: Sure na.
0: Sure?

0: Ma'am Jing, ayan, no, unsay number
1: sige, sa tawag mo ha.
0: Na, si Mark Olita, yung pa ni Ma'am Jing. Oh.
1: Sige, balik og tawag mga katropa kay mo automatic mangunsyag off. So, tawag balik, no, kay ayan. Para ano na to, para madawat na to inyuhang call. Sige,
0: Mapatong na ni katropa.
1: Mapatong na ni, kung dili.
0: Ang kagahapon, karon ugma, dobli na.
1: Kung dili ninyo matagnaan karon mga katropa, ipatong na pud nato na para ugmang adlawa.
0: So, ugma katropa 300
1: na. 300 na. Tapos paano kung maabtan ni siyang mga 20 days katropang just
0: nga di 1000
1: na. Grabe naman. Pwede na akong paabuton mga katropa.
0: Dali ra kayo si easy ra kayo ni
1: kala. Easy.
2: Experience, pero kung compare dito sa nangyari sa Cerrado, this is something that will be on shaking hands because I may not have the full data on these operations.
1: Ayan, nanay nagtawag ka rin. Hello sir, ma'am, good morning. Asa ta na minaw?
3: Morning ma'am, kaysa nga yung maapi ko
1: sa dahil. Tagnala to, katrapan.
0: Sir Alex ka buhayan ni.
1: Sir Alex, diri sa may Maa, no, People's Village. Sir Alex, kinsay nag-ingon adto, sir?
3: Si Tore, ma'am.
0: Si Tore?
1: Former...
0: Sure na ka, sir? Sure na ka?
3: Sure na.
0: O say, full name ni Tore? Hala. O say, full name
1: daw ni Tore?
0: Tore.
1: Former PNP Chief Nicolas Tore the Third mga katropa.
0: Bisan niya na full pero na si mga description
1: nga mo, yes. Nga mo ini padako. Ayan sir, congratulations.
3: Thank you sir, ma'am.
2: Experience, pero kung compare dito sa nangyari sa Cerrado, this is something that will be on
1: Shaking rest. Klaro kayo, no? Klaro kayo ang buhi sa iyahang ba katropa.
0: Naminas na karoon. Si Turi
1: Gidey. Si Turi Gidey ito. Nawala ang tawag ni Sir Alex. Sir Alex, ato ni i-Gcash ha sa inyo.
0: Natalang Sir Alex ha kay padala ka ni katropa nga Jofrida.
1: Congratulations. So, balik ta sa ugma katropa just natag na. Kini wago si Turi Gidey.
0: Puna ko ni Chipmunks.
1: Lahi-lahi na itong style. Lagi-lagi na istoryahan.
0: Bitaw, katropa. Anda na kadali.
1: Congratulations!
0: Kay,
1: again.
0: Sir, ano?
1: Alex Kabuhayan, dari sa may...
0: People's Village, Maa, Davao City.
1: Na po, mga katropa. Tag na po ta.
0: Madugaan niya. Si ikaw na akong ipatagnan ni si Donald Trump.
1: Wala, nakatubagod si ano? Si Ma Maria Vicentino. Kaso na amang good siya sa text,
0: gusto
1: sa Facebook.
0: Gusto
1: na imutawag
0: mo mga isa para ma-istorya po muna mo, no?
1: Actually, kagani na pa siya nagtubag. Ano siya? Good morning, Sir Jazz and Ma'am Juvet. Si Katori na siya.
0: Tawag mo ka itong ano God.
1: Sige lang, sige lang kay
0: Kamudri sa ato aga FB na mo New Year's Peak Mountain Resort. Mga kaigsuna. Alas 6:25 na katropa drita sa ato aga pagisgutan pa katropa ga Jovet. Ito na kung ganahan ba sila ni ini maisunan kay si Pangulong Bongbong Marcos. Nanguna sa pinaka gisaligang opisyal. Grabe gina.
1: Oo, kumbaga trustworthy diba?
0: Pinaka gisaligang opisyal sa nasod. No, so kisa nag-survey ni Katropang Jovet?
1: Ang nag-survey ani nagpahigayon sa mga survey mga katropa ang index of na ba? Boses ng bayan.
0: Oo.
1: Boses ng bayan. Si Katropang Angeline nag-call.
0: Paliho ko katropa, paliho ko Katropang Jovet kabasaan basin sa terminal sa gawas.
1: Oo na. Si Katropang Angeline, Sexy Angel. Good morning.
0: Mabiya na sa bus sa gawas in town kaya di ka sulod.
1: Ang nagpahigayon aning Katropang Just no nga survey ang Boses ng Bayan survey no. Gimo ni siya atong April 1 hangtod April 8 uban sa 5,000 ka mga adult respondents no gikan daw sa
0: nagkalain. 5,000.
1: So sa 5,000, 57% ang nag-ingon Katropang Just nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinaka masaligang opisyal sa nasod. Base ka na sa Index of Governance score, no? Sa pinakabagong survey.
0: Yan ang nagsunod. Kisa nagsunod, Katropang Jovet.
1: Gisundan

0: Kini mga katropa ni House Speaker Faustino D. III kung asa dunay 55%
1: sa administrasyon tanan.
0: Oo, sa administrasyon. And then ikatulong si Vice President Sara Duterte nga dunay 54% og ikaupat si kaning Senate President Vicente Soto III nga dunay 52%. Oo.
1: Ayan.
0: Tapos si Rex Gatchalian katropag Jazz moy giilang top performing cabinet secretary. Human nga nakuha niya ang 87% nga approval gikan sa publiko.
1: Kumbaga mo ni ang sa DSWD nga mga
0: kumbaga tanan nga sa last pa ni nga mga trabaho.
1: Usual tong madunggan katropang jibit ko. Ingani imong survey na sa 1,500 ka mga respondents lang ang ilang gina-survey.
0: Pero kini daghan 5,000. So sa 5,000 nabahin siya no 57% kay PBBM, 55% kay House Speaker D, 54% kay Vice President Sara Duterte and 52% ana kay Tito Soto.
1: Oh, pero ang saligan gyud nga opisyal based sa survey.
0: Nanguna gyud ba subay sa boses ng bayan survey mga katropa nga gihimo sa RPMD Foundation. Nanguna si PBBM.
1: Unsay take niyo anak katropa?
0: Ano po ang ating masasabi diyan?
1: O yun ba mo ana mga isunan or magprotesta mo ana sa survey? Oh, kami mo lang giyagyag sa inyo ha, kinig serving nga gihimo sa RPMD Foundation Incorporated mga kaigsoonan. But nasa tuwa ko atong dawaton, I don't know kung asa po ning 5,000 ka buo ka tropa jupit dito ba ni sa Luzon, Misayas, o baka Mindanao or sa Gulsagol kini ka tropa. Di ba? Og
0: kay wala man giingon basta kay
1: ingo pa lagi nila kakanang uban nga survey mahulog nga mind conditioning mga kaigsoonan. Conditional mo na huna ba pero wata nang ingon tinudo dili ka tropang jupit basta based na sa survey nga ilang ipagawas.
0: Ayan, ayan gani giingon katropang Jazz nga gikan to siya sa kanang 5,000 ka mga respondents mga katropa gikan siya sa nagkalain-laing socio-economic na grupo katropang Jazz. Pag klase-klase, no, ang ilang gikuhaan na ng survey. Dako nga numbers of survey katropang Jazz. Usually 1,000 lang manggood na ba? Parang kay hasang daghanan nila.
1: Oh, kada ingon bitaw nga kisa man presidente karon si BBM.
0: Mo to. Sulat. Kinsa man ang nag-ingon ani? Kinsa nagkaroon ng statement si PBBM?
1: Survey na sa sakop ni BBM kay isa ka na kadakong bot tingo pa ni Ma Maria Vicentino. Grabe kita makaano ba.
0: Grabe na kan. Puro lagi na same word na lagi mo tanan.
1: Ingon na butaan ni sa katong ni kadakong
0: comedy na nga Mondragon.
1: Mondragon nga gibayaran ta.
0: Ay, kumbaktihan sa mga katropa na to, katropang Mondragon. Walay ano dire, walay personal opinion. Puros ni siya tubag sa tuang mga katropa.
1: Ayan mga isunan. Why? Wala tayong oras katropa nga Diyos. Sentro. Huwag manapot buhon katropa. Manoban tali, ikaw lingaw ta. Ano, makiduyog na sa mga reaction opinion, sa sentimento, sa mga nagkitabok karo sa tuang nasod, Pilipinas. Kay ni Amon Tadri Nagpuyo, mga kaigsuna. Wala tayong igong oras pa. Ang oras na ato, ang panahon din na mag-igo. Ang katropa ang alam na bais.
0: Kabalagod ba na?
1: Ikaw katropang jubit.
0: Ang atong oras, ang oras din na ato, panahon din na mag-igo. Ay, mali dahil mali. Panahon din na mag-igo, oras din na ato. Tama ba? Aba sa yun na yun.
1: Ayan, alas sa impormasyon o duka bang update, bistahan nga ito ang page.
0: XFM Davao Katropa Digital. Ingon mo itong Sentro Media Facebook page. Ang itong YouTube channel, Katropa Digital.
1: Ako sa Katropa News Nationwide, yung niyang unto na sa ito ang XFM News Nationwide. At makauban ang XFM Media Manila mga higala. Katropa, salamat sa pagkikubang. Gikan ras lobe hangtod ning orasa ning tungura sa ngalan sa kinatibuk aga puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magonsya sa programa Sentro, kamatuoran ang sandigan. Sentro. Oras katropa las 10:31 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
5: Da Clarex, sana?
6: Exciting!
5: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
13: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong Turan Davao di Loro. Akong creatine yung taas. Akong ihi, so kung pag-ihi, doon po tulog. May gabi yung hindi matulog.
12: Zaton Plus Gold.
13: Creatine lami, natulog na kayo ko. Sa kung ihi, okay na kayo. Garo, wala kong creatine. 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesko. Realty mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
12: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
14: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tuang kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-tana.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo user, atong paminawon.
17: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
12: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soul.
18: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soul.
19: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soul.
0: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
20: Kaklarek sana.
0: Exciting.
21: Kaklarek sana.
0: Exciting.
22: Oras mga trobo, alas 10:39 na sa buntag.
23: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Extra Balita.
22: Igala may buntag niya karon ato ang extra balita ning orasa adlaw karon nga Martes sa pizza 19 ni bulan sa Mayo tuig 2026. Sa ito ang headline, sa ito ang extra balita, karong orasa.
3: Headlines, headlines.
22: Baha sa syudad, bunga kini sa kapiot sa mga karaang kanal, sumala pa sa opisyal. PIA o PIA Cayetano o Marcolita, gilantaw nga magdumala sa Blue Ribbon Committee sa Senado.
3: Extra balita.
22: Duha sa 257 ka mga kongresistang mibutar o yes ang mi-resign kini sa pangatlong danan.
3: Extra, extra balita.
22: 141,000 units sa Jeep di Pasiruan o UV Express naka-avail sa 10 pesos nga fuel discount sa gobyerno.
3: Extra, extra balita.
22: Detalye sa tuwang extra balita karong orasa gibasol sa kakaraan, basura o kapiot sa kanal sa Dakbayan sa Davao nga hinungdan matod pa sa grabing baha nga nasinatian kagabi. Gawas sa kakusog, gidugayon o taas nga oras sa pagulan, adunay mga basura nga nakabara sa mga main drainage sa kanal ang namatiknan. Daan ang giangko ni Konsehal Danny Denghirang ang city planning nagtuon karon kung unsaon nga mapalawman o mapalapdan ang mga main drainage sa Dakbayan sa o Dakbayan sa Davao kansa ang sagad niyan anaakini sa lima kadikada na matod pa ang disenyo o gidugayon. Kagabi atol sa pagbunog sa ulan, daghan ang mga natanggong o adunay gikataho nga namatay o naputlan pagtudlo tungod sa maungat hitabo. Sumala sa pag-asa ang kusog nga pagbunog sa ulan, kagabi resulta kini sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ o ang pagtagbo sa init ug bugnaw nga hangin nga miresulta kini sa thunderstorm.
3: Extra, extra balita.
22: Lain pang hagpat sa ito nga extra balita, gipadayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga apil sila ni Senador Dante Marcolita o Pia Cayetano sa gikonsidera karon nga mangulo sa Senate Blue Ribbon Committee kon BRC. Sumala pa ni Cayetano, dili lamang tutukan sa committee ang isyo sa giingong irregularidad sa mga flood control projects, kundili usab ang mga hitabo nga may kalabutan kini sa insidente sa pagpamusil sulod sa Senado o ang papel sa National Bureau of Investigation ini. gipasabot usab niya nga wala pa pinal nga desisyon kung kinsa ang mupangulo sa komite tungod kay nagkasabot ang bagong majority block nga walay senador nga otomatiko nga mangayo og mag-demand og particular nga komite og kini pag-isgutan una nila isip usa kini ka grupo. Sa kabahin ni Cayetano, gibutyag niya nga dako ang pressure nga iyahang sinati sa iyahang pagpabilin o pagpili sa Senate President.
1: Extra, extra, balita.
22: Duha sa mga kongresista nga miabot o mibutar o yes sa impeachment o impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte Carpio, ang opisyal na nga mibiya sa ilahang pwesto sa House of Representatives. Lakip sa nag-resign sila si Honorable Franz Vincent Legazpi sa Pinoy Workers Party List o Honorable Nathaniel Uducado sa One Tahanan Party List. Sumala sa mga balita nga gipagawas o gisumite ang duha sa ilahang at tagsa-tagsa ka resignation letters ngadto o ang duha nagasumite kini og tagsa-tagsa nila ka resignation letters ngadto sa kamara. Ang maong pagbiya sa duha ka mababalaod miabot human sa kontrobersyal nga pagbuto sa impeachment complaint diin na 257 ka mga kongresista ang mibutar pabor kini sa reklamo batok sa Vice Presidente. Sa pagkakanon, wala pa'y detalyado nga pahayag gikan sa duha ka kanhing kongresista kung unsa gayod ang hinungdan sa ilang pagbiya sa pwesto samtang padayon nga ginabantayan sa publiko ang mga kalambuan kabahin sa impeachment nga hisgutanan.
1: Extra, extra balita.
22: Katapusan sa tuwang balita, sa tuwang extra balita, karong orasa, giaprobahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang natibukan nga 141,724 ka mga unit sa passengers jeepney o UV Express. Kinialang sa 10 pesos kada litro nga fuel discount subsidy sa gobyerno. So wala pa kang LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kiningagi daghanon naglangkob sa tanang rayon basi kini sa ilang database sa kwalipikado nga binipisyaryo, diin na 12,688 na ang nakarehistro o malampuson kini nga transaksyon. Matuman ni Mendoza, pamatuod kini nga padayon gihapon nga giatiman sa gobyerno ang sektor sa public utility vehicles bisan pa og miubos na ang presyo sa produktong petrolyo. Plano sab nga palapdan kini aron nga maapil ang uban pang public utility vehicles o PUVs. Dugang niya nga dili lamang mga driver o operators ang makabenepisyo o makabenepisyo nini kun dili apil usab ang mga pasahero.
1: Extra, extra balita.
22: Katong naglangkob sa Express o Extra balita karong nga orasa. Like and share and follow sa tuwang mga FB pages. Mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital o ginuman ang Sentro Media. Alan sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Alan Abais, Extra Balita, Kamaturan ang Sandigan.
1: Extra, extra Balita.

0: Так, Ларик, сана.
1: Exciting.
2: Exciting. Summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarex, Anna.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: XFM.
2: XFM.
7: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Rated PG!
9: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lami nga kung kung sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh. Buntag na po, walay. Halang ni mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yes to. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro banana, magkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pang pakusog.
7: Turbo.
8: Pang padugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
18: Kaklarek sana.
19: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
5: Kaklarik sana.
1: Exciting.
6: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humok.
10: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
9: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
11: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
13: M2C Graphics, Davao.
14: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga pag-hiskot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamag-uuran ang Sandigan.
4: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
5: Kaklarek sana.
1: Exciting!
0: Kaklarek sana.
1: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang
2: saya ng summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: fun. Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Sa Senate shooting, inihingi ng Office of the Ombudsman.
3: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
2: Philippine peso bumagsak, mga katropa, sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
3: Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo survey pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
2: International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
3: Sa balitang showbiz, P-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
2: At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
4: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Pananghalian na po tayo, katropa, ngayon ng Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po inyo, mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
3: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala ang Department of Energy, mga katropa, sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa mga susunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puente Bella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon ng isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng makaranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
4: XFM News Nationwide.
3: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand nito. Ayon sa ahensya, bukod dito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idiniklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
4: XFM News Nationwide.
2: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalimang investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panig po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Nais-check-in ni na House Speaker Faustino Bojidi III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpaimpis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kay dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din, mga katropa, sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code, partikular ang umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
4: XFM News Nationwide.
3: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Tinawagan si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ang senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinutok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya nang arestuhin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nang aresto sa kanya.
4: XFM News Nationwide.
2: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
4: XFM News Nationwide.
3: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MATRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang investigasyon. Ngunit ni Matibag si Senator Robin Padilla ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
4: XFM News Nationwide.
2: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
4: XFM News Nationwide.
3: Uha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
4: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagir Iqbal ay sinibak. Katropa natin sa balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Live report.
5: Tinanggal sa pwesto si Education Minister Muhagir Iqbal ng Bangsamorong Autonomous Region and Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang umanit irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education at training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit na natili ito ng 520 araw. Natuklasan din ang 23 kontratang nakakalaga ng 1.95 bilyong piso na award kahit na may depekto wano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang kaugnay ng kaso. Giit ni Makakuha na apektuhan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARM, kaya wala ng dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 centavo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang ikatlong beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: 16 na minuto na makalipas po alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapainggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
4: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-uusad po na impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsolto si BP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R.S. Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Pabor na maabsuelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang 6 sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si Alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay Alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaba ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay Alias Richard, pabor siyang makonvict ang vice-presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa kanya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinion ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ang hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kinabawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
7: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin sa Quezon Boulevard, Kinapawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kinapawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kinapawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuloy ang nawala ng malay ang biktima. Pagdating sa barangay Mateo, isinugod sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinag-utos ni Kinapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kinapawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugiganaw.
8: Dalawang katao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan matapos sumalpok ang dalawang motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agad namang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng dalawang motorsiklong bumibiyahe patimog na unang motor nang hindi ito napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CTJ 9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod dito, hindi naman nakaiwas ang pangalawang motorsiklo, tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga, kung saan idirekta lang silang dead to the spot ni Dr. Carmina Abuzo ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CVMC sa Tuguegro City ang tatlong sakay ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang dalawang motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho, lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada, at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegrao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegrao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
3: Dalawa kabilang ang isang taga-Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Live report. Patay ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14-anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32-anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43-anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at

0: Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Oh, ito naman ay babaeng natagpuan nakahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Isang 31-anyos na babae na tagpuang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kanina madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quiota, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mababayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa paghamutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhaw na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, mag-iingat tayo daw, nasa Southern Mindanao na, particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
3: Katropang Buddy, para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ipamang bahagi ng Mindanao, asahan ang malinsang ang panahon dahil sa Easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may tsansa pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbaon po tayo ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
3: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roa City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog, alas 6:18. Nang gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Mabot na sa magit 100 ang namatay at daan-daan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. Kaya't pinayuan ang publikong sumunod sa mga safety protocol.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinangunahan ni na House Speaker Faustino Boy Bongbili III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution No. 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa ng kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California na itinuturing ng kamara na isang malaking tagumpay

0: para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala. Matapos po siyang talunin, nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Iyala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapanabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Sa pagtatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31 lang naman. 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Haharap po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian po ng Tuesday, May 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay,
3: exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasa saan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og Premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
11: Mag-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Exciting. Summer man nakatrupa.
6: Ang saya summer.
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
6: Katropa.
7: Summer na. Katropa.
6: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Exciting.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra,
5: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blas Gold.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
3: Mag-Vision X Plus ka!
8: Mag-Vision X Plus ka!
3: Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Oh, babe. Miss na kita.
10: Uy, babe! Kisi!
3: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
11: Mag-Turbo!
9: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
3: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Grace, sa una kusugay ko may numog kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nito ka na ang akong asil ug gasukasukan ako ug kapalpitate na ang akong dughan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ginito ka rang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw mga katropa, and welcome na usab din ng atong programa The Secret of Health. Kamusta po ang tanan? Kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray, ha? Hindi na anak mo karon si Kahimsog Kapiskaya sa panglawas mga katropa nga din na bagong adlaw. At syempre, bagong oportunidad nga ni kanato hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Welcome nining atong programa The Secret of Health mga katropa nga din na nining programa, ha? Sige hapon atong ginahatagan ng pagtagaan. Ginatunan nga din na sa unsang mahimong mahimsog ang ato agayong mga panglawas. O sa unsa usab nga din atong matuldukan kini gayod ato ang mga balatian. Busa, welcome ang tanan mga katropa nining atong programa. Og sa mga bagong abot din ha o bagong paminaw gayod ha nining atong programa mga katropa, pwede usab ka kamo muuban nining atong programa. Pinaagi gayud sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana din higayod sa ato ang text line number na 0909 176 2844. Usbon ko ha sa mga gusto gayud mo ba nini atong programa. Pwede kamo mapadala sa inyong mga mensahe mga katropa nini atong text line number na 0909 176 2844. Gato kay nga tagan og pagtagad unya ang inyuhang mga text messages human gayud sa ato ang health information. Kamusta po ang tanan? Nakapaniod to na ba ang tanan mga katropa tungod kay oras na to sa tibuok Pilipinas? Alas 12:44 na mga katropa. Ay naot, nakapaniod to na ang tanan ha. Pag sa mga bagong nagsugod pa lang no sa ilahang paniod to karon. Samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health. Ayan, hinay-hinay. And I hope and I pray nga din anaka mo karon tanan mga katropa ha, sa kahimsog o kapis kay gayod sa panglawas. Adlaw karon sa Martes mga katropa, live kita nini atong programa The Secret of Health dinhi sa Gapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening no sa mga nagkapaminaw karon sa ilang mga nagkanaiyang radio. Welcome po mga katropa sa atong programa The Secret of Health. Ilabi na no sa ato agayong 89.1 XFM Davao. Happy listening po mga katropa. And 101.7 XFM Bukidnon, 107.1 XFM Tagum City. Happy listening no sa mga katropa nato din ha nga di nagapaminaw sa atong programa karon. And ubani ako ninyo mga katropa ha nini atong programa. Just text your messages and concern. Dinigay sa ato ang text line number. And live usab kita karon through our XFM Facebook page. Pwede usab ninyo na ma-search ha sa inyong Facebook apps mga katropa. I-search lamang ang XFM 97.9 Davao. And you can comment your concern. If you have questions regarding your health mga katropa, pwede og welcome kamo. Mo comment gayod din ha sa ato ang comment section. Or either aduna mo'y gustong itimbaya, pwede usab no. I-comment lamang din ha sa ato ang comment section o ato ka nang basahon unya no sa ato agayong health information. Ang programa The Secret of Health mga katropa sa Gapon na kini atod kaninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ang klinika nga din na sa Gapon na maghatod kaninyo ga libreng serbisyo. Na padayon ha ang paghatod ka nato mga katropa. Kaninyong tanan sa libreng check-up o ga libreng konsultasyon. Ayan, watay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. So welcome kamo mga katropa nga moadto gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Aduna kitay high-tech machine at the same time your health consultant usak ka functional iridologist. No nga din ato gayong may hikaplagan usab ko unsa gayong mga nagluya nga mga organo sa ato ang lawas nga kinahanglan hatagan og pagtagad. And of course, kining mga gitawag natog hidden causes sa ato agayong mga balatian ng mga katropa. especially your blood circulation, your tissue activity, ato anang mahibaluan mga katropa. And if you have deposits in your blood circulation, namusugot ag sa dili usas pinakahinungdan nganong ikaw ug ako aduna gayoy balatian ini nga panahuna mga katropa. Ato anang hatagan og pagtagad. Welcome kamo nga mobisita gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And after our consultation and health checkup, we have also free dietary guidelines, no? Usas pinakanindot nga atong ginahatud sa ato agayong mga kabayan, no? Adin aduna gayoy balatian ilabi nang so mga niadto gayud sa atong Yes to Health Clinic. Free dietary guidelines, free terahertz therapy, and free nutritional therapy, juicing therapy, and we have also biosupport therapy mga katropa. Pag kanindot, kadagan kayo tag mga serbisyo hatod kaninyo sa Yes to Health Clinic. Welcome ang tanan, no? Asa man kang lugar. Pagpili lamang mo kung asa may pabor kaninyo. Aduna kita'y branches din sa tulo ka branches din sa Tibuok Davao Region. No, dini gayud sa Dakbayan sa Davao, ana kita sa Cell Paul Building door number 3. GSIS Heights, Matina, Davao City, at bang sa Durian World. Tapad ta sa Tago Mag-Cooperative mga katropa. Nasa highway ra po na, dali na kayo malocate ha. O, na din na ang ato ang Yes to Health Clinic address. Available usab ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Ilabi na ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel, and ato agayong mga lamian nga kape, Santon Gold Cough Mix, Santon Plus Cough Mix, and Premium D3 Cough Mix mga katropa, and our Visionex Plus, and of course our food supplement for men, ang Turbo Gayod mga katropa, available ka na sa tanang Yes to Health Clinic. And our schedule for checkup and consultation, no, dinhi gayod sa Davao is Lunes o Martes mga katropa ha. Gani karong adlaw, Tibuok adlaw ana kita dinhi ang atoang schedule sa syudad sa Davao mga katropa sa atoang Yes to Health Clinic branch. And welcome ang tanan, no, sa mga nagplano. Pwede pa ka mo makahabol ilabi nagdoora mo dinis matina. Mag-uban-uban ta mga katropa alang gayod na matuldukan ang inyuhang mga balatian. Welcome kamo nga mabisita gayod sa atoang Yes to Health Clinic. And sa mga taga-Tago, mga atoang clinic address, ana kita sa M Central Building, Ganti Road mga katropa. Tapad rata sa Mr. DIY. Dali na po kayo na malocate ha. Kung magsakay mo mga motorsiklo, unsabay sakyan ninyo, panigurado pa di mo masaag, inunan ninyo nga Atomos Mr. DIY Palengke. Okay, hatod mo anak mga katropa. And tapad rapod anak mismo, makita ninyo ato ang dakong signage, Yes to Health Wellness of Pharmacy. Mauna ang ato ang clinic address din na mga katropa ha. And then abrido mataga Domingo hangtod Bernes, no, alas 7 buntag hangtod alas 8 gabi. Mas gipataas na to ang atong oras din na sa Tagom kumpara din ni sa Davao nga alas 9 buntag hangtod alas 5 sa hapon. Pero same day, Domingo hangtod Bernes, abrido ang atong mataga Yes to Health Clinic branch. Pero dihan na sa Tagom, mas gipataas na to ang ato ang time, no? Nga abrido para gayod mas pabor sa ato ang mga katropa hilabi nag medyo lagyo-lagyo nga lugar. O kay usahay na ay masaag, no? Dina gayod sa ato ang Yes to Health Tagom branch, taga Agusan, taga Compostela, no? Mga lagyo-lagyo nga lugar mga katropa. Man ang atong gisayos pag-abri o mas gipadugas pagsarado para gayod na panigurado maka-avail mo sa ato ang mga services, especially kung ang inyuhang plano mo avail gayod sa ato ang mga produkto. No? Kaya ato ang mga produkto ha, available sa Yes to Health Clinic in a very affordable price. Labi na kung ikaw gayod usa ka senior citizen, ayaw kalimot pagdala sa imuhang senior ID para maka-avail gayod sa ato ang big discount mga katropa. Sa mga taga-Mati, of course, padayon usab ang ato ang online consultation through a phone call. No? At ito'y lamang ato ang Yes to Health Clinic branch. Ana kita sa A Square Building, Barangay Central, tapad gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. abrido gayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Oras, alas 12:52 na. Akong giawag ang tanan. If you have health concerns or kung buot kang hatagan o pagtagad ang imuhang lawas, silabi na kung ikaw ananas pagidaron. Bisan pa man wakay gibatis imuhang lawas, prevention is always better than a pound of cure. Your best partner in health, mga katropa, maugayod ang Yes to Health Clinic. Welcome ang tanan, ha? Maghisguta, unsay mga hisgutanan nga din makauswag sa ato ang panglawas. Basta dili rabisi sa ato ang Yes to Health Clinic. Willing gayud makipag istorya, makipaghimamat na ang inyo agayong health consultant at si Jeannie Drudang anha kaninyo mga katropa. Tunong lamang ha nga ato ang schedule kay basig mo ato mo nga sa Davao or sa Tagumba unya baliktad ang schedule kung saan na to pag-istorya ana na. So itunong lamang ato ang schedule. Usbon ko pagkamon mga taga Davao Monday and Tuesday mao gayo dang atong schedule for checkup and consultation ha. And sa mga taga Davao del Norte, no, mga taga Tagum, atong schedule is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday mao kana ang atong schedule mga katropa. Ayaw si Piyata, no, para mag-ubad-uban ta kadi na matuldukan gayud ang inyuhang mga balatian. Para sa pagpadayon natong programa, bago ta mo ato sonahan, alang gayud sa atong health information, mamino sa kitag mga pipilag ka mga testimonya. Mamino kitag pangpagana, no? Tawag ko na to di pangpagana tungod kay kini bitang makadungog tag mga testimonya mga katropa, no? Kanindot sa paminaw nga diin na hilabi na sincere nga atong madungog na luyo di ay sa ilang mga balatian by God's grace and help. Sila ni bisita sa Yes to Health Clinic atong kumustahon, no, ang ilahang mga paminaw mga katropa. Maminaw kita ga testimonya and after that bago ta mo ato gayod sa ato ang health information.
1: Para na to nanay,
2: proceed ang bakero.
1: Nag-asa ka nanay.
2: Ganfortis ni Corelia.
1: Yan nay, bago ka ni ato dinhi sa atong clinic unsa gayod ang imong mga gipangbati sa lawas?
2: Ama.
1: Mhm.
2: Ya. Panington ko pag-uman.
1: Uy! Munya, kumusta na eh? Sa diyang nakasuway ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghangap?
2: Pagbisita na po, wala na magkaroon akong hangap.
1: Uy, nawala ng hangap?
2: Wala na akong paningot.
1: Pila lang ka simana ang pagpanambal?
2: Isa lang ka simana.
1: Isa ka simana. Uy, yung sa maingon mo na sa mga naminaw karoon sa atong programa?
2: Kamong karoon na naminaw din sa programa sa history. Ari nang bumudere kay maya man sila tambal.
1: Ayan, daghang salamat nanay, usa-usa maingon nimo sa Yes to Health.
2: Daghang salamat.
1: Ayan, so daghang salamat sa nanay Rosita Baguero.
2: Baguero.
1: From
2: New Cortes, New Corelia.
3: Santo Blasco.
4: Apo si
3: Santo Blas.
4: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jud, sakit og kapoy sige akong lawas. Wala jud lani iliho. Nag-inom na ko klase-klaseng tambal pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar nako amin Santon Vitamin C. Sulod ra sa tulo ka adlaw, nabati jud nako ang pag-addict sa akong lawas.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

And balik kita mga katropa ni atong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyong magkauban, your health consultant si Jenny Druda. And oras nato sa tibuok Pilipinas, alas 12:57 na. Huwag kining oras sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Wellness Center, ang klinika. Nga magatabang gayud nga hag kaninyo ilabi na kung kamo adunay balatian, natural o herbal nga mga pamaagi mao gayud ang ato ang ginahatod nga serbisyo alang sa katawhan. And one of the safest way, no? May tungod gayud sa pagpanambal kining herbal o natural mga katropa. Diin, kung nasayod lamang kita kung unsay pinakahinundan sa ato ang balatian, we believe by God's grace and help at pwede gayod matuldukan ang balatian. Welcome sa mga bagong abot mga katropa, ilabi na sa mga nagatanaw usab karon sa ato ang Facebook Live. Happy watching po. And pwede kamo din ha mo comment ha sa ato agayong comment section. And again, we have our text line number nga din na pwede ninyo padalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Just text your messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And ato kayong hatagan o pagtagat unya ang inyuhang mga gipadalang mga pangutana, mga katropa, ha? Nanay Bakero, na? Inyuhang nadungog, mga katropa. Pagkanindot sa iyahang testimonya, gani only 1 week. No? Naadunan na siya ay nabati ng alibyo sa iyahang balatian. No? Kanindot sa paminaw. Mao nang inana kanindot kining gitawag nato ga natural way and herbal nga mga pamaagi, basta tama lang tawag nini pag himo mga katropa, pag apply tama nga oras, mao nang mahimo gining epektibo kining atuang mga pamaagi. Ang pinakanindot magod no sa atuang Yes to Health Clinic, dili lamang diin nag-advise tag mga food supplement, mga herbal. Ang pinakanindot tungod kay aduna magud tay gitawag na tog nutritional na therapy. Kadin sumala sa pagtuon no sa atong mga eksperto kung aduna gani gitawag na tog balatian ng usa ka tawo, usa sa pinakanindot nga pamaagi. Bago na to siya tambalan, kinahanglan po dai i-correct nato ang iyahang gitawag nato ga diet and lifestyle, and especially kinahanglan hatagan siyag sustansya ang lawas. Kay lagi ang lawas aduna na gitawag nato ga natural nga mekanismo and a natural way of healing. Na kung kini adunay problema sulod, pwede gani niya or kaya niya ayuhon ang iyahang kaugalingon. Apan usahay adunay pagka failure niini kung kulang og sustansya ang lawas. Kay syempre to function it properly 100% nanginahanglan usab og igong sustansya ang lawas. Pero lagi, no, sadly sa atong kapanahonan karon, kung sa naaramang available sa ato ang lamisa, mora po dato mangkaon, ilabi na kung nakabase rata sa atong panlasa, unsay lami sa dila, mora po pirmi ang atong kaonon, huwag ang resulta maugahid ang kakulag sustansya or nutrisyon sa lawas. Og diha magsugod, no? Musugod tag sa dili mga katropa, huwag na itong nabantayan, diha magsugod kining gitawag na itong balatian hinahinay. No? Tungod kay diha ng sugod ang balatian, ato pong ginabalik, kining gitawag na itong mga pamaagis pagpanambal. Mao nang kaluyan, no? Konstaban sa Ginoo, ang ato ang mga pamaagi, hilabi na ato pong ginaagi, gitawag na itong cleansing and detoxification para paspas gayud mo absorb og sustansya ang lawas. And after nakabsorb ng sustansya, paspas usab ang gitawag na itong healing process. Sa mga nadungog ninyo ng mga testimonya, no? Dunay 3 days, dunay 5 days, and dunay 1 week, no?
Nakabati nag-alibyo tungod na sa ato ang mga pamaagi. And we thank God for that knowledge na din atong ginatudlo sa atong mga katropa, mga kababayan. Mana atong giawag ang tanan, no? Kung kamo buot gayod muangkon o kayuhan, matuldukan ang balatian, ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas, welcome kamo gayod mga katropa nga bumisita gayod sa atong Yes to Health Clinic, ha? Para makapaghimamata personal mga katropa, atong hisgutan ang kinigayong ato ang lawas. Kay lisod pod ka usa na ta managang sa dihang grabe na pagkabaldado sa ato ang lawas, na. Gani happy listening ha sa ato ang mga katropa din, ha. Mga avid the client po ng Yes to Health Clinic mga katropa. Nagapasalamat kami for always choosing Yes to Health Clinic as your partner in health. No, tibuok ati mga katropa, nagapasalamat. And happy listening, no. Di na tamo maisa-isa mga katropa. Welcome sa ato ang programa The Secret of Health. Adto ta sa ato ang health information. Tungod kay nagtanaw ta sa atong oras, grabe kapaspas ra baan ni. Tingala na lang ta basig moalao na imedya na lang kalitro, no. So adto ta sa atong gamay pagtuon mga katropa nining atong health information. Mangota na ratang kinsa karon ang adunay gibati din ha or nabantayan sa ilahang panglasa nga muaslom ug mupait ang ilahang panlasa. Sige daw be. Basik adunay mga pipila nato din ha nga mga listeners karon nganin ngano kadok nga muaslom ug mupait maning panlasa na ko usahay. Unya inubanan sa pag-init, no, paghapdos kuto-kuto ug pagsakit gayod sa ilahang dughang, unya ang uban bagong kaon, batiun og bloated o bugat ang tiyan, no? Kana nga mga symptoms mga katropa ha. Basig dili ramang kana simpleng indikasyon na nining gitawag na tog hyperacidity. Basig usana na kakondisyon nga gitawag gayud na tog acid reflux. Lahi ning hyperacidity ug lahi pod ning gitawag na tog acid reflux, ha. Kay kining hyperacidity pwede mang good in that day, no, you have a hyperacidity, especially nasayod ka nga ninang adlaw, dagandaghan jud akong nakaon nga mga oily, mga processed foods, unya dagandaghan pod akong nainom nga mga soft drinks. So pwede in that day, no, mutaas ang imuhang gitawag nga acid level, mo na gitawag nga kondisyon nga hyperacidity. Pero ang problema kining gitawag natog acid reflux, and it is a condition kapag pirmi na lamang adunay kondisyon nga gitawag natog hyperacidity. Og dili lamang kana atong tunan karon kining kondisyon nga gitawag natog acid reflux nga maoy usa sa pinakahinungdan nganong atong mga katropa karon mupait, muaslom ang ilahang panlasa, muhuot ang dughan, muinit ang dughan, magbloated ang tiyan, magsakit ang kuto-kuto. Muna na ang ato ang paghisgutan karon mga katropa kining gitawag gayud nato nga acid reflux. So ang pinaka problema ni ini, basig dugay na ninyo ning gidala-dala, basig dili ra acid reflux ang inyuhang kondisyon, basig ikaw aduna nay gitawag nato GERD mga katropa, a severe form of acid reflux, na. Bantayin mga katropa ha. Kay basig tawon, hilabi na kung bago pa mo nagsugod nini nga mga symptoms, ato dai kining mahatagan og pagtagad. Dili mo ato sa gitawag natog social. Okay, ang uban pa pa istoryon, social-social na raban ning gitawag natog GERD, no, nga condition. So, may na lang untag dinhi pa ta nagsugod sa kining gitawag natog acid reflux. Hilambinag kong mga simptomas pa lang, pipilak pa ka mga simana na atong nabantayan, edi mas dali pa nato mahatagan o pagtagad mga katropa, na. So atong pag-isgutan kining gitawag gayud nato nga acid reflux mga katropa, unsa man kining nga kondisyon. Para mas masabtan sa ato ang mga kabayan mga katropa, kining acid reflux o sa kinig kapanghitabo sa dihang ang acid, no, mubalik gayud mga katropa, acid, no, from stomach, because normally we have acid in our stomach, no, gitawag na siya hydrochloric acid or stomach acid, and it is very essential mahitungod gayud sa pagtunaw sa mga pagkaon nga naa sa ato ang tiyan. But the problem is kung kana nga stomach acid mubalik pasaka paingon sa imong esophagus ug mao kana ang kondisyon nga gitawag gayud nato nga acid reflux mga katropa, na.
ang pamaagi ana halimbawa no para mas masabtan nato mga katropa ang pagkaon magsugod magina sa atoang baba atoang ginausap unya hinay-hinay muna og paingon sa atoang esophagus ha diya sa atong tutunlan no sa Bisaya pa mga katropa paingon dito gayod sa atoang chan or sa atoang stomach muna atoang digestive system mga katropa. So aduna na nay mga klase-klase ng mga acid to digest foods mga katropa ha. Pero usbon ko pag abot sa tiyan from our esophagus duna ginay gitawag nato ga barrier no or atang. Mura bag botelya no or unsabay panudlanan duna ginay taklob no para ang gisulod nimo dili ma tawag dinhi ma mugawas dili masayang. Inana pud na sa ato ang tiyan nga murag nagsilbing panudlanan duna pud na itaklob para dili mo balik or masayang mo balik pasaka sa esophagus dunay gitawag natog ileus na or lower esophageal sphincter mo na nagsilbing taklob din sa ato ang gitawag natog tiyan or atang na para katong acid pinaka purpose ana mga katropa katong acid nga din mo imutunaw sa atong gipangkaon dili musaka pabalik sa ato ang esophagus or tutunlan. Okay, kung musaka na, dako kayong problema mo nang aduna kay bation nga paghuot sa dughan, pag-init sa dughan, pag-aslom, pagpait sa panlasa. And then, mo na gitawag na itong kining pirmi bitaw nga pagdugab. Abin niyo magsimple na na, tungod kay busog ka. indication na mga katropa. Hilabi na gikan mo ni inom og soft drinks. Labi na ning coke, napansin ninyo nga pag mo inom mo coke. Mudugab ka abis auban kalamis paminaw eh no, abis mo abis auban nga din pangpawala sa luod mga katropa pero buot pa sa buot di ay possible isaka ang acid pasaka sa taas mo nang nagdugab ka that is indication of acid reflux mga katropa ha tabon bantayin ninyo na ha mao ni ang simpleng ilustrasyon ining gitawag gayud nato nga kondisyon nga acid reflux kung ikaw aduna nay kondisyon ni ini mao nang daghan karon ang mga katropa nga pwede gayud may mga simptomas silang bation sama sa burning chest sensation frequent burping mo nang giingon nako pirmi nga pagdugab no bloating chest discomfort and ang uban adunay pagsakit sa tutunlan or pagubok mo na ning mapipila ka mga severe condition ining gitawag gayud nato nga acid reflux na now adto ta sa gitawag gayud natog hinungdan especially sa ato ang kapanahunan karon even mga bata pa aduna nay na gipangbati gayud nining gitawag nato nga acid reflux mga katropa nganong adunay pagtaas niini nga kondisyon sa atong kapanahunan. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, one of the root causes mga katropa, kining gitawag gayud nato ga modern diet. Pag-isgutag modern, no? Instant naman good, no? Hayahay na kayo nini ato ang halos mga kagamitan sa atong panahon karon. Dili lang mga kagamitan, halos po nga mga pagkaon karon sa ato ang panahon, dali na po kaayo pagproseso. Nahimo na pong instant, gani, doon ay mga instant foods. No? Sa ato ang kapanahonan karon unlike no before, sa mga ancient people, bisan gani ang pamaagis pagluto, dili instant. No? Tungod kay grabe, kinahanglan usab o effort. Bisan gani sa amuang panahon no mga 80s 90s kinahanglan na mopagawas yung kag kalayo pinaagi sa imong effort no karon usa lang kalisuan na tuwa gawas ng kalayo no subot pasabot dali no dali nga mapamagi para gayud ikaw makaluto at the same time dili na ka kinahanglan jud mangita pa og mga pagkaon nga diin kinahanglan ni mulutoon di nakakinahanglan magkalot-kalot pa sa mga pamaagi sa una no para lang maadunay maluto mangkaon mga katropa karon
Duna ra kay kwarta, pwede na ka makapalit, ready to cook mga katropa, no? And the problem is, mo na gitawag na to ga modern diet, nga halos karon nga mga easy to cook or ready to cook nga mga pagkaon. It is high in processed foods, oily foods, no? And hilabi na kining gitawag na to mga fast foods, no? Kung tamad jud ka magluto, bisan tuod isa lang ka-click sa imuhang lutuan din ha, musiga na. No, para ikaw makaluto pero kay wa kay time o unsa ba, mag-order ra ka sa online, no? Order ra ka din ha, naa na dai yung mga fast foods, maabot din ha sa imuhang panimalay. O kini nga mga modern diet mga katropang, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. O kini ang mga number one nga hinungdan nganong ikaw karon adunay gitawag gayud nato nga acid reflux. Unsa man dai kini nga mga pagkaon? Of course, proseso nga mga pagkaon, hataas og sodium, hataas og chemicals, no, hataas og gagitawag nato ga fats, mantikaon na no? No, mga pagkaon mga katropa. Kini nga mga substances, no, kining high in sodium, high in fats, high in oily foods, high in chemicals nga naa sa mga proseso nga mga pagkaon. Sumala sa pagtuon man gud, nganong kini mao'y usas pinakahinungdan nganong adunay acid reflux. Balik ko nato ha. Ang atoang esophagus, between our esophagus and the stomach, adunay nakaharang din ha nga gitawag natog LES, lower esophageal sphincter. Unay nag-atang ang pinaka-purpose para ang acid or stomach acid dili mo saka paibalik sa gitawag natog tutunlan or esophagus mga katropa. Ang problema, usahay adunay pagka-failure ni ini. Although atang na siya, mao na ang iyang trabaho ha. Siguro kung madungog pa natong istoryahan ay itong lawas, mingon natong lawas, uy, ikaw LAS ha, paningkamuti nga mahimo nimo imong trabaho, atangi dyan na pirmi, ayaw dyan tuguti nga duin adunay asin musaka pabalik sa taas. Kaya magresulta dyan nagdakong problema. Pero usahay, kaya basi kining Elias, magparelax-relax lang. No, imbis guardian ni siya magbantay 24 oras, usahay makatulog man jud, no, tungod kay siguro gikapoy or basig na sobraan kabusok. No, kung himo na tong practical nga imahinasyon, no, mao nay nahimong hitabo sa ato ang LES mga katropa. The problem is, how come nga din nahimong nakatulog or nahimong relax ang ato ang LES nga diin na magresulta nga makabalik noon pasaka ang stomach acid sa ato ang esophagus. Sumana sa atong mga eksperto, kabalo ba mo? Ang pinakahinungdan nga nung adunay relaxation of our LES or weakness in our LES mga katropa, tungod ay nining gitawag nato nga mga fatty, oily, and the processes of foods mga katropa. Kung ang imo gayong mga pagkaon na pirmi mantikaon, pirmi proseso, pirmi hataas og taba, ay naku po, kinidiay nga mga pagkaon nga mga substances, mauday kini ang makapaluya ug makaparalisa gayud sa atoang gitawag nga LES. Mao nang kadalasan sa mga hilig mukaon nini nga mga pagkaon, o magpatabang pa jud og coke, pampawala sa luod, mao na ang hinung ang resulta, pirmi gayud magdugab-dugab. Unya kung di makadugab, perting huutas dugan. perting huutas dughan mga katropa. Unya pila ka adlaw ngano ka mag-aslom ang panlasa, magpait ang panlasa, and ang uban labi nag medyo lean ang lawas, ay tuang pirmi gahapdos ang tiyan. Ay naku po mga katropa, that is a condition called acid reflux mga katropa. Muna yung usas pinakahinungdan, ikaduha kining gitawag gayud na itong overeating. Halimbawa, bisan pa man tawagon na itong healthy ang imong gipangkaon, pero pag sobra pod kaayo ang imuhang gikaon mga katropa, ay naku po, kinipod ay magresulta o gitawag na itong acid reflux. Kay, too much of foods in our stomach, maghatag na kini gitawag na itong pressure nga matulak ang acid pasaka mga katropa. Ilabi na kung ang gikaon ni mog hataas pa jud og mantika, no, hataas pa jud og taba, tuwa dagandaghan jud ang nakaon, edi magdungag og pressure, makapaluya sa ato ang LES,
Ama nang busugot tag sa dili adun na gitay batiyon nga kondisyon nga gitawag na tog acid reflux mga katropa. Ikatulo, regular eating schedule. Dok, mag-diet na ko. Usahay, wa na good ko dok ga pamahaw dok. Usahay, wa na good ko ga paniod to dok. Na? Nagtung uban, healthy ning nga mga pamaagi. Ay, naku po mga katropa, pag-amping pod mo ha. Kay usani sa gitawag na to irregular eating schedule. Nagtuwang uban nga ang pag-diet-diet, pag-skipping meals, especially breakfast, usas pinakanindot nga pamaagi para mo mubawas ang ilahang timbang, munindot ang paminaw. Pero aduna usab pagtuon sumala sa itong mga eksperto. Skipping meals mga katropa, which is gitawagan din na siya regular meals. We have breakfast, lunch, and dinner. That regular meals mga katropa, nahimo na siyang routine sa atuang mind, especially sa atuang digestive system. In that a period of time, adunay ipagawas ang atuang lawas nga gitawag natog acid. And that acid, monay mo, naturally, mutunaw sa ato agayong gitawag nga pagkaon. Especially, kining gitawag na itong hydrochloric acid na. Mga enzymes. Regular na ang ilahang paggawas. Tungon kay nagtuo sila, regular po ka mukaon. Pero kung adunay panahon nga diin na himong irregular ang imuhang eating schedules, maunang usahay, imbis nga adunay pagkaon nga tunawon no dito sa imuhang chan mga katropa tungod kay bisag walay pagkaon nga isulod sa imuhang chan aduna gyud ipagawas ang imuhang stomach acid kauban sa mga enzymes to digest the foods mga katropa tungod kay walay pagkaon nga iabsorb ay nako po nahimo nung concentrated ang acid mga katropa and it will irritates our stomach lining. One of the causes of having a stomach ulcers and stomach problems, kini gayong gitawag na itong irregular eating schedules mga katropa. Wa punta nagpasabot nga diin na gina-advise yun nato is 3 meals. Gani, depende po na sa kondisyon sa usa ka tao, ha? Okay, ako, ga-advise po ko gani og 2 meals. Depende yun na sa kondisyon. Pero adunay tamang pamaagi og tamang proseso og tamang oras mga katropa. Dili pwede po nga, halimbawa, gusto ka mag 2 meals, ay skip ra na ko ang lunch or skip ra na ko ang breakfast. No, kinahanglan, aduna yun kay tamang proseso, tamang time. Gusto mo hisgutan nato na ato sa ato ang Yes to Health Clinic ha? Kaya doon na po tayo program niya na hilabi na sa mga katropa nato diin na gusto og detoxification and the cleansing program nindot kayo na mga katropa din gusto ka og gitawag nato fully renewal sa imuhang lawas dako kayog tabang kining gitawag nato totally detoxification and the cleansing program available na sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. Balik ta sa atong pagtuon, so ang irregular eating schedule handi gina siya maayo and one of the causes of having hyperacidity and acid reflux mga katropa. Ikat-upat kining gitawag nato lying down after eating. Kining paghigda dayon human ka mo kaon. Isipon nimo ha. Naglingkod ka or nagtindog ka unya ang imuhang tawag niini lawas no bot pasabot wala gani gahigda pero nganong batiun pa man kining gitawag natog acid reflux. Kadi nagtindog na gani ka, how much more kung mo higda ka nga din mahimong level na jud no ang imuhang stomach and your esophagus edi dali kayo maka saka gayud ang acid mga katropa hilabi na kung adunay pagkaluya sa imuhang LES mga katropa. Panglima, obesity. Kining obesity mga katropa sobra sa timbang ha kanang mga medyo tambok-tambok na nato nga mga katropa din ha adunay gitawag natog extra abdominal pressure and it will also add the factor of having acid reflux mga katropa. Iyahang itulak katong mga acid pasaka sa taas unya problema maluya ang imuhang gitawag natog LES tungod kay sige pug tulak ang imuhang chan mo nang aduna gay pagsaka sa acid mga katropa paingon sa imuhang esophagus. So kinahanglan i-correct pod ni ha kung sobra ka sa timbang, please maintain a healthy weight mga katropa. Pang-unom kining gitawag natog stress.
Pag stress ang tao, mga katropa, musugot mo sa dili, adunay gitawag na itong muscle relaxation. And that muscle includes LES, or lower esophageal sphincter. Kadalasan, no, kining mga katropa na ito, no, kung adunay may mga naminaw karon nga adunay stress sa ilahang lawas, we have stress man yun sa atuang lawas, mga katropa. Pero magdepende na kung unsa ka bugat, unsa ka taas ang level of stress. Pero kung taas na gani kaayo o wa na manage, ay naku po, mga katropa, it will result muscle relaxation and digestion problem, mga katropa, especially stomach acid production. No, remember, our second brain is in our gut. No, nasa atong tiyan ang atuang second brain. No, gani kini nga second brain na mas taas ni siya og neurons. Mo nang pansinon ninyo pag guulta, aduna tay problema. Aduna gitay gitawag na tog stomach upset. Or aduna tay bation sa atong tiyan, no? Wa tay ganaw sa himukaon, manghapdos ang kutukuto. And that is normal because our second brain is in our gut. Unya kung pirmi na lang aduna tay sama nini nga kondisyon, stress, mga katropa. Mo nang magresulta gid siya gani ning gitawag na tog acid reflux, mga katropa. Anong kinahanglan hatagan na itong pagtagan? Anong dili dapat pasagdan kining mga kondisyon, especially kining gitawag na itong acid reflux, no? Adunay complication, no? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Number one, inflammation. Ang ato amang yung stomach lining, kinibang pader, kining dingding sa ato ang tiyan, adunan na siya ay protective tissue. What pasabot, nakadesinyo usab ang ato ang tiyan para bisan paman unsa ka daghan sa asid, dili siya maguba or dili siya masamad. Ang problema sa ato ang esophagus, ang pader, ang lining sa ato ang esophagus, dili man siya design para sa asid. Maunang pagmusaka gani ang asid, dako kayong problema sa atuang esophagus, mga katropa, na munang possible magka ulcer, no, tugod na sa gitawag na tug acid, mga katropa, and inflammation,

Tungod kay usa sa pinakahinungdan nganong anaay kondisyon nga acid reflux is because of a modern diet. And wrong lifestyle, wrong diet. Therefore, ang pinaka tambal or pamaagi para gayon matuldukan kining gitawag natog acid reflux is you must have healthy habits of eating, mga katropa. Kung sa'yo mga pamaagi sa imo mga pagkaon dating nga din na nagtuukan nga mo'y pinakahinungdan ganong ikaw adunay acid reflux karon, then baguha, no? Hinay-hinay, baguha, mga katropa. Kung dati, sige na kagprito, sige na kagmatika, buntag, untog, panihapon, maura, pirmi imong pagkaon, tungod lagi kay hilig kagprito, aw karon hinay-hinaye, nagbago. Pagkabuntag, kakabalo ba mo? One of the best eating habits in breakfast, kinahanglan aduna joy sabaw. No, tunduan ta mo, dapat pag buntag sabaw jud na, ha, di gina ma-absent ang sabaw. Pagkaudto, diha na ka pwede mo gamit og mantika. And then pagkapanihapon, diha na pud ka dili mukaon og mantika og mga sabaw. Mao nay tamang pamaagi, ha. Usbon ko, pag buntag ang gina-advise sa eksperto, dapat adunay sabaw. Unya pagkaudto, pwede na ka mo gamit og mantika. Pagkagabi, di na pud pwede ang sabaw og kining mga mantikaon. Okay nga naman, unsay pwede pagkagabi, kinahanglan mga light meal, easy to digest, sama na lamang sa mga fruits, no? Mga root crops, mo na'y pinaka-the best. Pero kung Pinoy man yun ta, hilig man kita, or mamangita man kita, kanon, pwede na po mag-kanon sa gabi eh. Pero dili pwede ang mga mamantikaon nga mga sudan o mga sabaw, ilabi na mga gulay, mga katropa, tungod kay dugay na siya, matunaw sa atuang lawas. Pwede ni mo i-partner, anak, kanara pong dali gayon matunaw sa ato ang lawas, mga katropa. Pero sa atong panahon karon, unsay na hitabo, buntag pa lang, wa kay makitang sabaw tungod kay puro na prito. Ilabi na, uy, agoy ang oras. Hapit na kumalit, ma, papagprito na lang diha. Atua, nagprito, no? Ang himong pamahaw, puro prito. Pagkasunod ugma, maura gihapon tungod lagi kay basig malit, muna ang nahitabo, sagotag sa dili, apektado gyud ang atwang lawas because of our modern diet, mga katropa. So healthy diet, one of the best para gyud matuldukan kininga gitawag gyud nato nga acid reflux, na. And then lifestyle habits, unsa man ni, maintain a good posture, don't lie down after eating, human kagkaon ayo pud higda-higda dayon, kinahanglan aduna kay gitawag nato ngani ang uban ng mga eksperto, gina-advise nila after eating adunay gitawag nato slow walking at least for 10 minutes. Mukatabang na para mas makalihok ang imong sistema sa pangtunaw. Dili pud advisable nga magdagan or mag-jogging or mag-alsa-alsa, kinahanglan slow walking, hinay-hinay nga paglakaw. Dako kay nagtabang, especially ha sa atong mga katropa nato dinha nga din overweight, try to have a slow walking at least 10 minutes after you eat. Dako kay nagatabang, mga katropa, ha? And then maintain a healthy weight, elevating head of a bed. Bago ka matulog or samtang higda ka, ilabi na kung aduna na jud kay kondisyon nga acid reflux, i-elevate ang imuhang ulo, dako kay nagtabang, para ang stomach acid dili siya mas pabor nga musaka gayon pabalik sa atoang esophagus, mga katropa. Avoid triggers, one of the best. No, kung gapanigarilyo ka, gainom kag mga ilim nun. Kunya, kung hilig ka mo inom og mga kaping hataas og caffeine, hilig ka mo inom og mga soft drinks, mga taba, mga mantikaon, mga greasy, unsa man ning mga greasy, labi na kining gitawag natog mga pizza, mga carbonara, hastang lamia daw, no? Mga halang, no? Mga halang nga mga pagkaon, mga acidic, mo na yung mga triggers makapasamot sa gitawag natog acid reflux. Hinay-hinay, no? Likay ka na ang mga pagkaon, and then i-manage ang stress, dako kay nagtabang para gayon matuldukan kining gitawag natog acid reflux. How about the home remedies? Ato tas pagpanambal. Ang gina-advise sa Yes to Health Clinic, mga katropa, if you have acid reflux condition, warm water every morning. Kung hilig ka mo kape, bisan pag healthy nga kape, ha, kini ato ang mga Santon coffee, wagi na ito gina-recommend jud nga pag mata sa buntag, inom dayon. Before mo inom sa ato ang healthy coffee, kinahanglan, right after sa imong pagmata, inom sa jud kag plain or pure warm water. Wagi na gina-advise and wagi na

0: pinaka-the best mga katropa, ha? After you drink a pure and warm water, mga katropa, then inom na ka sa ato ang Santon Coffee, ha? And then, juicing therapy. Pipino, upo, sayote, and repolyo, moni ang pinaka-the best combination of juicing therapy for acid reflux condition. I-try nyo na, no? Kung ano na mo'y blender o juicer, i-try to mix that. Dako kay nagtabang para gayon matuldukan kining gitawag gayon nato nga acid reflux. How about kung aduno na'y ulcer? Ang pwede ninyong inumon, pure kamote juice. O, kining kamuti, kaning tamis bang kamuti, ha? Ninyo harap nang i-blend. Ayaw, luto, ah, no? I-blend ninyo na, pugas sa tela, ang pure nga juice, inuma at least half glass or one glass every 9 a.m., mga katropa, for 15 days. Dako kayo nagtabang, no? Sa may mga adunay ulcer, mga katropa. How about malugay? O, nako i-share ka ninyo, kining malunggay, mga katropa, dako kay tabang sa mga adunay, gitawag natog acid reflux, na? Ang malunggay, aduna siya, gitawag natog natural antacid and band-aid. Dako kay siyag tabang both, ha? Hyperacidity and acid reflux. Aduna siya kakayahan nga punggan ang too much secretion of stomach acid. Aduna po siya kakayahan nga maayo dali ang mga nagasgas or mga nasamad sa ato ang lining both our stomach and esophagus. Inana kanindot kining gitawag gayod nato nga malunggay. It combats H. pylori. Kung aduna gayoy gitawag gayod nato nga ulcer, ang malunggay usa sa dakong tabang para gayod tabangan kining bakterya kining gitawag nato nga H. pylori. Para gayod malikayan kining kondisyon nato nga ulcer, mga katropa, ha? Duwagan pa jud nato spirulina. Ang spirulina, one of the best herbal medicine, kadako kay tabang to neutralize the acid in our stomach. No, inana kanindot, mga katropa, na? So i-combine nato ning malunggay and spirulina, dako kay siyag tabang para sa kondisyon nga gitawag gayod natog acid reflux. Unsaon paggamit, dok, nining gitawag natog malunggay and the spirulina? O kung bugamit gani mo og raw malunggay, pag-amping pud mo ay pud mo pataka gamit din, ha? Okay, basig ang uban, pataka rag banggod, pataka rag dukdok, unya pugon, unya ang uban, maabot nagpila kadaghan, eh, naku, delikado pud na, ha? Okay, basig masobrahan, delikado pud na sa atuang dugo, mga katropa. Adunay tamang pamaagi, no? And very safe, and good news, tungod kay kining malunggay and spirulina, one of the best, one of our component in our Santon Plus Gold herbal capsule. So para sa tanan nga diin adunay acid reflux, ay namog ka-problema din, ha? Basig pag mahurot ng malunggay sa inyong silingan, ato rabog butika pangita ang Santon Plus Gold herbal capsule, na? Kaya ang Santon Plus Gold, adunay malunggay, adunay spirulina, nga dako kay tabang para gayon matuldukan kining gitawag natog acid reflux, and safe siya, na? So, duwagan pa jud og garlic, tungod kay ato ang Santon Plus Gold, adunay garlic na hataas kay siyag antibacterial properties, mga katropa, and dako kay siyag tabang, no? Labi na kay aduna po siya mangosteen and ampalaya. So para sa mga katropa nato nga din adunay gitawag natog acid reflux and hyperacidity, try to take Santon Plus Gold, your best partner, hilabi na kung aduna mo iya sama gayo dan ining a condition, and then i-combine ninyo katuang mga gipang tudlo nga mga juicing therapy, mga modalities. I'm pretty sure by God's grace and help, dako kay nagtabang para matuldukan ang inyong condition. And syempre akong giyahwag ang tanan, no, sa mga naminaw karon, kung aduna mo iya acid reflux, hyperacidity, try to visit our Yes to Health clinic. We have specific combination of herbal medicine and specific program, ha, para gayud sa mga inaanang nga mga kondisyon, mga katropa. Kung gusto mo hatagan o pagtagad for just 10 to 15 days, add to ang Yes to Health clinic, mga katropa. Dagan salamat, wa naman tay igong oras. Sa ato nga programang The Secret of Health, mga katropa, oras nato medyo nilapaw na jud ta. Nilapaw na jud ta sa atong oras, mga katropa. But anyway, daghang salamat ugma mo sa gapong oras, mo sa gapong stasyon, ang programang The Secret of Health. Inyo sa gapong mangkauban, your health consultant, CJ Nedruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon ug magapahinumdong. Ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas mag-aamping kanimo. May ados tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Sa Clarex sana!
3: Exciting! Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
4: Ka Clarex sana!
3: Exciting!

0: Breakthrough ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: X-rated. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Clarex, Anna.
1: Exciting!
2: Tigpaminawan diya sa Tagum, labi na sa Davao de Oro nga side. Maabot man ita dito, uy. Sa Mawab. Ayan. Init kang Mawab, bro. Pero madugan akong tingog na sa mga taga Mawab. Mas mo init pag yun na. Pag dahil mo comment ganong o ganong burot kay Kugnawong na nambok ko, period. Ay, sige, ingon ba nga. Namusok lagi. Mura lagi burot lagi mong nawong DJ. Kaklaro anang dako pa ako ang... Kadakon sa kong bagtak, huwag ako nga akong buktun. Mura same-same na. Nakauyan din ko sa kong vitamins. Una, ayun na mo katingala. If ever man galing. Naman siya, ana ramang good na. Good. Gibless lang good ko sa pagkaon, God. Ay na, niya, vitamins na yun, santon, vitamin C. Actually, di lang vitamin C akong ginainom. Pati premium D3 o santon gold, ginainom na ako. Mga tana mo, kung sa man ako ang pinaghuhugutan. Ah, pinaghuhugutan na para bang? Of course, ito ang X-rated drama. Karoon nga po na, usapang seaman. Uy! Anong ni mga seaman? Sini man nag-uli? Opo, you heard it right. Usapang seaman tayo. Siyempre, inyo yung permi mabalitaan din he. Ano yung seaman nga kuan? Seaman nga nangilad. Pero lahi karon. Parang may twist si DJ. Of course, may twist tayo dito. May ganun dapat. Para thrill ba? Hindi yung plain lang. Ayaw! Usually, madugog na to diri. Usapang seaman na giilad og seaman. Ayaw! This time, usapang seaman, pero ang seaman ang giilad.
3: Ayaw!
2: Oo, naman sa day. Naman sa day na, nagod nga experience. Di lang good na to kaayo good ihimuong evil ang mga seaman. Ako nyo kayo, nyo dyong ikuan nga, mga seaman, ani, ana, uno, ani.
3: Ayaw!
2: Dilipod, oy, nasa mga seaman nga, nasakitan, nagipasakitan, na ana, di ay. Wala day color karon ma'am. Nga nung mag-color man ta nga, nag-music pa man ta.
3: Ayaw!
2: Kani si Balani. Murag bago kani si Balani, gapaminaw sa ito ang istasyon ay. Kaya wala man niya na-monitor ang ato ang programming.
3: Ayaw!
2: Mag-music pa man ta Balani niya, tuntaod mag-drama, tapos unya ang color. Ah, baguhay din ni Guru ni siya.
3: Ayaw!
2: Sakitan sa kumakabaw Balani nga, bago pa day ka naka-discover sa amu, kadugay na namo diri sa radyo ga sabak-saba.
3: Ayaw!
2: Mahiubos man sa taani niya. Power Afternoon, Wensky, Jordan, Joel Besa, Nympha, okay, oh, Joel Besa, gihapon, okay, Charlene, all the way from Bukidnon. Hello sa inyo, ha, damay pagpaminaw sa taga Bukidnon. Hello po, and di lang sa Bukidnon, no? Sa laing dapit pagin sa Bukidnon, di asya may, syempre, ramagin na Valencia, Malay-Balay, San Fernando, warm up din, batali ha, tabi, iron din ha.
3: Ayaw!
2: Ana diri si Boss D Vlogs. Kailangan kita, DJ Reyna. Guapa, sexy, nag-iisa.
3: Ayaw!
2: Babang sip-sip naman ito ni Boss D Vlogs. Kalain mo, nakita na kasi ako in person. So parang, ano na ito kay Boss D Vlogs? Ito ay isang testimony.
3: Ayaw!
2: Shoutout sa mga Boss D Vlogs. Nag-jay. Ano na si Boss D Vlogs? Kanang, kuar na ba ni siya? Kanang may sideline. Sideline niya ang pag-taxi driver pero naada sa iyahang negosyo. Ha? Basta gamay mo kong chika diri ha? Gamay mo ko diri o kanang chismis niya Boss D Vlog. Saan mo dyan yung sekreto ni mo? So, bora to siya. Bye na, oy. Ito ni Boss Aude. Hello, DJ. Mayong hapon sa imuha diha. Mayong pagpaminaw sa mga kauban ako diri sa may motor shop. O, ibutang sa asa nga motor shop.
3: Ayaw!
2: Gikan kay James. Hello, James. May pagpamina po daw ko rin di asya may Toyota Mabolo. Makautang na ba kong sakyanan? Nanabok ko'y chance makautang sakyanan di Toyota Mabolo? Okay, ba si Dad pwede na. Baka pwede na. Yes, usapang seaman tayo today. Oo, unsa man. Sa una mang gord, ang atong madigis sa unahang tagkaroon, ang atong ginapoint nga bad person, as always, ilad silag seaman. Actually, wala mo kong gilad og seaman. Kagig kong seaman, pero ako na ilad. Wala na ko ingon ng gilad ko. Uy, madunggan pala niya. Abi pa lang. Igastuhan na ba ko ato?
3: Ay!
2: Shout out sa imo. Uy, salamat sa ano. Nagkatikiman tayo, okay lang.
3: Ay!
2: At least, diba? At least nagkatikimen tayo. Hindi naman masakit sa end mo yon. At saka di din masakit sa end ko. Dalawa tayong masaya. At hanggang ngayon, hindi na tayo magsabi ng kung ano.
3: Ay,
2: marinood ako na sila. Unsaon manimo? Unsaon manimo kung ang imong sitwasyon makapili ka sa higayon o papilion ka sa higayon kung diin

Ako sa grip layan ng tag-iya sa kanding. Shout out to Marco Santillan. Anyways, mga katropa, balik ko na ako. Ang usapan natin ngayon. Ang usapan natin ngayon ay usapang seaman. So, if ever man galing, na ay makarelate din ha. Oh, pag na ay makarelate din ha, ina na sila din ha. Ina sila nga maminaw kay... Ina sila nga maminaw kay magsugo na tataod-taod. Pero before na ito nasugdan, papaginawang sana mag-isa ka 2 car din ha. Para naasad mo ikuan ba? Asad mo'y chance to win. Ano na magod na, oy. Ano na gud na siyang atake, ragud din ha, in town. O muna, usapang seaman ha. Bantay, magsukod ako tatad. Walay replay din, he. Napa may ayaw, wala may kaapas, DJ. Ay, paminaw lagi. Kaya dili mo magkuan ako ba? Kaya gidugo ko karon dali na ko saputon. Pero timan ilang ninyo, bisa pag saputon ko, kay gidugo ko, palangga kita mutanan. Ay, kung di mo palanggaon, aki, sana may maminaw na ko diri. Ay, naluas na ko diri, napagaw na ko. Munang palanggaon, kita mo. Di asa tamo kadali ha, kaya akong tubagon ang tawag diri nga, tagiya sa kanding, kay importante ni. Sa karon sa, ako sa ning tugtugag to, sa katukar din hi. Siguro ba ginigiandam para ninyo? Ni mga tukar ba nga, lami sa dunggan? Pero sakit sa dughan. Ano, gana ko mga inana, John. Ano mga inana, gani? Ano, makainumdom ka ba nga sakita? Magin ato, uy, o nga nung nasakitan man ko. Ayan ha! Timan iha, usapang seaman. Sama na ako nga na-experience sa seaman, pero di na ako mag-uol. Kaya nga naman, ang importante, nagkatikiman. Ayan, just tell me you love me by England Dan. England Dan. Oh, tama ba kung pa-pronounce the ring? Paminawa sa kadaliha, balik ra ko sa programang X-Rated!

0: kay Pa Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Dear DJ RC, ania na po ang laing sugilanon sa inyong programang X-Rated. Lain na pong tampo, suwat tampo nga itong hatagan sa pagtagad. Karong hapon na, kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa usa ka dapit. Kini maong tampo, aron na ito giuluhan o karon na itong giuluhan nga, seaman.

DJ Reyna Chinita. Palihog tagualang ko. Tawag ako sa pangalang Ronel. 27 anyos. Minyo. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Og aron yun din yung hisabtan ng tanan, ingnon ko ni ini, pagsugod ang akong sugilanon.

0: Ikaw na gyud ang babae nga akong pakaslan.
1: Sure ka?
0: Oh, lagi. Wa ko lang komedya. Hindi lang nimo makita na ko ang tinuod na gugma. Wala ko'y laing pangayoon sa Ginoo. Tungod kay niya ka na nako.
1: Ronel.
0: Og, hinaot nga kita gyud ang magkadayon sa umabot.
1: Mausap ka lang akong gipangandoy, Ronel. Nga ikaw na ang mamahimong amahan sa akong mga anak.
0: Rina.

0: bagay ba mo sasagot sabay? Parisong gi mo sirina.
1: Klaro diha ba?
0: Lagi. Parihagod mo og sinugdanan sa inyong pangangod. Ronel, Rina. Aray sinugdanan.
1: Mayon ta bay sa nga kamigyon ang angay sa usag-usa?
0: Awa, may tambo mo yun na. Kung padayon mong magmaligoon sa inyong relasyon.
1: Basta kung ako'y pangutan-on bay, di nagyod ko mangita poglain. Si Rina nagyod ang akong pakaslan.

0: Anong may lakpan ka?
1: Tugot kay Ugma. Masakay naman ka sa barko. Dugay-dugay niya ito magkita.
0: Di ko gusto makakita ni Moha nga maghilak. Please. Ayaw ko pakitaan na, be. Sakitan sa bayan ko. Sabi ni mo, gipungan magandina ko ang akong gibati. Pero, sa otaman, kinahangilamig yun na itong antuson. Okay, maugin na akong pangandoy. Kasi nga trabaho ang akong gisudlan. Ha?
1: Daniel!
0: O, pagini, suod siya muna huna. Ha, Rina? Nakinig akong gibuhat, usa ka sa akong inspirasyon ni ini. Magkugi kong mayo. Alang sa umaabot na itong pamilya.
1: Daniel!
0: Kilala nga, anad-anaro na lang yun na ito ang itong kagaling. Tuwid kay, dinhi palang gani sa Pilipinas ang sakyan ako nga barko. Kung sa pagkahag, makasakyan ako puhon og sa gawas. Pila katuwig tang di magkita. Noong, makanan-anad na lang yun taan eh.

0: Lionel.
1: Nina.
0: Lionel. Giving up na kay ko ni mo.
1: Ingon sab ko, ana. Anong kabuhan ko tawa magkita? Gimingaw sab ko ni mo. Ay na.

0: Nagkahinig ug maay gid mi. Ni Rina DJ RC. Na in love na gid ko niya. Sa tinuod lang DJ RC daghan kog pangandoy. Nga kauban siya. Nahinaot ko nga kung maabot man ni siya nga kong kauban. Og isa din ha nga mahimo siyang mahimo na ko siyang asawa. Mahimong inahan sa akong mga anak. Og hangto DJ RC o sa kaadlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Unsa? Nadawat ka sa imong gi-apply nga barko para sa gawas?
2: Oday.
1: Og tuig kapin nga dito magkita.
2: Oh, Oday.
1: Hanya, magunsa naman lang ko ani. Magunsa ba na ito relasyon?
2: Padayang gi-apun na ito relasyon, Day.
1: Donel. Hay, maayo nga. Magpakasal una ta. Una ka mo sa kayak barko para sa gawas.
2: Ha?
1: Aron ba masiguro yun ako? Nato ang usag-usa. Magpakasal na lang ta, bisag sa huwis lang. Rodel, gusto ko masigurukan ako. Kay ba ko unsa ang tentasyon sa mga siman? Maluwi ka na ako. Magpakasal na lang ta daan.
2: May pagsalig ko nimo. Oh, saligi ko. Ay, kabala ka. Wa lagi makaguba sa itong relasyon. Ha? O, pasayloan lang ko nga di ko makahatag sa imong giingon karon. Day, gusto ko nga pangandaman nato ang atong kasal. Gusto ko nga dali, magpakasal lang ta inigbalik nako. Mas may nang makatigong taog maayo. Una kita magminyo.
1: Renel.
2: O, hinaot nga, musabot ka na ko, Day. Hinaot pa unta.

0: Yes. Salamat. Nakasal na kita sa huwes.
1: Ronel.
0: Mahal kayo, Taka.
1: Ako, sir. Mahal kayo, Tika.

0: pag-iha. Sakitan ko makikita ni mong umulila ka.
1: Dilala ko ka po nga lang akong gagalingan, Ronel. Sakitan niyo ko bisagong saon.
0: Nagtuong ka nga ikaw ang nasakitan? Ha? Daghan mong mahimuwag na ko. Daghan mo akong handumon. Ha? Sakitan kong magpalayo din, eh. Sakitan di ako. Ha? Pero kinahanglan ko kining buhaton alang sa atong kagumaon.
1: Brunel.
0: Dai, paabot ako, ha? Og sa ako niya pagbalik, tumanon ta ang atong mga saad o panumpa.
1: Oh, Brunel. Paaboton ko ikaw.

0: Isalig na ko siya ni mo, bay.
1: Bay.
0: Nga, naibaw ko, bay. Safety siya diha ni mo. O balita ilang niya ko kung unsay mga panghitabo di samtang wa ko.
1: Makalaon ka, bay. O pagamping dito, bay.
0: Salamat, bay.

0: Klaro kayo mga pituon sa langit. Wag yung nakasalipod bisag panganod. Sa palanggani ko kasi mana din sa barko. O, sa kasimana na nalayo sa amo. Pero, pura na kong mabuang yun. Mabuang sa kamingaw, sa akong pamilya. Akong mga amiga o amigo. Glabaw sa tanan ang akong reyna. Mingaw na kay kuniya. Mingaw na kayo ko sa akong mahal.
1: Uy, magulaan nun man ka.
0: Ay, uy, Amy, kaw nena.
1: Hangtod ka rin mo pagiday kamaanan na nalayo ka sa mahal sa kinabuhi ni mo. Ako kani nga babae, na kaya mangani, ikaw pa kahak.

0: Ronel?
1: Ah. Uy. May suod bagi ka sa kong cabin. Ay. Ayaw. Hindi, ayaw. May asawa ko.

0: Ma, murunggo na gyud kining barko sa Pilipinas. Wa, nakusla sultihi nga ugma nako na asa mo.
1: Gusto na kuslang suplisahon.
0: Lagi naghinam na kay ko na makita sa akong mahal sa kinabuhi.

0: Oh, hilak.
1: Bay, nanambuk man ka.
2: Mau lagi? Niyay! Ha? Dako ang tiyan. Uy, bay! Yugi ko na. Gusto na ko makakita na rin na.
1: Aha.
2: Nausa man ka. Muram ka gatukan. Tala! Kuyugi ko sa ilang rin na. Gusto na ko makita na ko siya pagbalik. Saman? Saman?

0: Rena? Manong? Manong dako ang imutihan?
1: Rennel.
0: Buot ipasabot ini. Nganong? Nganong dako ang imutihan?
1: Pasilo ako, Rennel. Pero wala ko kapungin akong kaukalingon. Natental ko.
0: Unsa?
1: Nagkabalik bisa kong uyab ka niya to. Si Marlon. O hangtad nga. Nga namaptos ko.

Sakit kayo ang misugat nako. Halos midatog nako ang kalibutan. Wala lang ko nung misulti si mama nako sa dihang dito pa ko sa barko kay. Galibog siya o unsaon niya pagsulti din hinako. Nahadlok siya sa mahimong tubag o mahimong response nako nini. Mahimong reaksyon nako kung mahibawaan ako. Ang nahitapo. Ako mga pangutana, gusto kong mukiha sa akong asawa. Pero unsaon man ako nga maluoy man kuniya. Sa pagkakaroon, tuas siya sa ilaha. Huwag ako naara dili sa amo. Sa may angay na akong buhato, ikiha ba na ako siya? Pwede ragyog ka ay na dong ay. Ikaduha, DJ Reyna. Angay ba na akong basulon ng akong inahan? Sawa pagsulti nako sa kamatuoran? Ikatulo na akong pangutana. Kahinaot ko nga inyong kung matabangan. Angay ba na akong dawato na lang o pasayloon ang akong misis nga si Rina?

0: sa imo man.
1: Shama.
0: Kay imo ha man. Saon naman ni? Saon naman na imo problema? Pero natingala lang ko. Natingala ko. Natingala ko diha Dong Ronel. Ngano na ay nay nahitabo something dito sa barko.
1: Yeah.
0: Kinsa man tong ni sulong sa imuha? Wala gito na naputol lagi dito ay may nangyari ba? Na para bang sinabi mo may nangyari sa iyo sa barko. Pero ewan ko ba di ko get. Anyway, mao ka tong atong story. Bahin sa seaman. Ang iyang pag-uli ang asawa. Niburot na. Niburot na. Ayan. Ito na tayo. Ito na tayo sa part ng tambagan session mo. Nang, open ang atong linya. 0995-994-6868. Balik ko na ako mga pangutana. Unsa man, ibalik ko na ako unsa inahitabo sa kinabuhi ni Kuan, ni Ronel. Oo.

nagdrama ito siya. Ayaw, Emmy. May asawa ko, Emmy. Pero giputol naman. Puta na kabawag, naunsa sila, Emmy, ditong si Ronel. Sabihin mo sa akin, Ronel. Anong nangyari habang kayo lang dalawa ni Emmy?

0: FM.
1: Gak larik sana.
2: Exciting.
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Klarik sana.
2: Exciting.
6: No, bitaw no.
7: So sa maikaingon ni mo kay Ronel din hinga part. Anong masasabi mo?
8: Matay. Moro magliblog bang kuta na ko ani. Magliblog ni gira kong kuta gira ni no kay.
7: Balik na lang ugma. Advice.
8: Ayaw!
7: Sige, go!
8: Kung ang hangat mo ba siyang mo pailugkiha, di ba? O sa mga to siya ang ingon to, siya hindi pa kota na?
7: Oo, pwede ba daw siya makakiha, ani?
8: Kung ako,
7: ako,
8: depende na nimo. Depende na nimo kung ang sa'yo mong desisyon. Sa, ginasada na lang ako na sa tulunan mo kapangutana. Nag-depende na nimo kung mahal kita mo siya, di dawatan gini mo kung sa'yo mga pangita po niya. Kailan kung mahal mag-ito mo siya.
7: Bitaw, sad.
8: Kay, ikan mo ang God po. Ikan mo po nga rason. Pero nag-dudagi ko at agad ba? Nga naagid to, naagid to.
7: O, nakasala. Di isan na to ikalilo. Nga nakasagid ni si Ronel. Ikaw, Ronel, no? Baka kung kinain mo mga imong suwat. Sarong ako, Ronel.
8: Murag di pangitaangi pagpagi sa Ginoo siguro di Jersey nga makuan gito ma-inter gito kay kuwa to na inter to wa tay mga pagduda nga
7: o ganahan ko ani ba kay kana gani palibog-libogon ta shout out kay sa ato ang mga kuan Lasser Marvin nindot inyong drama ron kay inyo gyung itaga ang kalibugan at nalilibog na din ako
8: Bala di Jersey kung nanila magaron Brad depende na nimo. Ang tulong na lang ang pangutana na akong gitubag sa tanahin mo mga pangutana. At tulong na namin akong gitubag sa tanahin. Lalo na sa mga kung sa inuon pa ba nyo mo lang yung makasawa nga si
7: Tatay. Si Rina. Si Rina. O, oh, dili, Reina ha, kay Reina. Ako man na, Rina lang. Kasi niya, ako
8: man. Magiging din na lang mo kung nawatan ba naman siya o dili.
7: Kitaw, naragin na nyo mo dong. Kay, nakadungog na ba mi ni Sir James nga na kay Imi-Imi. Kabaw na ba mi?
8: Hingway.
7: Oo, na yung mga, ayaw, Imi, may asawa ko. Yan, nakat na yun.
8: Ayaw! Gusto ko, gi-soundtrack ka na, han?
7: Nadilaron, mami, ha? Bitaw po, kung may yung kag-ako, kasabot ra yung ko kay kasado mo. Kung may yung kag-gusto kag pakasuhan siya, makasabot ra ko ni mo. Kung ako po, ako'y bana, makaunaw na kong pakasuhan ka, kina magdusan yung ka niya, makasado ta niya na, ana ba? Not mananimog yun. Okay.
8: Narap po na niya. Narap po na niya, Ronel. Depende na lang niya kung... Depende na lang niya kung iya pag ginampay na ng kaso kinang iyong asawa. Kay ako maging ibigin siya, kanang kontis po dito, kanang balik na pati ang ex. Kasi Marlon na dano, Marlon?
7: Yes, Marlon.
8: Ano? Ganang lang siguro, ni Chelsea, o ganang lang. Nalang ko ipabot ng katong nakakuha kong number. Pasensya na yun mga nilig yun ako may perting kaya ako ni magod nagasipram doon ko kayo bandista magod ko ni Jersey mo nang doon ako matubag o sahay
7: niya. Ah, bandista ka?
8: Magabanda ko
7: actually. Kantahe dami be, kantahe may kaisa.
8: Ha?
7: Kantahe may isang buli may kaisa. Pakitahe may sa imo.
8: Kantahe ka?
7: Oo, unsa mga nga nindot. Kuan.
8: Buksan mo, papasukin ko.
7: Agay!
8: Ayaw!
7: Ito na! Thank you, kaayo, Sir James. All the way from Samal Island.
8: Magkita ko,
7: Go!
8: Okay, dinito na pitis pa dahil sa barangay Kugo na Babak District sa Samal na ibigay kayo din sa inyong kapista na May 16 na sa nanubing mga kadir.
7: May 16, may tag makalaag na kung balik niya sa Samal, uwe.
8: Kung ba, makasuloy ka balik ko.
7: Gani. Kaya
8: yung mga beach piano.
7: Bitaw, dugay.
8: Taga din yung magigas Mindanao.
7: Oo, anak, last na kung anak, din ha, 2000... Dugay naman kayo ito. Uy, 2013, ana?
8: Oo. Nagsugod ka na din na pasama. Labi na gid karon kayo. Basta ganagid ang mga beaches na gid.
7: Lagi. Sige lang po, Juan. Basig na yung magpalibre na ko di ag sulod sa ilang resort. Ayaw! Kisa pa i-shout out ni mo diha, katropang James.
8: Okay. Wala na.
7: Okay, thank you. Salamat kay katropang James. Katropa mo!
8: Exciting!
7: Kana! Grabe, abot tibuok, samal, ayang tingong.
2: Exciting!
7: 2.36 in the afternoon. Itong oras, atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadya, ang Santhon Gold Coffee Mix. At doon nag-glutathione and collagen. Isa sa kong mga giniinom, bago lang ganyan, niinom ko ganiha. Of course, niinom ko sa among produkto. Una yun, dyan ako nag-inom para makita ninyo kung ana in ani ato ana. Hello, may hapon sa itong caller nga nasa Pigas Linya. Unsay pangalan o taga-asa?
0: Hello, DJ. May hapon. DJ Tinik.
7: Oo.
0: Ako na Jordan.
7: Kana. Jordan! Oh, Jordan! Ay, kumusta naman ka, Jordan? Oy?
0: Okay.
7: Since nananawag... Nami-miss kita. Kantahan ta ka na yun. Ya. Karon, nanamag nanawag ka mang gidinhi. Wa kay laing tumong ko ni tagaan taong kung an. Tagaan ni mog suhistron o unsa man di opinion kining ato ang letter sender. Bundaki na yun.
0: Ang tambag ko ni Ronald DJ is kasuhan gini ang asawa kay nibalik mo sa yung ex.
7: Nya kay murag nya kay nasakpan nakadungog atong part nga nahitabo kay Ronald to sa barko.
0: Mm-mm, no sir. Ang kuwas na tablas na DJ.
7: It's a tie.
0: Tablas na. May gugma siya sa babae, yan lang daw ato DJ.
7: Naglahit naman yung tono sa iyang advice noon. Kung nagugma gin siya, no? Betaw sa. Unsa man gyud ni? Kaya kung ako pa kasabot ra pud ko ni Ronel kung maingon siya nga sakit jud na naon niya ni uli ka nga na mabdusa ng imong asawa niya di ikaw ang nakapamabdus murag magrigor gyud pud ang imong hunahuna sad ana sad dili sad nato na manikayan pero ang pangutana din hi karon unsa may buhaton niya nga murag nakasama pud siya pud kay samtang naa siya sa barko kay murag nami Emmy dito si Emmy murag man siya gikamang ni Emmy
0: ako ni Jerry. Huwag ako sa kumbahin, buwagan yun ako. Magbuwag yun eh.
7: Magbuwag na lang yun mo?
0: Salvador del Mundo naman talang sa buwag. Kailaing tao mo, ito pamabdos.
7: Oo niya, murag nahigugma man ang kuan. Murag ang nahigugma pa? Ang tawag ani, muramag nahigugma ning si tawag ano eh. Ugma na lang na assignment na lang, nakalimot ko. Oy, shout out na diya sa Samal di ay kay katropang Bong Alvarez. Hello po sa inyo, di katropa! Sa may Samal! Langoy well! Oo, padayan diya sa imong himaya o pagmaya. Di, Jordan, be? Sa iyo ito imong chika? Jordan! No, what's Jordan?
0: Ako ni Jerry.
7: Putol-putol daw ka. Asa naman ni si Jordan. Ay. Pangitag signal daan, Jordan. Na. Kalamig gini mo. Ayan, ka na. Hello. O, ka na.
0: Hello, DJ. Napahong yun.
7: O, ka na.
0: Uli kayo.
7: O, sige, go. Ipadayon ti mong tambag.
0: DJ?
7: Ipadayon ti mong tambag ba?
0: Oo. Ako to, mag-ngitagi siya o kalinaw, DJ. Yan lang, ginbogan si Ikuan, yung asawa.
7: O, muna na gina'y pinakadali, no?
0: Yes, DJ.
7: Sige, maumang ka. Ay, wak man na isasama ni si katropang Bong Alvarez. Ay, sige. Patata. Ay, sige. Salamat, Jordan.
0: Okay.
7: Grabe gini ako. Kala abi nimo Jordan no, nalipay jud ko Jordan nga mas nagdugay pa imong profile pic nga ako ang profile pic kaysa sa seaman nga ako na uyab. Oh, shout out daw ni katropang Philip Jordan no.
0: Sulti
7: ko dayon dai, karon dayon.
0: Ako lang gibuhat ni kay first time gyud sa tibuok kong kinabuhi, ikaw gyud ang nakit ang JJ. Kamo diya tanan.
7: Sunod ha, i-profile pic si Doc JJ. I-balance-balance, pud mi diri, pa dili pud special treatment. Grabe po ka, Jordan. Sa matang kay?
0: Inspiration tamo, DJ. Basta magtrabaho ko rin, malipayan kay ko.
7: Malipayan kay ka? Oo, mayra po dahi. Uy, nga na, usahay no. Kaingon sa kuba ko, nakahatag kong kalipay, may na lang. Salamat niya, Jordan.
0: Okay, salamat niya.
7: Amping ka ha.
0: Okay, salamat.
7: Hinay. Shout out, Daddy Kay. Exciting. Salamat. Abi na kong nasasama si katropang Bong Alvarez. Naadi siya sa transmitter. Abi na kong pasyout out siya sama. Alam mo na kong sama. Abi kong nilangoy na kadiha, katropang Bong. Uy, katropang Bong, nga naman, ipahimo, maday ko sa imo hag jingle, katropang Bong. Ako ading intro di ay, kung maday ko sa next script. Alas 2:41 na katropa. Mudawat akong isa ka-caller, akong pasudlon. Tambagi pa niyo ni si Ronel B, kaya ako, piktosan ko ni si Ronel. Kani si Ronel, gipalibog-libog, graba ko na imo hang suwat sugilanon din niya. Kadungog graba kong nakagikamang ka, ikamang ka ni Amy. Shout out sa inyo ha, diha katropang Bong sa Solid FM Davao. Hello po sa inyo ha din na. Shout out na lang po sa laing-laing istasyon nato, no? Sa mga napahook up karon diha sa may XFM, Zamboanga, Cotabato. Asa pagani ito, eh, liliyon sana ako din. Na mo kopya ko dirigod na nawa naman din sa ako ang kuan. Kudigo, ganda kay daghan kay ni. 98.5 Kanlaon, 92.9 Gihulngan, 107.1 XFM Bukidnon, Madunggan na sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Napunta karon diya Madunggan sa 107.1 Tagum XFM. Ayan! Talaga ba? Sobrang salamat naman at naririnig niyo pa rin kami hanggang ngayon. At dahil dyan, isang ago. Rumag ka ng bagulang ni Utong. 95.9 General Santos City, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati. Doon nindot kayo nga mga dagat ang Mati. Promise! Kung ato gani kong somewhere na akong Mindanao no, kung ako ngayon kung nindot nga dagat ang Mati, yun ako alam na sa GovGen, Governor Generoso, nindot siya nagdagat din ha. XFM Cotabato 102.1, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur, ug sa mga naka-simulcast karong hapuna. May hapon. Hello, may hapon. Kinsa ni? Kinsa ni?
0: Mawab.
7: Mawab. Uy, kanigid ang taga Mawab. Naba ko'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro?
0: Maklaro yung day yung BG.
7: Na ako'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro? Kabaw kag nga, kabaw naman kag nga no, basta na ako'y pagdumot diya, kahiubos, kasakit, o nakatilaw po ko diya, o kalami. Na ako, diya po na ako natilawan ang unang kalami. Wait, tambagi na siya, Bik, ako ba? Hapit na mortong oras.
0: Sa Tinder ba?
7: Oh, dali ida yun. Kinahanglan ni Ron Ron.
0: Kani, okay naman ang tao. Ang tao.
7: Seryoso kay siya, oy? Namura yung dilipot tambagunon?
0: Yang, lama siya yung kinabuhi, wala rin tumusagol sa barko, kita po.
7: Yung saon man na ron?
0: Saon man na ron? So, Ronel, yung ibo sagol.
7: Dita na do, nalibog yung kapong apil na yung saon man eh.
0: O, hindi yung namaywasan daw, hindi yung namaywasan kayo. Sa naman po yung mga amigo nga siman ba?
7: Ah, so kung ina nga, normal lang gid ni siya?
0: Ha?
7: Normal lang gid na siya sa mga siman?
0: Oo, oh, naagyo rin mo. Labi na ako ganang mudunggo, naglaing nasun. Ganang
9: Kasa nga lang na sud ba nang magbasa kay nang babae na gidi mo saka.
7: Ay naa gidi mo saka. Ingon to ako ang nakauyab kog siman sa una oy. Pero okay ra man sad to.
9: Dili na ko itanan
7: kay base niya mga suko ni mga siman nga naminaw karon.
9: Pero gina mo kung mga nito kung sa mga siman, mga classmates niya na ba?
7: Oo. Yung sa may chismis nila.
9: Kaya daw, bro, ito na, tingin ko na siya mong sarili yung potential ka.
7: Ana, Ragyod, ana, di na to ko, ana. Depends on the kung ano man na.
9: Yan nga yung sitwasyon, bro, yung mga niya, sitlog na.
7: Oo, niburot naman, good.
9: Ang nakasitlog po, Jod, ang siyang, kung ano, ang siyang ex pa, Jod, di ba?
7: Okay. Samtang wala day si Ronel, nibalik din siya sa iyang ex kay nagtikiman.
9: Oo.
7: Pero
9: siya nakagarod galing yung ex pa. Rong ganun, namapos mag niya. Yung inasip na mag yun.
7: Gabi, wala na lang sa... Wala mang gipapisik na lang sa dingding. Okay, wala na naman niingon nga. Wala na naman niingon ba nga? Asang trapo bi? Kaya rin di mahimong bata ba? Para mahimong ok-ok o toko. Sa ba?
9: Hindi naman dato, bata wag ipapisik. Wagi mo dinyas.
7: Maong, sa muka. Bisa gi...
9: Ito ay, ano na lang. Wala ko yung Ronel. Naano ko nga, di ba kasado na sa ano?
7: Kasado man sila. Ang sa mamayingon ni Moani.
9: Kasado ba sa sawis?
7: Oh, basta kasado sila duha.
9: Pawalang bisa na lang sa
7: dunia. Ano na, pawalang bisa na lang daw. O sa may last message ni Moani.
9: Ayun na lang yun sila. Ano yung may tabo?
7: Ano na lang yun. Sige. Bye. Salamat kayo, Jagikan sa Mawab, ha? May painit kayo, Diaron?
9: Ay, sa init. Yung kay init, ulan na dres.
7: Ay, ulan, daddy. Ay, tama naman ni Bagyo, no? Sa inyo, ha, Diaron? Sa mga mga init kayong panahon, diri si Cebu. Sige lang, kay kung diri mga sa Cebu po ang mag-ulan sa, di po basta-basta dinig. Na. Mga anod, masabitanan. Oo, lain diri sa Cebu mo ulan kay gamayng baha, himo mang swimming pool ang mga kadalanan. Thank you, kaayo diya sa Mawab. Alas 2:47 na. Nawa na siya, kaya hindi man matingog na. Thank you, kaayo ha, sa pagpanawag. O, guwa na tayo, di na kumudawat, sirado na. Kaya wa na, hurot na kong oras. Maabtantan ka, tropa Eric Manait, diri ron, makapiso na pong kong. Sabot, baya gidaan mi duha. Nga, di gid maabtag ka ng dugay akong pag... O, siya, tabian na sa pugugod ba? Saapod na ko ni. Hindi isa ko kaunang istorya. Narabay nakabutang diri o 10 minutes. Sa tanang angkor ata, ako gididi mutuman o ginani ba? Makasabaan yung kuan. Sa imuha, day. Day, sa banan, ay sa kay Rina. Rina, tago-tago sa aron kay pakasuhan beka ni Ronel. Pero Ronel, di na ko mag-gets. O nga nung unsay nahitabo ni mo dito sa barko, nga murag nakasama sa ka dito sa barko. Ang lamang lang yun ni mo, wala mo na ba mabdusan to. Pero kung basihan na to ang balaod, makapakaso yun ka niya kay kasado man mo. O, kung mangutana kag pwede ni mo siya kasuhan, naaras sa imo ang desisyon. Actually, naa, pwede. Pwede niya siya makasuhan kay kasado mo. Again, legally married man mo. Pero kung imo ang pagkaso kay tungod kay... isahan ka, no? Ano yung pagdumot ni mo, niya murag nangisa, masaga. Isod kay kapanalipdan rin apart. Sa ingong pagkanit daw nila, kasagaran gido sa siman, naagi din yung ma-encounter nga susama ana. Pero naarag gido na sa inyo ha, kung musukol mo, niya murag base sa imong drama dito, murag disukol ka man. Depende man tuong sa to, ayaw o ayaw dugaya imi. Angay ba na akong basulo ng akong inahan sa wala papagsulo? Di niyo pwede basulo yung inahan kay buhatar niya unsay paminaw niyang tama. Kaysa tinood lang siya po, naglibog po na siya unsay angan niyang buhaton. Sa pagkakatong higayon na mo, ito yung paminaw nga tama. O ganong basulon man ni mo ang tao. Nasugod pa lang daan, nagunahon na raman siya sa imong kaayuhan. O basig mo, ambak pa lang ka to sa barko. Diba? Ang imong inahan, nagunahon na rato sa imong kaayuhan, Dong Ronel, ha? Ayaw nag, ay naglabda imong o. Ay nagkasuko sa imong inahan. Be rational and be logical when it comes to your decision pag abot sa mga kisay dumta ni mo, no? Anak na, nakitrabay kong, nanakit na akong luas diri, Dong. Basta kung mo yung kagusto ba kamukiha, naara sa imuha ang desisyon. aragid na nimo. Huna-una asa nagkapila. Pero kung paminaw nimo, gusto ka gustisya. Hindi na paminaw, I know, gusto ka nga mataga gustisya ang imong ibati. Kaya nasakitan man yung kay. Ikaw ba naman daw imong asawa pag uli nimo, niburot na. Wala pa gani ka ni ka, wala pag bago pa gani ka ni uli. Dako pa sa, ang lingin sa tiyan sa imong asawa, mas dako pa sa pulmon. Muna ron na, muragin akong maingon sa imo ha. Ibakred ra ni tanan. I-review ra ni tanan ang ato ang programa din eh. Aron, aduna kay kuan. Aduna kay guidance ba? O aduna kay sumbanan. Wa naman ko'y igong oras. Na may igong oras. Hanggang salamat sa pagpaminaw mga katropa. Alas 2:51 na sa kahaponon sa programang X-Rated. Sa mga listeners, gana ay digi pang comment. Ugman na ako ni basahon. Assignment lang sa aniha. Kaya wala ko i-oras. Ang importante din na sum up na ito ang problema. Shoutout sa mga seaman ha. Salamat sa kanunay niyong pagservisyo sa inyong mga taxes. Sa mga seaman nga faithful and loyal sa ilang mga asawa, mabuhay ang inyong mga lagay karon kung asa man mo. I mean, kung nasa, ano man ang inyong kalagayan. I mean, ana. Sa akong partner sa Bigas Lawa Katropang Doc JJ, o nga to ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Ugma po, magdunga na ito same hour, same station. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
2: Exciting!
10: XFM
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Kaklarik sana!
10: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
4: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Baklarex, sana!
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko kalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
3: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
7: Southern Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw. Araw-araw, Vision X Plus.
17: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
15: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs

0: X FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Oras sa XFM, alas 3:01 na sa hapon.
4: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
5: Extra, extra, balita.
3: Gikan sa XFM Davao News Center, ania ng extra balita ning orasa. Hatod kini kanato sa Zanthone Plus Gold. Sa headlines sa tong extra balita.
6: Headlines.
3: Taytayan sa barangay Kalyawa ning Dakbayan na hugmak tungod sa ulan. 20 anyos nga lalaki patay human giingong gipang bunal-bunalan sa 1 versus 9. Samtang tindera patay o usa ka bata na angol, human araro sa pick-up ang mga fruit stall. Og cyber warrant, batok ang Franco mabantaw guban pa, giaprobahan na sa RTC Pasig. Og Marcoleta, gi-question ang otoridad ni Trillanes sa ICC warrant issue.
6: Headlines.
5: Extra balita.
3: Alas 3:03 na sa hapon, mga katropa, og karon sa detalye na sa atong extra balita na hugmak ang usa ka taytayan sa Purok 2, Barangay Kalyawa, Davao City, human sa pipila ka oras nga kusog nga pag-ulan ang nasinati kagabi. Subay sa taho ang kusog nga bunok sa ulan tungod sa easterlies og intertropical convergence.

0: Как Плариксана.
1: Exciting!
2: Exciting summer, manakang trupa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive!

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting.
2: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
5: Southern Gold Coffee Mix.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop, lami, humok o humot.
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
8: Paborito gid na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live! Long live!
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
13: Extra Drive!
12: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
3: Aw.
4: Kaklarik sana.
1: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: X-F-M. X-F-M.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
11: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
12: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
9: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Ito ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: New Year's Speak, your perfect escape above the city.
20: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
20: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
21: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Extra Drive.

0: Как Клариса, она
1: exciting.
2: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
3: Aw.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: The time now is 4:30.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM. XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
8: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
11: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold sir. Tumanggod sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Zaton Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
12: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko na problema ani sa ako ang mata. Magsigi na lang ugabon-gabon. Naapag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
0: pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
19: Sis the Pain.
20: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
19: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
21: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
19: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
12: Extra Drive!

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hanto, nawala na yun. Mga na pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka-adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santaon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santaon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Santaon Gold Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santaon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
10: Kaklarek sana!
5: Exciting!
11: Exciting! Summer man nakatrupa!
10: Ang saya-saya!
11: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1.
12: 89.1.
11: Ang inyong katropa.
10: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
11: Exciting!
5: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras sa XFM, alas 5:02 na sa hapon.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Extra, extra, balita,

0: Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthong Plus Gold. Sa headlines sa atong ekstra balita.
1: Headlines.
0: Makani rebelde nga mibalik sa sabakan sa gobyerno gisuportahan sa probinsyal nga paggamhanan sa Davao de Oro. Samtang House Minority Leader Antonio Tinio nagdusog reklamo bato kang Representative Paulo Duterte. Salen ni Pangulong Bongbong Marcos sa Misaka. NBI driver na exposed lang sa pulbura. Og suspect sa Senate shooting, nakagawas na human makapiansa. Sa detalye mga katropa sa itong ekstra balita karong hapuna, gisuportahan sa lokal nga paggamhanan sa Davao de Oro ang tulo ka mga individual nga kani rebelde kinsa mibalik sa sabakan sa gobyerno. Personal kining abi-abi sulod sa Kapitolyo ni Governor Raul Mabanglo kauban sa Department of Interior and Local Government, Provincial Director Maria Aurora Corpuz. Bukti sa ilang napili nga desisyon alang sa kalinaw. Sa probinsya gitunula ang mga nasangpit og tig 65,000 pesos. Ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kan ICLIP, samtang gipasalig sa gobernador ngadto sa mga former rebel nga mutabang kini sa paghatag og oportunidad aron mamahimong produktibong miyembro sa komunidad og aron dili na masugamak sa mali nga dalan. Sa Picas Bayan mga katropa, nagdusog reklamo sa Office of the Ombudsman si House Minority Leader og ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio bato kang Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte tungod sa giingong irregularidad sa kapin 80 ka mga flood control projects sa Davao City. Sumala kang Tinio, mukabat sa 4.44 billion pesos ang kantidad sa mga proyekto nga gihimo sa Davao og Matina River sa gikan 2019 hangtod 2022. Dugang paniini nga kinahanglan imbestigahan kung adunay paglapas sa balaod og dili hustong paggamit sa pondo sa gobyerno. Giangyo sa kampo ni Tinio ang ombudsman nga susihon ang mga proyekto aron mahibaluan kung adunay mga opisyal nga mahimog manubag sa giingong mga anomalya. Sa pagkaroon, sa Picas Bayan mga katropa, i-question ni Davao City First District Representative Pulong Duterte ang gihimo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio kalabot sa paghangyo ninig imbestigasyon sa gingong manumalyang flood control project sa Davao City. Matod ni Duterte, murag nakafocus lamang si Tinio sa mga aligasyon nga dunay tuyo nga dauton ang Duterte family imbes nga tanaw ng tibok kahimtang sa mga proyekto. Dugang pa sa kongresista nga politika lamang ang mga akusasyon ug wala pa igo nga ebidensya nga mapamamatuod sa gingong irregularidad. Nasairan nga niduso si Tinio sa Office of the Ombudsman og imbestigasyon sa kapin 80 ka proyekto nga nagkantidad og 4.4 billion pesos. Alas 5 sa isa hapon mga katropa sa Picas Bahin, Misaka ngadto sa 475.9 million pesos ang kinatibok ang assets ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og First Lady Liza Marcos base sa ilang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Sa dokumento, zero ang ilang liabilities samtang mas taas og 22.24% ang ilang 2025 SALEN kun itandi sa 389.36 million nga natala nitong 2024. Gibase ang deklarasyon sa acquisition cost og tax declaration sa ilang mga kabtangan subay sa mandato sa Civil Service Commission ken CSC. Samtang base sa appraisal report sa Cuervo Appraisers nga gilakip sa SALEN, gibanabana nga mukabat sa 1.45 billion pesos ang market value sa mga kabtangan sa pamilyang Marcos. Sa Picas Bayan mga katropa, gibutsag ni National Bureau of Investigation kan NBI Director Melvin Matibag nga walay dalang armas ang driver sa NBI, kundili vest o gradyo lamang atol sa pinusilay sulod sa Senado netong Mayo 13 ning tuig. Matod ni Matibag, mibalik ang driver aron kuhaon ang nahabilin nga bag sa ilang kauban samtang gigukod sila sulod sa Senate premises. Gibarogan sa NBI director nga gipahapa sa salog ang ilang driver kundi nadunay mga pulbura sa salog nga nahibilin sa pagpabuto sa mga personahe sa Office of the Sergeant at Arms kon usaa og tungod niini nabutangan matod pa og gunpowder residue ang kamot sa driver. Samtang mga katropa sa pagpadayon sa naisgutang balita mga katropa, temporaryong nakagawas si Mel Oragon, kinsa sospek o usa sa mga sospek sa nahitabong shooting incident sa Senado human kini makapiansa og 116,000 pesos. Nasairan nga ang piyansa may kalabutan sa iyang giatubag nga mga kaso lakip na ang paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o direct assault na konektado sa insidente nitong Mayo 13. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, dili opisyal nga empleyado sa NBI si Oragon, bisan pa og nagsilbi kinisip volunteer driver sa pipila ka ahente nga nakadestino sa GSIS compound. Padayon gihapon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang tibuok. Detalye sa nahitabong pagpamusil, ingon man posibleng partisipasyon sa ubang individual sa naisgutang insidente. Extra, extra balita. Alas 5:09 sa hapon mga katropa, ugmod na naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM, XFM Davao Katropa Digital, logang Centro Media. Ingon man atong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Juvette Espanyol. Kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Oras, alas 5:09 sa hapon.

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Blasco.
10: Ako si Don sa Kamaestra.
11: Magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Blasco.
12: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
0: Xanthone Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
5: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
9: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Craft Gold ba?
9: Ay, ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Craft Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
10: Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
11: baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: Kaklarek sana!
13: Exciting!

0: kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Sa una, lab pa kayo ka. Karun, labya na lang in town ka. Aww, paray ko!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Dagdha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong...
2: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Santon Gold Coffee Mix. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Okay. Mayong gabi eh, sa tanan mga kaigsunan. Huwag mga kaigalaan, ani anusab ang inyong alagad. Brother Marlon Bohol, mag-imbita na usab. Ako kaninyo sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. Ang tingog
1: bye sa bye sa ato ang programa.
0: Magkaisugot na usab kita o mga importanteng mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, natuisgutan ang tanang mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Ato sa nga pasalamatan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Una ang Dios o ginusab sa ato ang naghatag o kinabuhi sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato ang CEO Brother Doc Remilito Oy ginusab ang iyahang Vice President Ma'am Ulibain Oy, nasab nga to ang General Manager Sir Edwin Garing, nasab nga to ang Station Manager Dennis Tagom, Arnel Cortis. Salamat no sir, maging nasab no labaw na kay sister ato ang technician Sir Kenneth G. Batukan. Og salamat usab no sa tanan ng mga station, mga naka-hook up usab na ining programa sa tingog sa reformasyon. Sama sa Dabaw, nasab sa Jinsan, nasab sa Mati, sa Bukidnon, o sa uban pang mga dapit nga diin naka-hook up na ining programa sa tingog sa reformasyon. So ako mag-aingon, maayong gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsoonan. O gato sa mga pasalamatan no, ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga nag-subaybay no, usab sa ito ang mga itong programa, no, sa tingog sa reformasyon. So doon natay paghahisgutan karon mga kaigsoonan alang sa ato ang gitawag og kaluwasan. Apan sa dili pa ang tanan, maminausa ta og manindot nga awit.

0: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wagyo o minto.
2: Paklarek sana.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong Turandabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may gabi nyo nga di ko matulog.
4: Zaton Plus Gold.
5: Kreatin lami, nahulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na ang sa Yesko. Hindi mo kayo matabang na sa inyong paglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mopaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, gitukara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitumar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Sa Clarix sana!
16: Exciting!
17: Exciting summer man nakatrupa.
16: Ang saya summer!
17: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
16: Katropa.
18: Summer na! Katropa!
16: Ka-Clarex, Ana!
17: Exciting!
16: Exciting! Exciting.

0: through ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa.

0: ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
7: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gani sud og tindog kay gamin hud akong tiil sa og likod sobra kasakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor.
8: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon.
10: Ow.
11: Kaklarex sana?
12: Exciting!
11: Kaklarex sana?
12: Exciting!
13: Exciting!
14: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
3: Baklarex, sana?
4: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarik sana!
4: Exciting!
0: XFM.
4: XFM.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
11: Santo Blasco.
12: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
13: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
10: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
13: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Vision Lex, daghan ang natabangan.
16: Dili ako mata, sir.
17: Dili ko kapkaron labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
16: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
15: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
18: The Secret of Health.
19: Santhon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
19: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
10: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
18: The Secret of Health.
10: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
18: The Secret of Health.
10: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Head.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
22: Sister Payne.
23: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
22: Sister Payne. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Payne.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ibilis sa mga butika.
25: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
26: Tambayan sa katropa.

0: John Villanueva,
1: taga Rock Banana.
0: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
1: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
0: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
1: Matanungog mo ko kay si Rindon, na testingan daw.
0: I-try na ko,
1: inom anang
0: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
1: Ma-straight ako sa kasimana mo,
0: take ko anang.
1: Kasi isa lang, ganito.
0: Nga, usa ka bulan,
1: gamay, mga kong bukol.
0: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
2: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan ang kalona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
3: Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
15: Tambayan

0: gitaong lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba?
5: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
4: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
6: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Santo Blas
9: Gold. Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
8: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
16: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise
1: Electrolytes at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
19: Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
20: Isa ka call center agent.
19: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
20: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
19: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
23: Kung nalain ka sa kauban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
2: Kaklarek sana!
24: Exciting!
25: Exciting! Summer man nakatrupa!
2: Ang saya na summer!
25: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
24: Summer na, katropa.
2: Kaklarek sana.
25: Exciting.
2: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Need pa ba og notification para mag-gets ni mo nga like tika?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
5: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: XFM.
9: Kaklarik sana!
2: Exciting!
10: Exciting! Summer man nakatrupa!
11: Ang saya
10: sa tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
11: Katropa.
12: Summer na, katropa.
11: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Clarex and very exciting atong oras mga katropa, alas 4:01 sa kabuntagon.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita.
3: Mayong buntag Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas. Sa atong mga kaigsuunang mga OFWs, good morning kaninyong tanan mga katropa.
6: Good morning!
3: Yan mga igala, uban-uban sa kita mga katropa ning laing hugna sa ato ang rondahan sa kabuntagon. Ato ang Ronda Balita.
4: Ronda Balita.
3: Adlaw kita mga katropa ng Miyerkules mga katropa. Midweek na kita mga higala. And pitcha 20 na, no? May 20, 2026 mga katropa. Ay na po mga hukad sa mga balita itong hiyato din na kanyang mga katropa, ha? Ingatak na sa kabuntagon, uban-uban tagi ka alas 4 hangtod alas 4:30 sa buntag mga higala. Of course mga katropa, focus na to ang mga nag-unang balita, mga panghitabo sa ito ang local, regional, national. Bisan pa man malakbitan na ito mga katropa ang panghitabo international mga katropa sa ito ang rondahan sa kabuntagon na rondahan ay mga katropa. Of course ako inyong makauban mahigala, inyong katropa, inyong tigronda, katropang Marvin Ibano.
4: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita.
5: Ronda Balita.
4: Ronda Balita.
3: Ayan mga katropa ha, alas 4:03 na sa kabuntagon mga higala. Among time check, katulad ka na ito mga katropa sa Zantone Plus Coffee Mix. O ito ang Zantone Vitamin C sa ito mga kaigsuunan din na ha. Nga sa iyo kayo mang mata mga katropa. And of course, di ba yapod lali mga higala kanyang sa iyo mang mata? No, lahi rabiag yun mga katropa kung kulang ang tulog. Labi na kung dugay po kaintaw na tulog mga katropa, no? Kinahanglan mga higala nga matabangan na ito ang panglawas. Nga mahimo kining healthy mga katropa. Labi na kay dakong importante biya kining taon ang kining tulog alang sa matag-usa mga higala. Mga na mga tambag sa ato mga eksperto sa panglawas mga katropa kung mahimo, no? Kumpletohon ang 6 to 8 hours nga tulog mga katropa. Labi na alang sa mga hamtong mga higala ha. So ako ba na kay gibati nag-insomnia? At nabitaw mga katropa nga pagmakamata. Takna sa kabuntagon o sa kadlawon mga higala, di nakabalik og tulog na ko mga katropa. Basin na something wrong. Ano na mga higala ha? Basin bayaon niya resulta na mga katropa kay kulang mo og vitamina sa iyong panglawas. O baka mga katropa tungod kay inyong mga kapigi pang inom alkoy na. Mauna na yun ni trigger sa inyong mga balatian mga katropa kay di lagi healthy. Mauna na rin ito mga katropa sa Zantone Plus Coffee Mix. O ito ang Zantone na Vitamin C mga katropa ng mga produktong gamakini sa Yes to Health Incorporated.
4: Runda Balita.
3: Yan mga higala, dungog-dungog yapong kita hadri sa itong XFM 89.1 mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa itong mga kaisuunan. Nasa iyo kayo ng mata ning mga orasa. Din tamaglangay mga higala, ato nang luparan, ato nang rondahan ang atong sitwasyon sa panahon.
4: Runda Balita.
7: Weather update. Weather update.
3: O Kumusta man sa tumakaig suunan kay light to moderate rains baya ha ang mga nasinati sa Davao City. Gabi mga katropa ha, mga bandang alas 7 sa kagabion. Mga katropa na nasinati na po dato diri sa tong syudad sa Davao. Hinun mga katropa kay murabag kung sa tao pa na nang gitik lang. Kaya lang mga katropa no, kay sahay kining pagpanggiti mga katropa masubraan. Ay musakit namang kilid mga higalan. Anak mga katropa sa sitwasyon sa panahon. Lawa ikinipitang inday-inday na murabag hinay lang nga pag-ulan. Pero kung mulungtan og dugay mga katropa ah, posible yun musangko nga doon sa pagbaha mga katropa. No, kay gumikan gyapon kini mga higala ha, ang ato ang sitwasyon sa panahon. Atod kini sa localized thunderstorm mga katropa nga weather system. Kung asa ang mga area sa Davao City, hinoni mga orasa. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, iundang naman hinoon ng mga pag-ulan kagabi pa lang mga katropa. Ang mga area sa tong Davao City, makasinati kini og mga akining mapanganurun ngadto na sa mga madag-umon nga kalangitan ng mga katropa. Na mahigala samtang ato ang makasapaan na balik na kinig code green kung safe level tanan mga katropa. Yan, good thing ha? Kaya ning milabayang adlaw in town mga katropa. Oy, ang mga pagbaha nga nahitabo ha? Grabe, nisangko galing taon sa pagkadanyo sa mga motor. Kasukinan na po yung mga pangtari in taon nga hiniktan patay. Ang anang mga katropa ha, ilalim in taon ang kining mahimong biktima sa maong kalamidad mga katropa. Unamping-amping kanunay sa itong makaigsuunan, labi na kung adunay masinating pag-ulan sa inyong mga area, labi na sa mga nagpuyo sa mga kasapaan o daplin sa kasapaan, ngadto sa mga bakilid o bukirong bahin mga katropa, amping-amping kanunay sa matagkarunog unya. Labi na may gala sa mga pag-paki-update kanunay sa mga advisory sa ato ang mga otoridad, mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Alas 4:07 na sa buntag mga higala. Yan mga katropa sa tumakaigsuunan ha, nga kinibitang buot mag-relax. Grabe, relax na po katropa ang Marvin. Ano mga katropa? Italim in town ang magtrabaho mga higala ha. Ang imuhang panglawas, yun in town mga katropa, ang nahimong main capital ni ana mga higala. That's why importante kaayo nga mag-relax mga katropa at agig panahon nga makarelax ang imong panglawas labi na ang imong huna-huna mga higala no. Mamahimo kaayo kamong mobisita mga katropa dinhi sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa nga nahimutan kana sa barangay sa Lumay Marilog District ni ato ang syudad sa Davao. Ini nga mao nga area mga katropa nahimutan nga niini is overlooking kini no, makita nimo nga overview mga katropa ang sea of clouds ay klarong-klaro. And of course, mga pagkaon yung ginadalit sa maong area, ang mga amenities ay ma-feel yun mo mga katropa nga naagyog ko sa bukid. Naagyog ko sa lugar nga makarelax ko. Nga na mga katropa ba, no? Bisita ng mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort, mga higala.
4: Runda Balita.
3: Alright mga katropa. Oras alas 4:08. Kasi man ako nadunggan na sa gawas, ha? Kilibitaw nga... Nag-ulan ba ka, engineer? Nag-ulan? Wala. Wala man rin. Ang muraga sa aircon in Taday. Ayan mga gala, din natamag lang ngayon ito ng rondahan. Ang uban pa na itong mga panghitabo, dari sa ito ang Ronda Balitang Lokal.
4: Ronda Balita.
1: Local News. Local News.
3: Okay, sa ito ang area din here sa Davao City, mga katropa. Okay, sanglita mismo na kinilaging hisgutan ng baha mga katropa sa Davao City. Ako nakaangko nagpukinig pagbatikos mga higala. Kana mga katropa, nag-open up the pod ang kinimatod pang mga flood control projects. Kana mga katropa, ang mga updates sa ito ang syudad sa Davao. And of course, nihatag na yung tubag ni ini si Davao City Representative mga katropa Paulo Pulong Duterte mga higala. O gitubag ni ini mga katropa ang mga pagbatikos mga katropa. Kaya mga higala ha, kaya sanglit na magiging mga instances na dilikalikayan ang mga pagbaha mga higala. Kanapon na po yung mga nagtanaw. Labi na talking about mo ingontag Davao City mga katropa ay nakumunay kinaham sa mga anti-Duterte mga katropa. Paggila yung magpagawas dayon kini mga higala, uga sila uga kinibitawang pagbatikos sa mga nakalabay ng mga panghitabo Labi na talking ni ini mga proyekto nga gigahinan og pondo mga katropa. Kung ano yung anak matod ba ang nahitabo. Labi na, niini mismong mga kinintulay gyud intawon sa Barangay Kalyawa mga katropa. Ano nga siron mga higala ha? Kay nagpagula na og advisory ang kini mismong DPWH11. Alang sa itong mga kaigsuunan mga katropa, diri siya may mga muagi sa Kalyawa Bridge. Kaya di naman ito ang maagian, kinaguba man mga katropa. So pwede matod pa ka mong muagi. Dinhi mga higala sa Katuwalan Road. Mawakini magsilbi mga katropa nga alternatibong ruta. Samtang padayon pa mga higala nga ginagi or kining construction, reconstruction yun na matawag mga katropa. Kaya pati man yung pagkalangkata, di naman matawag og repair. Ang po, ibalik na po na ugal. Ukan mga katropa, niya papilitan lang 8-8. Anila lima ang higala ha. Na proyekto mga katropa. Milyones sa po, siguro, posible. Milyones sa po ang gastuhon ni ini mga higala. Pag sumala sa DPWH 11, sumala mga katropa ni DPWH 11 spokesperson Dean Ortiz mga katropa. Na nagsugod na sa pagmobilize ang ilang mga personahe mga katropa aron masugda na no ang paghimo og temporaryo nga tulay isip nga hulip kini temporaryo nga hulip sa naguba nga Kalyawa Bridge 2 mga katropa. No kini ang ilang gipadali mga katropa sa pagtukod ining Bailey Bridge mga higala. Kana mga katropa at least nga mahimo kining magkonekta na pod sa Kalyawa ug Mandug. Mga higala din sa ato ang siyudad sa Davao, humana hugmak ang intawong tulay nga gitukod sa maong lugar.
4: Ronda Balita.
1: Local News. Local News.
3: Alas 4:12 sa buntag mga katropa. Isa pa mga kaigsuunan hangang bubot mo pa dangat sa ilaha mismo mga katropa nga kining mga komento, reaksyon, mga mensahe diri sa itong pagpanagban-uban. Mahimo ka na ninyo i-type mga katropa, i-search lang mga katropa ang ato ang FB page ha. Sa kwan pa, paminoon na ito na Elysian mga katropa, XFM 97.9 Davao katropa, digital pa maninoon mga igala. Yan pero mga katropa sa pikas bahin mga katropa.
4: Ronda Balita.
3: Dugang sa tuang mga pang butyag pahibalo sa DPWH 11 mga higala. Kung asa ang padayon ang ilang or nagpahigayon sila o clearing operation. Labi na ning maintenance section mga katropa. Dini mismo sa Davao Oriental 2nd District Engineering's Office. Dulpo ka na mga katropa sa naitabong nga pagbaha. Dini sa may Rotonda Barangay Dahikan, Mati City mga katropa. Masagihawan ang natapok ng mga basura, lapok o guban pang mga sagabal sa mga kanal mga igala aron na paspas ang pagdagad sa tubig ug malikayan ang dugang mga pagbaha sa maong lugar mga katropa. Basa kabahin kini matud pa sa paday nilang paningkamot aron masigurong kaluwasan ug kapsay nga mga biyahe sa mga motorista ug ang residente labi na ning padahon sa ting-ulan mga katropa.
4: Ronda Balita.
3: Nasa inyong mga area ha, siguraduhain taon mga igala na kining anain taon sa maayong kahimtang inyong mga kanal. Kay lisod kaayo mga katropa nga ang mga kanal na ay nagbabag. Maglisod yung ihi. Ay, nga maglisod yung agas ang tubig mga katropa. Kasing ana mga igala, ang ato ang mga update diri sa ato ang panghitabo lokal mga katropa.
4: Ronda Balita.
3: And by the way mga igala, alas 4:13 ang mismong DA 11. Mga katropa, nagpahimang no mga igala ngadto sa tumakaigsuunan na labi na kining labot sa lampini o kining mga putsuka ng mga buyog mga katropa. Hinahanglan kining ampinga nato mga higala. Labi na ning panahon sa ting ulan mga katropa. Ako, nagkadoon naman natang il ninyo, nganong ulan naman sab. Aka na mga katropa ha, kay sumala pa mga higala nga dili dapat kinipang puhagon ng ilain taong mga balay panahon sa ting ulan. Asa mga tigpamuhag din ha mga katropa. Hinahanglan mamuhag ka mo ka ng maayong panahon. Kay at least mga katropa makapangita na pud kini og mga balay. Ang mga putsukan mga katropa makapangita kinig balhinan og tarong mga higala. Dapat sila pang patyon. Kay mo kini mga putsukan mga B. O kini mga pamilya sa B mga katropa. No kini hello B. Ay na mga higala ha. Akin mga katropa kinahanglan sila protektahan. Kay mo kini sila naghatag mga katropa or main pollinator. Ang hinungdan nga nagpadaghan og akini ni ining produksyon sa atong mga pananom, gulay, prutas mga katropa mauna ang ilaha mismong masterpiece mga katropa. Kay kung tao lamang matud pa ang saligan, ay dili lalim mga higala. Mas paspas mga katropa ang pollination ni ini mismong mga lampini. Dili mga putsukan, dili mga bubuyog mga katropa. Ayaw lamang sila hilabdi. Ay dili ka na mamaak mga katropa. Apan kong mugukod na sa inyo halahi na ng hisgutanan. Una sa mga tigpamuhag o sa mga katropa ha. Kung mahimok matod pa, paasuhi lamang mga higala ang kini mismong ilahang mga panimalay sa mga putsukan. Mga katropa, kay at least mubalhin lang sila o ilahang balay. And kamuna'y bahala sa dugos. Mga katropa, ha, ang pahimang no sa ato ang mismong Department of Agriculture 11 mga higala. Subala sa pagbutyag, panahon sa ting-ulan, ayaw inton po kining langkata ang ilang mga panimalay. Basin punyag, maunay mga kahimong hinungdan sa ilan na noong pagkamatay mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Ayan mga higala, oras na ito, alas 4:16 mga katropa. Ayan mga higala, ang mong time check atod ka na ito, mga higala sa Zantone Plus Coffee Mix. Sa ito mga kaigsuunan nga nangapinaning mga oras. Ayan mga katropa, maing pagpangapi ka ninyo mga higala, siguraduhan inyong kape ang ginainom ka ng healthy. Sama sa Zantone Plus Coffee Mix nga gama kini sa mangustin, malunggay ug soya mga katropa. Ayan, by the way, good morning, Ma'am Nita Valderosa. Ayan, maying hapon din na sa Canada. Ayan, mga katropa. Sir Uncle Dars, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning, sir. Ayan.
2: Good morning!
3: Sa uban pa na ito, makikisunan nga namin, maying buntag ka na yung tanan. Mga PUV drivers, mga vendors, sa to ang mga office workers. Good morning ka na yung tanan. Oy, ayaw mo palabi kaganahan, ha? Kay kagahapon na ito, mga katropa. Labig kaganahan mga higala kay kagahapon na to ang suspension sa klase in town. Mas 4:17 mga katropa.
4: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ng impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
3: Balik ta mga katropa, alas 4:17 na sa kabuntagon mga higalay ta maglangay ha. Atong nagluparan mga katropa. Luparan nato mga higala ha. Kaya before nato luparan ang ato ang Runda Balitang Regional nako mga katropa. Abot dahil paimbestigahan na ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Mga katropa, abot ni paimbestigahan sa Ombudsman na ang 4.4 billion pesos nga giingong anomaloso matod pa nga flood control project sa Davao City. Labi na mga katropa, dirib usab sa may Matina River. Ay mo na mga katropa ha. Okay, na to ganina mga katropa. Sa mga itabod rin sa ito ang sudad sa Davao. Sabi na talking about na mga pagbaha. Ay naay mga nagtanaw kung may mga katropa ang mga kining mga nagabatikos. May galatong atangan kung unsa mismo mga katropa ang kining adjust or kining movement. Hindi na isgutan ng mga sugyot mga katropa, mga paghangyo nga doon sa mga investigating body. Sa ito ang nasod alang ni ining mga proyekto na ginapatuman rin sa ito ang nasod mga higala. Yan.
4: Runda Balita.
3: Mas 4:19 din tamaglangay itong rondahan itong balitang regional.
4: Runda Balita.
1: Regional News. Regional News.
3: Okay, sanglit na mga katropa sa ito ang balitang regional. Kini mismo mga higala ha, kaya gihipahibalo mga katropa ni 4th ID or 4th Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez. Good thing kini mga katropa kay duol na matod pang ideklara nga insurgency free ang mga lugar sa Northern Mindanao mga higala nga ilalom kana sa AOR sa 4th ID mga katropa. Kini mismo mga higala ang gibutyag ni Martinez humana sa kamatayon ni alias Waco na usa kini ka top leader sa grupong CTG sa Caraga Region kining communist terrorist group mga katropa nga nahimo matud pa kining kapanaminan sa upat ka mga remnants nga pag-uhay lang ni surrender bit-bit ang ilang dekalibre nga mga armas mga katropa. Ayan, mapasalamaton usab ang 4th ID Mga higala nga to sa gihimong pag-surrender sa mga miyembro sa CTG, timailan kini sa epektibo nilang mga lakang sa kasundaluhan, pinagi sa panawagan og mga programa nga nagpaabot nga ihatag alang ni ini atong makaigsuunan, alang ni ini mga rebelde mga katropa nga nagplano o nga musurrender nga to sa sabakan sa Balaod.
4: Ronda Balita.
3: Ayan sa pikas bahin mga katropa. Usab diri sa mga panghitabo sa ato ang kasikbita nga mga areas mga katropa ha. Kumusta man ang ato mga kaigsuunan diri sa mga areas sa okay mga katropa, yan. Ha, kaya sanglit aduna na matud pay 2.2 billion pesos sa agwi kini usab mga higala. Okay, kini mga katropa si Bangsa Moro Chief Minister Abdul Rauf makakuha mga katropa. Isbut matod pa mo assume sa pagkontrol sa ilang Education Ministry. Nahimo kining kontrobersyal mga katropa. Nagi sa finding sa Commission on Audit. Kuman nagi question mga katropa ang paggasto matod pa nining 2.2 billion pesos sa nga budget. Sunod lamang kana sa hamubo nga panahon mga katropa ning milabayng tuig mga higala. Gakini mismo mga katropa nga tungod usab niini nilibog ka mga Iqbal supporters mga katropa. Uban kanila kabayan sa traditional Moro community leaders mga katropa ang nagpahigayon og rally ning milabayng mga adlaw mga higala dinhi mismo sa mga premises sa 32 hektar nga regional capital sa Cotabato City. Kung asa ang mga kining speakers niini, ilang giawhag ang BARM government mga katropa mga paggobyerno sa BARM nga dili iliisan mga higala. Akin mismo nga si makakuha mga katropa. At taliwala pa man ining findings sa gipagula sa COA mga higala. Kaya mga katropa, ito nang atangan ang movement o sab ni anak mga higala. Kung sabay mahimo nga aksyon, wala pa man sa panawagan mga rally pagprotesta ng ipadayag sa mga supporters ni makakuha mga katropa. Okay, sanglit, igula na magyon. Sa finding sa COA nga doon na matunpay 2.2 billion. Anak mga higala, asa man na napadulong. Okay, bilyonis mo yan, nadili lang na 1,000. Bilyonis ka na mga katropa. Amigala, ito ng katangan ha, ang uban pang movement ni anak sa kining aksyon na sa posibleng mahimong lakang sa BARM government alang ni ining insidente mga katropa.
4: Ronda Balita.
1: Regional News. Regional News.
3: Sa pikas bahin mga higala, kini ha? Kay 1 billion pesos ng sports complex sa BARM, usab kini mga katropa, gisugyot mga higala sa BTA Parliament mga katropa. Kini may gala ang gisugyot ni Bangsa Moro Parliament. Sa Bangsa Moro Parliament mga katropa, ang pagtukon ni 1 billion pesos ng regional sports complex. Aron pakusgon mga higala ang sports development o suportahan ang mga atletang Bangsa Moro mga katropa. Musbatod pa sa BTA Parliament Bill No. 467 o ang Bangsa Moro Sports Complex Act of 2026. Nagiatakda kini ni Kadil Sino Linding Jr. mga higala. Kinikabahin matod pa sa plano nga itukod ang track and field oval, football field, multi-purpose gymnasium, swimming pool, tennis courts, baseball ug softball fields, gymnastics ug bowling centers, lakip na mga katropa dormitoryo, clinic, conference halls ug uban pang mga pasilidad para sa mga atleta ug opisyal. Kanda mga katropa ang pinakanindot nga aksyon. Na may gala ang nindot hatag ug dakong pagtagal. Kay pagkanindot mga katropa makita ang mga kabataan-unan, abi sa paman mga hamtong naa sa maong lugar nagpokus na lingaw sa dula mga katropa. Oga malikayan ang paglambigit ni iligal nga mga kalihukan mga higala. Na ang angay mga katropa mo nagiingon nga, yes to sports, no to drugs.
4: Ronda Balita.
3: Alas 4.24 mga katropa, dito maglangay itong abakan ng panghitabo sa tuang national.
4: Ronda Balita.
1: National News. National
3: yan mga higala, by the way, kumusta man mga katropa? Kaya sumalag ibutyag sa pag-asa mga higala ha. Sitwasyon sa panahon gyapong kini. Nagpahimang noong Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa nga posibleng masinati mga katropa sa Pilipinas. Bagyo mga katropa, mga kusog nga bagyo. Gikan matod pan karong Hunyo hangtod Agosto mga katropa. Mao nang gipaandam ang publiko sa posibleng mga epekto ni ini mga katropa. Naamping-amping mga higala.
4: Ronda Balita.
3: sa pikasbahin mga katropa, gibarugan sa DILG. Rinesikan usab ni DILG Secretary John Vic Remulla mga katropa nga walay nahitabong pag-atake sulod sa Senado. Human na ining nahitabong nga pagpamusil. Binaylo ay ugbalan nito nakalabayng Mayo 13 mga katropa. Pagbutyag ni Remulla og iklaro ni ini na tandang ebidensya walay nakitang pag-atake na nahitabo sulod sa Senate building mga katropa. Kini mismo ang gagiyang pasabot mga katropa, iya mismo ang pasantop mga higala nga ang tanan na nga ma or kining wala matulpay mga ahente sa NBI ang nisulod sa maong building sa Sindado sa atol sa mismong panghitabo sa insidente. Dugang ni Remulla mga katropa ang nahit na kinigtabang ang or nangigtabang mga katropa si GSIS President o General Manager Vic Veloso sa NBI aron pakus ko na ilang siguridad mga katropa. Human matod pagi hangyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang iya mga taga-suporta nga magpahigayon og rally so gawas mismo sa Senado mga katropa. So kana lagi daw. Lagi din itabong pagpangatake. Kanan mga igala, warning shot lamang matod pa. Taman. Ang ganong pagkadaghagbangag mga katropa.

0: ilhan na kini mga higala. Atul kini sa Palace Press Conference mga katropa. Pero, wa niya gispecify kung kinsa kini nga mga individual. Walay suspect mga katropa panggibutyag ni Remulla mga higala na walay nahitabong pagpangatake pero na isuspect. Na mga katropa, ang pangutan ng anong na daw kung walay nahitabong pagpangatake, meaning walay dapat suspect. Pero ano na hitabo man mga higala na gibutyag sa DOJ nga na ay suspect ka na mga katropa. Sumala mismo ni Vida nga na-identify na matod pa nila. Pero, inisa nila buot kini nga ipagula mga higala. Somewhat broad matod pa kini nga mga sitwasyon mga katropa. Apan gibutyag mga higala, na ito May 13 nga panghitabo mga katropa. Dihang nahitabo ang pagpamusil. Atul sa timeline o sa mga katropa, di sa daw nila kiniibutyag kay aron dili maapektuhan ang nagpadayon nga investigasyon mga katropa. Sa pikas bahin mga higala, gibutyag usab mga katropa ang tanan nga mga ebidensya nagpakita nga walay mga nahitabong pag-atake mga katropa. Muni ha, ang gibutyag usab mga katropa sa Philippine National Police. Ilang gibarugan mga igala, walay nahitabong pagpangatake. So same na kana ngadto ka nga DILG Secretary Remulla mga katropa pinagi sa gipresenta nila nga mga video, mga CCTV footage mga katropa pinaagi sa mga witnesses mga higala. Og ilang giklaro nga walay nahitabong pagpangatake. Kutob lamang mga katropa sa mga pagpamusil. Na lang mahitabo siguro, makonsider siguro nila mga katropa nga nahitabong pagpangatake kung naanay na himong samdan. Noon mga igala, walay nahitabong samdan ni atong higayon ng mga katropa. Ito pinagpadayon pang investigation labot sa maong panghitabo. Ilabi na kung kinsa kini ang misulod sa Senate Building premise mga katropa kung hindi sila NBI. Nganong na ay namatikdan mga igalang manakasuot o bulletproof na naibutang NBI mga katropa kung ialigahan nga NBI agents kini. Daghan bayan ni mga katropa ang nisulod. Ipang barina pa ang purtahan na mga igala o siguro nagipasabot sa DOJ nga na ay mga suspect. Ang lamang atangan mga katropa ang kana mismo mga panghitabo mga igala. No, kay sanglit unang gibutyag sa PNP nga total 29 NBI agents ang presente matod pa sa GSIS building. Panggiklaro mga katropa ko ay NBI nga nalambigit sa mga shooting incident sa Senate building ni Adtong Tungura.
1: Runda Balita.
0: Ang usap na ito mga igala, ang dugang pa na ito mga updates, balita mga katropa sa programa Exciting Pilipinas. Makauban na ito si katropang Bricks Flores mga higala. Wala kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban. Nagang salamat sa mga nagpadangat sila mga mensahe ng mga oras sa mga katropa. Good morning once again sa tanan mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, inyong tigronda, tigbalita ning mga oras sa katropang Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran, ang sandigan.
1: Ronda Balita.
0: Oras katropa, impunto alas 4:30 sa buntag.

0: Так, Пларик сана.
1: Exciting.
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.

0: Pika Nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sis the
10: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
9: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting summer man nakatrupa.
14: Ang saya
15: sa summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines.
16: Sa Davao,
15: ang XFM 89.1.
16: Ang inyong katropa.
17: Summer na, katropa.
16: Kaklare, sana.
13: Exciting.
14: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Oras, XFM Davao, Philippines. Standard time, alas 4.36.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Higala Luzon, Visayas ug Mindanao mayong buntag nausab kanatong tanan mga kaigsoon. Ay buntag sa to mga igsoon diri karon sa tuang dakbayan sa Davao sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa syudad. Kumusta mo? Wala ra gitag gamay sa mga pagpangulan, no? Init kayo ani. Kaya hibaw-i nga karong panahon na makaigsunan na pata nagatubang pata ni aning ginatawag nilang El Nino. Medyo naluwas ng tagjutay may gila kay dia si Sterlis mga kaigsunan o di apoy kining ginatawag makaigsunan kung low pressure area. Tama yung buntag sa tanan nato nga mga kaigsunan kay luyon at itong milabay nga mapagbaha mga kaigsunan. Doon ay mga damyos lagi nga nahitabo lagi. Di ay mga landslide ginagmay nga nahitabo. Di apoy kining nalumpag mga kaigsunan nga tulay. Grabe na po ng istoryahan, no? Tinood magin din, nahitabo magin mga kaigsunan nga na kuan ba, na hugmak mga kaigsunan kining tulay. Sa may Kaliawa, Buhangin area. Mga kaigsunan na ito nagkalabay. Kagahapong adlaw sa buntag. Nahugmak kining tulay mga kaigsunan. Na nagkutay sa druha ka mabarangay. Oh. Siguro makuan ba? Kanabang matawag mga kaigsunan kung dunay question siguro diha karon ang ato ang kontraktor kung nga nung ingunani katago kining ilahang gikonstruct. Karon na mapuruwisyo na pud karon ang ato ang mga motorista. Labi na kini nga mga taga lain nga barangay nga dali unta nga makatabok dang napita. So, siyempre, hanglan na po nagdinalian nga repair karon sa tuang departamento sa construction para nga mapadali mga kaigsunan ang proseso sa kinibang transportasyon at tundihang napita mga kaigsunan sa may Kaliawa. Good morning po sa ito mga igsoon diha karon sa mga probinsya. Nagalangkob sa Davao Region, diri napita sa may Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur. Of course, ang ito mga taga Davao de Oro ang Davao Occidental. Pininyo mga kaigsunan, muraga wala kay movement diri napita sa may Davao Occidental ba, no? Ilong kay sila nga ito mga kaigsunan, ha? Pero sikritong pitik mga katropa, ha? Ang medyo murag kisaw kay nga probinsya karon diri dapita sa may Davao de Oro kay minakmakay nagtudo mahigala diha karon sa social media sa mga lokal nga mga mamamahayag diri dapita sa may Davao de Oro lilio na to ni ginagmay mga kaigsunan kay gibas lagi kunog tudo mga kaigsunan ang ato ang kongresista diha dapita sa may Davao de Oro ang duha gyud ka mga kongresista. Kaya nga, mahigala ito ng tutukan mga igsoon din sa ito panaguban. Dili sa takaroon ba sa paghatod sa ito ang mga top stories mga kaigsoonan? Hindi lamang karoon sa inyo pagsunod sa ito panaguban sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Iniusahan nyo alagad katrupang Bricks Flores sa makiguban. Kaninyo mga katrupa, hangtod kita sunahan. Sa paghatod kaninyo mga informasyon, mga balita, issues nga nagapangita mo karon sa to palibot mahigala sunod sa milabay nga mga inuras ato kanang isgot-isgotan mahigala din lamang sa inyohang kadlaon nga panag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Hoy sa katong mga wala pa kakape mga kaigsunan ko kanunay ko nga gaawhag sa inyo hadi karon nga kalimtan ang uban ay lang yung kalimti ang pag-inom sa kape. Oh, inahin mo na ginanang mga batasan sa mga Pilipino, mga kaigsoon. Hinumdum ko kaniya ito, mga katropa, oy nga, kadlaon pa, mga kaigsoon, na nang, ako ang mga katiguangan, kuha din nag-kuan dayon, kanang kaldirin. Oh, kanabang kital, mga kaigsoon, ano? Tapos sa init din nagtubig mga katropa pero ilamang i-diritsog butang dito katong pulbo bitaw. Oh, pulbo sa kining soybeans pa to mga isoy. Soybeans. Kay na mga baligya kaniadto mga kaigsoonan nga kanabang tagya kinilo nga powder soybeans mga katropa. Dali higupon na yun ah. Basta lagi. Dindot talaga sa imong pamati mga kaigsoonan. Kunya magpangita na ka, mga kaigsoonan. Nahimo na nimong kuan ba? Nahimo na nimong batasan bitaw ang pag-inom na nasa ayos buntag, mga katropa. So nahimo na nato ng murabag na himo ng kultura sa mga Pilipino. Ang pag-inom og mainit nga tubig, kape man or kinibang soybeans panahon sa kadlawon, mga kaigsoonan. Karon soybeans ang isgutan, mga katropa, no? Ang nakanindot mangod ani lagi kinibang isoflavones nga benepisyo, mga kaigsoonan, gikan aning naisgutan nga kuan ba? Kinibang tanom, no? Nga maka-normalize, makabalanse sa atuang maayong panlawas. Makabalanse sa kinibang hormone o dunay hormonal balance, mga katropa. Ang hatod kinato, mga kaigsoonan, ko ni aning isoflavones, mga kaigsoonan. Now, kining isoflavones makuha na to ni gikan diha karon mga higala sa kinibang soybeans, mga katropa. Busa ang usa sa mga gitanyag ni ani, mga katropa, no, ang hormone related cancers, mga kaigsoonan. Okay. Base sa pagtuon nga to ang nakutlo, mga katropa, no, nagsuggest kini nga kining isoflavone once nga imo kining ma-intake, mga katropa, makapaubos kini sa risgo sa mga cancer sama na lamang sa tuang mga kababayenan sa ilang dughan, no, o sa makalalakinan ang prostata. Oh. So kini makuha ni mga kaigsoonan diha karon sa soybeans, mga kaigsoonan, no? So atong ginahagit karon ang uban nga moinom na ganit ang kape, mga kaigsoonan, din hinata karon sa pabansang kape ng Pilipinas, produkto gikan sa Yes to Health Incorporated, kining ginatawag nato mahigalang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix, ha? Isil-sil na sa itong alibatakan, mga kaigsoonan, o kanagyod kanunay ang atuang inumon. Sa matag karun o gunya, ilabi na sa buntag, mga kaigsoonan, sugda na itong atuang adlaw, sugda na itong atuang kabuntagon, pinagi sa pag-inom o Santhon Plus Coffee Mix. Mapalit kini, mga katropa, diha karon sa mga butika, sama na lamang sa Mercury Drug Stores, sama na lamang sa South Star Drug, DGP o Generica Nationwide. Pwede usap, mga katropa, nga sa kaon ninyo dinhi karon sa XFM Davao, daghanan diri karon nga mga produkto nga niya diri karon nagpaabot alang sa uban. Pwede usap nga tuwa ninyo ang mga Yes to Health Clinic diri sa Dakbay sa Davao, nahimutang lamang kini sa door number 3, Silpol Building, GSIS Heights, Matina, siyudad sa Davao. Nananak diha, mga kaigsoonan ko, makita ninyo na diha dapita sa may kilid anang Usaka Cooperative, da Tagum Cooperative, ingon na lang nato. Para dunagid mo mahinumduman bang Yes to Health Clinic. Duna man ay gabitay diha karon nga kuan god nga tarpaulin, dili tarpaulin, kini ba nga dunay kuan diha Yes to Health kuan ba kada bang marker, no? Pwede niyo makita diha karon ang Yes to Health Clinic, mga katropa. Alright, signage sa mga iksoon. Ninyo mabasa diha karon ang Yes to Health Clinic. Inoon, di na kayo kini mabasa kay medyo murag taon-taon naman po guto. Ilisana na po ito, no? Kumikan sa kinibang mabasa, mainitan, medyo murag nipughaw. Pero mabasa gihapon ang Yes to Health, mga katropa, na logo. Nala! Sa wala pa karon makainom og kape, mga kaigsoonan, sama na lamang nining Santhon Plus Coffee Mix, panginom na mo. Dili karon sa paghatod sa tuang balita, mga katropa, nga atong hatagan og pagtaga Department of Agriculture mo patuman kuno 53 pesos nga SRP sa presyo sa lokal nga bugas. Uy, kanang 53 man? Ingon 20.
2: Pinoa.
0: Ha? Tingala man po ninyo, oy. Anong 53 man nga giingon mas pangulo nga tag 20 pesos ang kilos bugas. Dili day kaya?
1: Exciting Pilipinas.
0: Tulaan na ninyo ning atong presidente ba? Oh, taro nga gani ninyo bit. Tabagi po daw ninyo ning atong presidente po. Pura buyak kay para po nga matul-id din taw na kung hiwi. Doon na may kahiwian karon nga nahimo, mga kaigsoonan, basig matul-id pa para at least makuano kini bang mahimutang ta mga Pilipino, mga kaigsoonan, unta.
3: Good morning!
0: unsa man gi makaya di taga DPA kini bang DA Department of Agriculture nga pwedeng ikatanyag ninyo ngadto sa mga tao kini presyuan kung hisgutanan ang presyos bugas.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Ang ina nga patugtog na punta ni budol karon mga kaigsoonan. Bahin mga kaigsoonan ko dinhi karon sa to ang mga balita. Senator Robin Padilla wala pa kuno makadawat kini mga kaigsoonan og ginatawag mahigil nga sumon, mahigil ang bigitan sa imbestigasyon diha karon sa Retebo nga shooting sa Senate Hall. Samtang Senator Robin Padilla gipanalipdan ang suspension sa Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca. Kini mga higala nga to ang mga balita, nga to ang nakutlo mga kingsunan gikan sa to ang News and Information Center samtang dini karon sa to ang pagatud mga katropa ko sa to ang mga balita para sa to ang Express Pasada ning buntaga.
3: Express Pasada. Express Pasada.
0: Sa ito mga balita nga itong hatagan o pagtagad nining adlawa, baha nga nahitabo sa Dakbayan sa Davao nagkapasuspenso sa klase o trabaho kagahapong adlawa. Isuspende ang face-to-face classes o tanan nga sa tanan nga ma-level yun man sa papubliko o pribado nga matulungaan sa mga opisina kagahapong adlawa sa siyudad sa Davao arong matagan og dalan ang ginatawag nga clearing operations arong masiguro ang kaluwasan sa publiko inihuman nga nakasinati og grabe nga mapagbaha ang daghang bahin sa siyudad sama na lamang sa may Matina Crossing, Belisario Village sa Agdao tungod sa tibok gabi nga pagbunok sa ulan nadala sa Easterlies og ITCC nga nagpabiling alerto sab ang CDRRMO sa pagsaka sa level sa tubig sa may Bangkiruhan o Bunawan River mga katropa kagahapon. Makita ni mo diri dapita sa may kuan kung diri ka moagi sa kuan gani kini bang Coastal Road padulong sa may Ruhas. Pagtabok ni mo na nang bag-ong tulay diha mga kaigsoonan ko nga nahimo, nanindot kayo. Astang naghanak kayo nga mga gapnod mga katropa. Ha, makahinumdum hino ko ni Ate Eileen gapnod sa kapalaran.
4: Pinawa.
0: Daw kanang gapnod da nagaano dito sa pa porti daghana kay nga nangalutaw mga katropa. Kana gumikan kito na yung mga pagbaha. Kaya pa na nato nakalabay nga adlaw doon na mga gapnod gina diha mga kaigsoonan nga naanod gikan sa sapa mga katropa no sa kinibang Davao River. Sa dugang pangbahin mga kaigsoonan sa pagkatun sa itong mga balita. Delegasyon sa Davao Eagles, mibiya na sa siyudad. O sa Davao Region, alang sa Palarong Pambansa 2026. Restricto baya dito ha? Attention para sa itong mga athletes mga kaigsoonan. Kaya ang gobernador ditong lapita mga katropa sa may kinibang Agusan. Agusan Sur. Doon na sila ipagdili dito karon sa kinibang single-use bitaw nga mga plastics, cellophanes, mga ice water ba? Kaya nasunlan na sa tubig, nga dili magpasagad o labay. Stricto sila dito karon kaya doon na sila mga ordinansa dito na pila. Ato address Davao, kinibang smoking nga to sa mga public places, dito sa ilaha mahigila, stricto sila dito sa single-use of cellophanes and plastics. Bibiya na sa unang batch sa mga tita sa Davao Region Athletic Association or DABRA Eagles padulong ato sa Agusan del Sur samtang uban pa nga mga nag-training sa Tagum City na misunod usab sa misamang sa susamang adlaw. Naghatag usab og moral booster si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ngadto sa mga atleta sa nagpahinumdom nga ang maayong karakter mas labaw kaysa bisan unsang medalya. Wala karon ang iyang pagpahinumdom ngadto sa mga kuan ba sa mga atleta. Ang ni-appeal mahigala sa tuang palaro mga kaigsoonan. Samtang sa man pang bahin, Dili karon sa tuang balita. Supreme Court ni Mando karon sa USEP, University of Southeastern Philippines, nga mubayad og 6.4 million ka pesos alang ato sa pamilya estudyante nga namatay sa sunog. O inyo mahinumduman atong 2006. Kani na nasunog in taon kini mahigila human nga ang iyang gisuot nga buda. Ha? Na sunog kini mahigala sa sigas kandila samtang gapasok kini siya sa T-shaped stage. Mga kaigsoon, i-confirma karon sa University of Southeastern Philippines USEP dinhi sa Davao City nga ilang ginarespeto karon ang desisyon sa Korte Suprema nga nagmando kanila og pipila ka kantidad no sa kanhing og kanhing usab nga mga opisyal sa tulungaan nga mubayad kini og kapin 6.4 million ka pesos ngadto sa pamilya ni Cheryl Sarate. Si Sarate usa sa mga freshman student nga namatay human na sunog ang iyang gown samtang nag-appeal kini sa usa ka beauty pageant sulod sa social hall sa Universidad niatong 2006. Duman pa na ako ni mga kaigsuna, porting dugaya nakaresponde katong mga kwan. Dugay kini nadala sa ospital mga katrupa. Namatay ni siya sa shock bitaw of state of shock, mahigala ka ng kakuyaw. Mga katrupa, no? Ano yung usa sa mga hinungdan nga nung namatay na lang po ni siya, pero ang iyang paso, mahigala ni abot ko noon 80% ang paso niya. So, karon na doon na yung justisya nga nakabot karon ang pamilya. Kaya mga kaigsunan sa kakulang, sa preparasyon, sa tulungaan, di karon sila mga activities mga katropa. Doon na yung unana nga mga kuan, doon na yung unana nga activity, dapat doon na yung mga naka-standby na nga mga ambulances. Doon kayo nakabot ambulance, ani? Mga 30 minutes, more than or less than, basta almost 30 minutes bago nag-abot ang ambulance para dadun kiningan to sa bahay tambalan. Dini karon sa itong mga balitang regional, ITCZ nagdala og daghan ang ulan sa habagatang Mindanao. Gipabalo karon sa pag-asa nga ang Intertropical Convergence Zone or ITCC parang karon nga nagdala og managumon nga kalangitan na dunay katag nga mga pagpangulan og kilat-kilat sa Zamboanga Peninsula sa may Barm, Soksargen sa Davao Oriental og Davao Occidental. Gipasidanan karon ang mga residente nga sa mao nga mga dapit ilabi na sa kato mga flood prone areas o landslide prone areas nga mag-amping.
3: Express Pasada.
0: Hindi na yung taon ma-rewind, mahigil ang mga panghitabo, dapat mag-amping din taon ta.
3: Express Pasada.
0: Saga samtang sa dugang pangbahin mga katrupa, 391 ka mga POV operators dito dapit sa may Barm nakadawat kini fuel subsidy.
3: Express Pasada.
0: Subsidya gikan sa gobyerno mahigila para sa ilahang fuel.
3: Express Pasada.
0: Maraming ipanaad usab ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mahigila alangat to sa itong transport sector dili sa Pilipinas. Human nga na matikdan ang grabing pagsaka sa presyo sa petrolyo gumikan o hatod kini sa gubat ni Dudapita sa Iran.
3: Express Pasada.
0: Gipangapod-apod sa kagamhanan sa Barm, Bangsamuro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang kandidat o 7,500 nga fuel subsidy sa matag usang ngadto sa 391 ka mga public utility vehicle drivers o operators ubos ang pantawid pamasada program. Gidisenyo kini pinagi sa fuel cards gikan sa Ministry of Transportation and Communications or MOTC aron matabangan sila sa krisis sa lana. Kini mahigala karon ang atong balitang regional sa pikas nga bahin, dili karon sa atong balitang nasyonal. PBBM nalipay sa Trump C meeting samtang gikatakda usab kini nga mobiyahe padulong ngadto sa Japan.
3: Express Pasada.
0: Korteng lipaya kuno ni Presidente Bongbong Marcos mahigala sa diha nga na batian ini ang panagtagbo sa duha ka mga leader sa kalibutan.
3: Express Pasada.
0: Leader sa China o gaingon man ang presidente sa Amerika.
3: Express Pasada.
0: Gi-welcome ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panagtagbo ni US President Donald Trump o Chinese President Xi Jinping. Kaya dako usab kini kuno og tabang sa kalinaw sa kalibutan o ekonomiya samtang gipangandaman sa pangulo ang iyang opisyal nga pagabisita usab ngadto sa Japan nining bulana aron nga hisgutan ang regional security og tensyon sa Indo-Pacific. Sa kadapusang bahin sa tuang balita, mga katrupa, Visayas grid gipaubos karon sa yellow alert. Gipaubos sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP ang Visayas grid ngadto sa yellow alert gikan sa alas 3 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi. Tuon kini sa kakuwang sa reserba sa kuryente. Mabot ngadto sa 21 ka mga power plants ana kasinati kini og force outage o pagkapalong samtang napulo ka mga planta ang minus Oga Production.
3: Express Pasada.
0: Hindi may kailangan ito mga balita yung nabati din lamang karon sa ito panaguban sa programang Exciting Pilipinas.
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Sa mga isgutanan unyang atong hatagan na og pagtagad mga kengsyon na pinagi sa ito ang banat break sa portion.
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Dantaon na to mga higala, kinibang nga giingon nila karon nga pagpatubag ni pa ni Vice President Sara Duterte. Napulo ka adlaw mga higala diha karon sa iyahang impeachment case nga gitubang sa Senado.
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Ubo sa impeachment roll sa Senado, kinahanglan nga mutubag si Duterte sulod sa gigatakdang panahon. Nga naa sa summon sa dili pagsugod sa formal nga sa dili pa pagsugod magsugod ang formal nga trial sa impeachment case sa ikaduhang pangulo. Okay. Now, sa tuwang isgutanan unya mga kaigsunan no. Kano na magunig ipasiatap sa mga trolls, sa mga siyempre sa mga kinibang dili pabor sa vice presidente ngadto mahigala sa mga ngadto sa administrasyon no nga naglikay ko no. Si Vice President Sara Duterte diha karon sa matulubagon. Og gikonsidera ni nga murabag milihay flight kini sa vice presidente. Unya ila pang gina-define nga flight is guilt mga katropa. Na naman na mga katropa no. Kaya nga word nga to na bati gikan manggod sa ikaduhang pangulo nga tubagon niya ang complaint sa hustong venue. Ana dili diha karon sa mga streets mga kaigsoonan sidewalks no sama sa gihimo aning mga nagasigi og protesta gikan pa kaniadto hangtod karon no kaning mga street parliamentarians na dili dadon mga kaigsoonan ang isyu ngadto sa hustong venue dili dadon lang ni ngadto sa kanabang Moralag Marites. Oh, chismis-chismis lang. Ha? Mga allegations ra. Murabag, ilang ipatuhop sa nahuna sa katawang Pilipino nga tinood ning akong mga allegation. Mas mayong dito sa saktong venue, mga kaigsoonan, or avenue, para mahatagan, maka-provide sila mga ebidensya samtang matubag usab kini. What if, karon ang pangutana, kung dili sibo ang ilang mga ebidensya. Unsa po'y dapat himuon ani mga tao nga nagkapasangil nga to si kanuhang pangulo para gub-on ang iyang reputasyon. Balikan tani mga kaigsoonan din sa inyo pagsunod sa itong panaguban. Human lamang sa mga paibalo. Gikan karon sa itong technical department samtang atong oras giatud ka na to sa Santhon Plus Coffee Mix alas 5:03 na sa buntag Philippine Standard Time.
4: Time Check brought to you by Santhon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santhon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
5: Kaklarik sana. Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
13: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Suntone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Suntone Plus Gold Coffee Mix.
2: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
7: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Balik ta mga katrupa, dinhi karon sa tuang paraguban ang exciting Pilipinas. Dinhi karon ang inyong alagad katrupang Briggs Flores gihapon mga igsoon. Pagiguban kaninyo hangtod kita sa unahan. Alas 5:11 na sa buntag mga katrupa. Oy, basin og malimta nato sabhang ato ang kagalingon mahigal sa pagalaga, alagaan nato gyud ang atoang maayong panlawas mga katrupa. Mao gid pinaka the best. Ha? Number one, gina mga kaingsunan ko nga to ang ibutang diya karun sa to ang diary. Kini bang paborito ni Brad Dante Bakong yata, kini nga mga diary before mga kaingsunan. Bitaw mga diary-diary, uso na during sa mga 90s, sulat gina nimo imuhang mga daily activities. Uban po, kato mga young lovers, mga kaingsunan, butang-butang po nila ito nga, nag-date sila, nakatanaw-tanaway sila, di ay, Brad Dante Bakong is watching from Kuani, Alberta, Canada. Uy, para din sa itong mga kaingsunan, napita sa Maydigo sa okay kayo nga itong signal sa 89.1 sa XFM Davao diha. Oh, nag-signal check ta dito kagahapon katropang bal. Dito napita sa may Digos kay itambong mapugo dito sa kinibit taong burol sa namatay ng uyuan sa ako ang misis. Sa may Digos City. Unya, gikan sa Davao, akong ginamonitor kining 89.1 para nga maklaro ginatog klaro ba ginatong signal dito? Klaro, oy! Naklaris, ana! Ha?
1: Good morning.
0: So good morning sa mga naminaw diha karon sa tong 89.1 XFM XFM Davao. May buntag kaninyong tanan diha mga kaigsoonan ha. Good morning kay Ma'am Jing Bigarido. May buntag sa tanan nga mga katrupang suking tigpaminaw. God is good all the time mga katrupa. All right. Si Arnold Altivo. Good morning po mula dito sa City of Coronada. Agada sa atong mga kuano, atong mga kilungguhan di napita sa may Coronada. Martin Navaris Manggiran, good morning. Si Ma'am Jing Bigarido, mga katrupa, sa kanunay mag-inom ta og kape nga tambal pa. Ma'am Jing Bigarido, good morning nimo Ma'am Jing. Para kuno okay kayo ang atoang tibok adlaw mga katrupa. Mag Santon Plus Coffee Mix mga Ikson.
2: Exciting
3: Briggs Flores.
4: Exciting Pilipinas.
0: Exciting ay. Si Ma'am Juliana Liano, may buntag Sir Briggs, may buntag po ni mo Ma'am. Ah, Ma'am Juliana Liano. Si Brad Dante Bakong, may buntag Brad. May buntag po ni mo si Sir at Archie Sinolietsak, Archie Sinolietsak of San Rafael Baliti, Davao City. Good morning. Sa to mga kaigsoonan nga naminaw, dadapita karon sa may San Rafael Baliti mga katropa. So ba nato nga mga tigpaminaw ang ato mga OFWs. Good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan. Salamat kay sa inyong mga pagpaningkamot, no? Nga kamo karon ang usa sa mga gisaligan sa mao ginasaligan sa gobyerno aning atong nasod sa Pilipinas, no? Kay sumala pa sa tuwa laging nasairan, no, nga kini lang ataon ato mga OFWs ang ato mga Filipino migrants ang usa sa mga giasahan sa tong gobyerno nga makalihok ang ato ang nasod sa Pilipinas. Matay makuha nga lain nga kuan mga kaigsoonan kini bang bili sa dolyar gikan sa uban nga mga kanasuran kung wala pa ni ato mga OFWs. Ha? Looy po din taong kaita. Oh, good morning ha. Good morning ninyong tanan mga katropa sa tanan ato nga mga kaigsoonan karon, mga naka heart mga kaigsoonan. Follow like and share lamang mga kaigsoonan, no. Si Itsuboy Archie, no. Good morning Itsuboy Archie. Ang mga naka-like si Sir Martin Navaris Manggiran, Jubilin Lauron, si Sir Arnold Altivo, si Richelo Pador, good morning. Ningski Ventura, si Sir Elmer Curioso Cabillo, si Ramil Largo, good morning sa ato ang mga naminaw nining buntaga karon. Alright. Atong atuan karon ang report gikan sa tong kauban mga katropa pinagi ni katropang June Marata. E day driver mahigil ang na-hold napod dapita sa may sirawan. Checkpoint. Nakuhaan na usap og druga.
3: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Lailahon na ito ning nahisgutan ng driver ba? Kinsan eh, ito ang report karon gikan ni Katropang June Marata. Katropang June Marata, good morning. Please come in.
3: Live report. Live report.
0: Yes, Katropang June, medyo murag choppy man atong signal, Katropang June. Murag nagian og Easterlies.
1: Okay, kana, kana, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, go ahead.
3: Live report. Live report.
1: Kulang tong isa, 1, 2, 3, 4, data. Oh. Yes, ato. Kato pang breaks, ganina mga bandang alas 12 pasado ang takna ra kabuntagon. Sa yung kabuntagon katropang breaks, kining na iskong suspect, sakay kini sa usaka truck. Apan pag nihaagi niha sa may scanner sa Sirawan checkpoint, ang ilang bag, iya mangi pa-scan. Apan dito nakita, gini, katropang breaks, maamaday gidala ng droga. Kining naisgutan nga suspitsado na ilan sa pangalang si Felix Mayor Pires, 44 anyos kini, taga General Santos City, usa kanika driver, o matunpan, yung hits kani siya, sa iyang kauban nga driver, kay magkuha kani siya ang truck, apan sumala pa, ditungod lagi, kinagdala mo kani siya droga, nasakpan kini diha sa may Asirawan checkpoint, o sumala pa, usap, kining naisgutan nga suspect ni Angkon, na bago pa lang yun daw siya, nagagamit sa naasoy nga droga, may kabat lamang, o kantidad, o 3,000 kapisos, ang naisgutan nga sasi, sa iskatuha ang siyabo, ang iyahang, ato bangon nga kaso karon ang sa pagdala-dala niini og pagkupot niini og ginadili nga droga kasamtangan kaning naiskutan nga suspek karon na sa may Turil PNP magatubang sa kasong pagisupak sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 to.
0: Katropang John, tagadiin gani ning maong driver Katropang John?
1: Taga Jensan. Taga General Santos City, oo. Nga, nang hits kini siya, katropang brakes, kaya iyang truck, iyang kuhaon daw doon dapita sa maa. Kay magkuha na kini siya iyang truck, nang hits kini siya iyang kaubang nga driver usab. O siyempre, pag-agi niya sa Sirawan checkpoint, dead to, sus na tsambahan man yun, ang iyang bag, nagtuo siguro, ang iyang bag, katropang brakes, dito sa sulod sa bag, dito po niya gibutang ang katong sasi. O nakita mo gina sa scanner katropang Chris Day mag episode basta tambahan gini ha nga magsiga ng musiga mo siguro kung sabay nakita sa mga nag-iska katropang Chris mga kasunduluhan na to o dito nakita man nga naaamang gina sulod may tag bulawan to nga gisulod katropang Chris droga mo gini ay mao ni pinusasan
0: kung sabay iharan ning pangkonsumo ra niya katropang June. Oh, yes, pambaligya niya.
1: Wala, konsumo daw niya, katropang Briggs, kay
0: maumo daw. Konsumo, lag, no?
1: Lagyo, madaw silang biyahe, katropang Briggs. Hindi, madaw siya katog, o makagamit siya, anak. Mga giingon niya pa. Gamay na lang
0: tayo. Kung ano, mga, ni mga remnants, mga followers, mga descendants ni General Torre, katropang John. Di ba?
1: Katong dili ang paggamit sa droga dili adik
0: katong gisundan ni kuan katong gisundan ni Torre no
1: yes yeah do na puy pare nga nagingon ana katropang Briggs eh no
0: bitaw tama
1: mo na ilahang mga followers mo na ilahang mga followers katropang Briggs nga mo ni pero matud pa niya sa pag bago pang gilang daw po siyang nagagamit sa ato pa nagagamit kasi siya wala mang siya mag-drive nga nagagamit man siya di sa ato pa nagpasabot nga user gin siya na bisag dili siya mag-drive kay nagsakay ng gani siya so nga kung matod na ihang konsumo nakita gina kung ganang ipinuhangan kung pang musik mo na lang tanang gihurot parang dili na wala na lang kunta kay ningon siyang ang gamay raman ako nakuha ang kutanawa lagi yung gamay ni ugi mo pa nang gihurot diwa ang takakaroon mapusasi ningon siya pero diha ginintaw katropang Grace walang pagsisisi na mauna katropang breaks kundi li, nasa huli ang pagsisisi. Ang niskutang suspect, natural, inusasan o may posibilidad nga duha ka kaaw isa ka kaso nga ihang pag-atubangon ang pag-isupak sa Republic Act 9165. Ganalang katropang Briggs, ato ang punubay-subay sa Turil PNP alang sa Nagayosang Pilipino para sa Pilipinas katropang June Marata X FM News.
3: Live report. Live report.
0: Salamat karubang June Marata sa report, mga kaigsunan. Live, gikan dito napita sa may Sirawan, Turil, Sudat sa Davao, sa may checkpoint sa Task Force Davao. Good morning kay Ma'am Sofia Magbanwa Sulatorio. Good morning po, Idol. Good morning mo, Ma'am. Good morning. Salamat kayo, Ma'am, ha? Si Sir Archie Sino Lietzak, San Rafael, Baliti, Davao. Good morning. Masaka na itong mga kaigsunan na nakaroon sa abroad. Mayong oras ka na itong tanan. Alright. Si Ma'am Romilita o Romilita Bacaro. Good morning, katropa. Sir Bricks, watching from Bliss, Bagua Playa. God bless you all. Alright. Good morning, mga silingan. Ha? Good morning kaninyong tanan diha, mga silingan. Oh, sa may Bagua Playa, Bliss, Bliss, Bagua Playa, mga kaigsunan. Ito yung Bliss, mga kaigsunan ko sa Bagua Playa. Programa din ni Kuan, before ni former First Lady Imelda Marcos. Pabalay ni sa mga kuan diha, mga mangingisda. Nya karon murag murag di naman mangingisda ang nagbalay diha, mga kaigsunan. Oh. Ang naadya dapita muragal di naman ni kuan naman ni lahi naman ni sila, mga kaigsunan, murabagagi pamalit naman nila tong mga panimalay nga ipatukod ni former First Lady Imelda Marcos. Halay. Mga kaigsunan, dirita karon sa to mga hiskutanan bi. Ang nangutana ba nga inibito ang kanunay gipasiatab sa uban, gipakuyanap sa gipakatag sa uban ba nga, ha? Kining ato ang Vice Presidente mahigala si Vice President Sara Duterte, gusto lang ni maglikay-likay ni kay kuan ni siya kanang kining iyang paglikay-likay pamatuod na nga sad-an siya. Kana mo na kwan ba kana bitaw nga judgment manghigala sa ubang tao bitaw nga mag prejudge dayon. Oh, hibawin nga ato ang ginalantaw mahigala kining atong Vice Presidente ni. Maingon nato manghigala nga di lang ni kay mayor gikan sa pagka mayor sa Davao, di lang kay Vice Mayor sa Davao, di lang kay Vice Presidente. Abogado po ni siya, mga kaigsunan. Abogada. Lawyer. Ha? Kining si Vice President Sara Duterte. Alright. Now, di man malimod, mga kaigsunan, nung di ay gilikayan ang ato ang Vice Presidente. Bago pa man, nahitabo kinayang impeachment case nga na karon ga loom na, mga kaigsunan, diha karon sa Senate. Gani ang ato ang mga senador, nakasuot na sila karon sa ilahang robe na kulay maroon, mga katropa. Diin gumikan kay sila mubarog, mga katropa, as mga jurors, mga judges, mga katropa sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ha? Pero kanang arub na, mga kaigsunan, daghan na kay sipyat na ba? Number one, irap. Number two, si ang ato ang Chief Justice kaniadto, no? Nga si Corona. Kay si irap later na ibaluan mahigala nga katong ilahang buot pa gidibatihan og todo, mga kaigsunan, halos panghakwato na lang ng mga Senate table diha, gumikan kay di ay mga naging emosyonal uban, mga katropa. Ha? Netong issue may kalamigitan sa envelope nga gusto nilang ablihan, pero ang uban dili motugot nga ablihan kini. Para nga masiguro kung tinuod ba gayod nga si President Erap kaniadto, dunay dako kay tinaguan nga kandidat. Kini, mga kaigsunan, ni ana poy box mahigala kang Vice President Sara Duterte. Sa kanya to kang corona, ilan na pasangin lan mga kaisuna nga daghan kaiga mga accounts even abroad or dollar accounts mga kaisunan si corona. Lately nahibaluan nga bunga giday kini sa mga negosyo sa pamilya ni corona. Kaya dili lang siya usa ka kuan kini bang usa ka abogado hangtod nga nahimo siyang chief justice sa Supreme Court mga katropa sa Pilipinas. Ang mga kaliwatan ang iyang asawa negosyante usab. Oh. Mo manay kuan na karon ba? Dili manay kan

0: gala sa Pilipinas. All right. Now, diyan na po'y box nga gustong murag naka pa-remember nako ni sa mga previous impeachment. Nga kanang robe na nga gipangsuot aning atuang mga senador o bag-o mga senador karon. Di ba kani mabiktima na pod sama sa mga na, sa mga nang hitabo kani ato? Ha? Kaya nagtuot may kailang nga kinilaging kuha lagi no. Pagsuot og ginani nga mata robe murabag nag-symbolize no nga kining ato mga senador is judge. Naghatag ni sila og kanabang extra nga decision relative diha karon sa isyu sa usa ka tawo nga ilang gina imbestigahan for conviction mga kaigsoonan. Good morning Mary Ann Martilino, good morning from Talumo. Talumo area, good morning kaninyo ma'am sir. Napita sa may Talumo. All right. Okay. Kaya di ta makatuo mahigay lang nga sa pagsuot nila og robe mga kaigsoonan, okay na sila. Free na sila diha karon nga mo decide. No. Praying and hoping mga kaigsoonan ko nga fair and square ang ilang desisyon mga katropa. No? Kay motugot tag sa dili mga katropa ang naa naglimin sa ilang unahuna karon aning atong mga senador is politics. Politika, politiko gud ni sila. Ha? Elected pud gud ni sila sa mga tao. Pero wa ta masayon mahigalag unsay suod sa utok nila mga katropa kung kini kaayuhan bagyod sa tanan or kadautan sa usa ka tawo mga kaigsoonan. Ha? Kaayuhan bagyod kini sa tanang Pilipino, millions of Filipino sa tuang nasod or kaayuhan lang kini sa interes sa politika. Asa sila karon misandig og mipabuhi. Ha? Kaya usa sa mga statement nga nag-remind kanato mga kaigsoonan ko. Kini bang statement kagahapong adlaw ni Senator Senator Migs Zubiri. Hails from Bukidnon. All right. Zubiri mga katropa. Di ba nito nga panahon sa pag pagdawat nila sa impeachment kung yes ba siya o dili. Dito siya may sa buto day sa butation nahimo silang independent mga katropa. Gumikan kay nag-abstain kini silang duha si JV Ehercito. Sa mga punto no? Nga na sila karon may barug, may paawa sila karon may patunga sila karon mga kaigsoonan ko sa panaglalis. Later, si Mig Zubiri, mga kaigsoonan ko, na kagahapon sa buntag, nag-anunsyo na nga, naka-decide na siya, natauhan ko no siya, nga dito siya mo pabor sa kinibang ginatawag nga minority sa Senado. Now, kining minority karon, mao ni siya ang majority before. Napalagpot, napatalsik, human mga kaigsoonan gikudita lead by Senator Alan Peter Cayetano.
1: Bangas ka?
0: All right. Now, kining mayuriya kaniadto, mao ni sila ang nagtawag gina-describe mga kaigsoonan nga murabag full-time anti-Duterte na mga katropa. No? Tungod kay di ay mga investigations no nga klaro nga nag-bit-bit o mga ebidensya, nagdala mga higala o mga isyu nga angay nga investigahan sa mga komitiba diha karon sa Kongreso, ilabi na sa House of Senate, pinaagi sa Committee on Blue Ribbon, wala man nila investigahi. Di may investigation pero butaw. Kanabang lutaw mga kaigsoonan, why punto? No? Now,

0: Diha karon mga kaigsoonan, ang katarungan na lang, iingnon na lang nato kay wa na matay oras, no? Nga ang kining pagpamaliba di ay sa vice presidente mga kaigsoonan, no. Diha na ha, diha na po isa nga nang gula. Gusto lang ako ni i-remind sa publiko mga katropa. Nga ang pagdumili sa vice presidente dili ni ingon mga katropa nga gipanalipdan niya ang alleged bakak sumala pa sa majority black kaniadto sa Senado. Kun dili gusto niya nga tubagon kini squarely diha sa hustong avenue mga katropa. Now, unsa man kining venue nga gusto niya mahitabo? Pailan siyang kaso dito sa Sandigang Bayan baka or even impeachment. Oh, relative kini sa confidential fund. Tungod kay di sa gusto nga tubagon kini diha karon nga para bang street questions street street answer pod. No? Ana ba mura lang nagsugat sila nga gipangutana ka tapos tubagon na lang po nimo samtang nagsugat ka mo. Kay dili ko niya gusto nga gamiton kini nga depensa sa giatubang niya nga impeachment. Gamiton kini sa iya mga opponents batok nga to kaniya diha karon sa imbestigasyon sa impeachment. Oh. Abogado, mabitaw nang ingon natong abogado pun abogado ni si Vice President Sara Duterte. So nasayod siya og unsay iyang dapat himuon. Strategiya niya kini. Oh. Karon, basig mabutyag ug mabulgar mga katropa kini bang ginaingon nila kay sige man ni sila bitbit og piatos-piatos katong wingig bitaw. Isa ganitong wingig gani. Oh. Nga magsigig bitbit og piatos mga kaigsoonan bisan og di kakaon og piatos kay. Na lang ko. Now.
1: Atong pagpag
0: ang atuwa din ni karon mga katropa no nga dili ta buot nga ma-repeat ang katong history mga kaigsoonan sa mga previous impeachment sa Pilipinas. Na sila mga karton-karton diha karon nga gipik-pik-pik-pik mga katropa ni Luis Tro. Kasi mao na po ni hinungdan mga katropa nga kuha no? Nga masipiat sila. Hindi magigila ni maabrihan unless otherwise kung why mga balaod nga magtugot nga ablihan nila ni. So maablihan lamang kini dinhi karon sa Senado. Maablihan baka katong karton mga kaigsoonan kung sa suod niya to. Now, mao na sa karon mga kaigsoonan ang ato ang paabuton. Si Percy daw si Wingig si Percy. salamat Ma'am Grace sa Bermudez sa Pretty Luces. All right. Kana mga kaigsoonan ko ang ato ang paabuton na. Soon mga kaigsoonan mahitabo na dinhi karon sa ato ang Senado. Kay naghuman na sila convene despite of di ay mga hulga mahiga lang nga i-change na po ng leadership so on and so forth. Daghan ba ninyo sasaw diha? Kasamok ba ninyo? Nanang impeachment daw gusto maka ninyo nga impeach si Sara Duterte nahala tubangan na ninyo ng impeachment diha. Lantawa studyohin na ninyo na mga gipang submitter nga mga ebidensya gikan sa mga tao nga may file o complaint impeachment complaint against the Vice President. Para gusto po namang mahibaluan yung kinsa ni si Piatos. Ha? Naba na sa Kongreso? Naba na sa lower house? Or sa upper house?
1: Atong pagpagan!
0: O ba si Magnanas Malacanang? Ha? Mayong nga buntag, Sir Briggs, o mga katropa, amping tang tanan. Balik ta mga katropa, dinikaroon sa Tobaraguban, human lamang sa mga paibalo, samtang atong oras sa mga katropa, gihatod ka na to sa... Yatod ka na ito mga kaigsoonan sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Ang kaabag kini sa ito mga mag-uuma. Diha karon sa ilang abundang ani o kita sa ilang pang-uuma. Oras, alas 5.37 na sa buntag Philippine Standard Time. Brought
2: to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
9: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
10: Nak, merienda time na!
11: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok ug humot.
12: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
11: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
13: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Clarex!
15: Exciting!
16: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
15: Ako si Jonathan Layaw, Pagpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Pat Malaybalay TV.
16: Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Zantone Plus Coffee Mix.
18: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
17: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
19: Vision X Plus. User, atong paminawon.
20: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
21: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kay akong paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
22: Turbo Dietary Supplement for Men.
23: Pre, purma daw. Tingga makadto.
24: Purma da gani, pre. Pero may problema.
23: Ay, ano na aw?
24: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
23: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
24: Turbo?
23: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
22: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
16: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
25: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
26: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
25: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
27: Sister Pain.
28: Ako si Ricky
29: and I'm proud Sister Pain user.
28: Kay one time, a sore throat ko, kung wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
27: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
30: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zantone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
31: Gugmahan lagi pod. Pero, bugnaw man pog simon.
32: Kaklarek sana.
4: Exciting!
17: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
0: Balik na mga katrupa, dinig karoon sa Panaguban na kinigyapon si katrupang Bricks Flores, mga kaigsunan. Ato na watong karoon ang mga reports kikan sa ito mga katrupa. Open water swimming competition kuno sa may Island Garden City of Samal 2026. Nagmalapuson. Check na ito ang report, katrupa mo sa balita si katrupang Gabalas. Katrupang Gabalas, good morning, please come in.
1: Live report. Nagmalampuson nga gipaygayon ang open water swimming competition sa Almeja Azul LYR Beach Resort niadtong milabayng adlaw nga giorganisar sa Philippine Aquatics Incorporated Region 11 kauban ang Mud Wave Philippines ug ang local government of Island Garden City of Samal pinagi sa City Mayor's Office Sports Division. Nagdungan sa maong one-day tournament ang mga elite og amateur swimmers gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Tumong niini nga kalihukan ang pagpakita sa kusog og potensyal sa mga Filipino swimmers og pagpasiugda sa Island Garden City of Samal isip usa ka paspas nga nag-uswag nga sports tourism destination. Gihatagan usab og higayon sa mga Samalino swimmers nga makigkompetensya sa mga batikan nga atleta gikan sa ubang rehiyon nga nakatabang sa pagpalambo sa ilang abilidad og kompetitibong kasinatian sa open water swimming. Gipadayag sa LGU Samal nga pinaagi sa maong mga programa padayon nilang paligunon ang sports development og ipromote ang isla alang sa mas dagkong national og international sporting events sa umaabot. Katropa, kaping healthy ug dunay glutathione ang collagen imong gipagita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News. Live report.
0: Salamat karubang Gabalas sa report ta kadapusang bahin mga kaigsoonan sa tuang mga balita.
1: Live report.
0: Duha ka mga House Bill kuno nga giduso ni Congressman Roque sa Kamara pasado na sa second reading. Katrupa mo sa balita si katrupang Prince Obra sa XFM Bukidnon. Katrupang Prince Obra, good morning, please come in.
1: Live report.
2: Gipahibalo ni Bukidnon 4th District Representative Laarne Lavin Roque nga napasar na second reading sa House of Representatives ang duha ka House Bill nga gituso niini sa Kamara. Sumala ni Kong Roque isip Chairperson Committee on Civil Service and Professional Regulation na ipasar ang duha kay importanteng balaod nun, House Bill 8869, Libreng Professional Examination para sa mga kwalipikadong indigent o membro sa Indigenous People kon IPIS. House Bill 8876, paglugway sa validity sa PRC ID gikan sa kasamtangang tulo katuig ngadto sa lima katuig. Dugang ni Kong Roque nga ang kakulang sa budget dili nababag sa pagkuha og board exam sa mga qualified indigent o membro sa IPIS. Bawas pila, bawas gastos o gipasayon na alang sa mga licensed professionals ang paglugway sa validity sa PRC ID. Ila uman may pasar ang maong duha ka bill sa ikatulong pagbasa sa Kamara aron hingpit ng mahimong balaod o makabenepisyo ang mga indigents o IPIS members ingon man ang mga licensed professionals sa nasod. Na problema na wakas bukol-bukol si mong panglawas, isang tong plus gold mo na yan. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Obra, XFM News.
1: Live report.
0: Salamat katropang Prince Obra sa report na nukad gikan sa XFM. Bukidnon on that note, walang itay oras mga katropa, hantod na po't ugma puhon mga igsoon ha. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, kini inyong alagad katropang Bricks Flores. Magbiling ka niyo kung sa kamayang buntag, dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines, ugmuingon. Kamatuuran ang sandigan!
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centen Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centen Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centen Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ng Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin, feeling healthy pa ako.
10: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: kilala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayon, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang, di mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba? Ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: Ubay. Ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: στα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: Mas ipalindot ng mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, Nagarunda, Nagabalita, sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsyag og Jovet Espanyol sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
3: Exciting summer manakatrupa. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
2: kini
3: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na. Katropa.
1: Kaklare.
4: Sana.
3: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Oras 89.1 na XFM Davao, alas 6:02 na sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Express Balita. Headlines.
7: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, gikwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Fruit vendor patay, samtang bata samdan, human na pasok ang pick-up sa fruit stand sa Tupi, South Cotabato. Mga namatay sa Ebola outbreak sa Congo, nisaka na sa Kapin o sa Gatos. Oklahoma City Thunder, gilampaso sa San Antonio Spurs sa Game 1 sa Eastern Conference Final. Shakira, giabswelto sa kasong tax fraud sa Spain. Lalaki sa Finland, giguyod ang 990 kilos nga karwahe gamit ang iyang nipol. Alang sa health alert, Parkinson disease, sagad resulta sa mga nag-abuso sa ilang pagkabataon.
6: Express Balita.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM
6: Express Balita.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita kanong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa pitsa 20 ni bulan sa Mayo, tuig 2026. Kami yung mga tigbalita karong oras.
9: Katropang Andy Causon.
4: Ako sa inyong katropang Alan Abay sa itong mga balita. Balitang lokal.
6: Balitang lokal. Balita sa lokal.
4: Ang ato nga balitang lokal, hatugan na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Pag-imbestiga sa flood control project sa Davao City, gi-question ni Congressman Duterte. Ang Express Balita Manukad ni Jovette Espanyol.
6: XFM Report.
10: Gi-question ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang lihok ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio kalabot sa paghangyo niini og imbestigasyon sa gingong manumalyang flood control project sa Davao City. Gibutyag ni Duterte, katingadan matud pa nga sa Davao lamang nakafocus si Tinio bisan og daghan pa ang gingong kontrobersyal nga flood control projects sa ubang bahin sa nasod. Dugang pa niini nga dunay record ang Department of Public Works and Highways kan DPW H Region 11 sa kapin 49.84 billion pesos nga nahuman og maayong kalidad nga infrastructure project sa Davao City gikan tuig 2020 ngadto sa tuig 2022. Lakip na niini ang mga dalan, drainage systems, taytayan ug uban pang proyekto nga padayon gihapon matud pa nga mapuslan sa mga Davaoenyo. Gipasabot sab sa opisyal nga upat na ka tuig nga zero budget ang Davao City gikan sa national government apan nagpadayon gihapon ang serbisyo ngadto sa katawhan. Banat pa ni Duterte Cantinho nga inay nga mag-focus sa edukasyon og mga isyu sa mga magtutudlo, mas gipili na lamang matud pa ni Tinio ang pag-atake sa Duterte family pinaagi sa mga aligasyon nga wala pay igo nga ebidensya. Nasairan nga una ni ini mihangyo si Tinio ngadto sa Office of the Ombudsman nga paimbestigahan ang gingong kapin 80 ka mga flood control projects sa Davao og Matina River nga nagkantidad og 4.4 billion pesos gikan tuig 2019 hangtod tuig 2022 aron masusi ang paggamit sa pondo ug mahibaw-an matud pa kung adunay irregularidad sa implementasyon sa maong mga proyekto. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system, adlaw-adlaw sa pag-inom og Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
9: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, pagpatay sa mga putyukan, gi-discourage karon og importansya niini nga insekto sa agrikultura gipasabot. May express balita si katropang Marvin Ebano.
6: XFM Report.
7: Nanawagan si Department of Agriculture 11 Regional Fishery Council Chairman ug Beekeepers Network Philippines Foundation Incorporated President Epifanio Loyola Jr. ngadto sa publiko nga likayan ang pagpatay sa mga putyukan kun buyog tungod dako kini og tabang sa kinaiyahan. Matud niini, kinahanglan masabtan sa publiko nga dakong tabang sa produksyon sa agrikultura ang maong mga insekto sama na lamang sa gitawag og pollination, rason nga importante kining mapreserba.
1: Bakit pinopromote ang bee? Dahil yung nga sabi ko kayo na, ang bee kasi is 80% ng lahat ng mga kinakain natin is pollinated by bee. Kung ang bee ang mawala, dahil sa paggamit natin ng mga synthetic na mga fertilizer o ano dyan, nasisira sila, namamatay sila. So, anong mangyari ngayon sa ating mga pagkain, mga pananim natin? Especially yung vegetable, mga fruit trees na kailangan ng pollination.
7: Tambag sab niini, alang sa mga nagapamuhag o mga kolektor o dugos.
1: Kung makita kayo ng bees, hindi naman yung agat. Pag hindi mo yan ginalaw, ubayaan mo lang. At saka yung sa mga mamuhagay, yung nagakulikta ng mga honey sa wild bees, yung Apis dorsata, huwag niyo sunugin, pausukan lang, para lilipat na yan sila. Kasi kung pag sinusunog nila, namamatay yung bees. At saka huwag sila mag-harvest during rainy season. Wala namang honey yun. Nadidisturbo lang sila. Pag maganda ang panahon, doon kayo mag-harvest. At saka yung sa mga landowner naman, kung gusto niyong manatili yung bees sa inyo, mag-harvest kayo during maganda ang panahon. Dahil pagpausukan mo yan, nilipat na yan ng puno. Hindi yan aalis. So, yun ang nature nila.
7: Nasairan nga karong adlawa, Mayo 20, mao ang World Bee Day ug ikatulong tuig karon sa Pilipinas nga makigduyog ni ini nga selebrasyon sa pagpasiugda sa mahinungdanong papel sa mga pollinator sa pagpatunhay sa ekosistem ug supply sa pagkaon sa tibuok kalibutan. Karong adlawa sa bagina pataas ang awareness labot sa mga critical threats nga giatubang karon sa mga putsukan o buyog ug nagdasig sa practical nga aksyon sa kalibutan aron mapanalipdan ang ilang mga puy-anan. Mga katropa, aron kinikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
4: Aduna kita 8 minutos na paglabay si kaalasay sa buntag. Duga pa ang hagpat sa itong abrita nga lokal, gibutyag sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga niabot sa 347 ka mga pamilya sa syudad ang napiktuhan sa nitabo nga pagbaha ni nga milabay nga gabi. Sumalapan ni CDRRMO Assistant Department Head Rodi Incabo, kini nga mga pamilya nagikan pa kini sa Barangay Matina Pangi, Barangay Matina Playa, Barangay Matina Crossing, Barangay Buhangin, Barangay Mandug, Barangay Tigato, Barangay Kabantian, Barangay Talungo Proper, Barangay Maa, Barangay Sasa ug Barangay Kalyawa. Kasamtangang nakafocus ang buhatan sa disaster relief and humanitarian operation ug pag-monitor sa mga apektado nga lugar labi na sa gilauman pang mga pag-ulan tungod sa easterlies weather system kung asa posible gihapon ang mga pagbaha og landslides. Nasairan nga ning milabayng adlaw, daghang kaptangan ang nadanyos sa mao nga pagbaha sa syudad, lakip na ang pagkaguba sa usa ka main bridge sa Barangay Kalyawa nga og dunay pump boy pagayod nga taga Manay, Davao Oriental ang namatay human na kurintihan dihang gisulod sa tubig baha ang balay nga girintahan niini.
6: Express Balita. Express Balita.
9: Alas 6, Jess, ang lain panghanig sa balitang lokal hatod ganinyo sa Xanthone Plus Gold. Padayon nga gipalig-on sa City Government of Davao ang ilang programa alang sa kaayuhan sa mga kabatanunan, pinaagi sa padayon nga operasyon sa Bahay Pag-asa o sa kapasilidad alang sa rehabilitasyon sa mga children in conflict with the law o CICL. Nasayran nga ang Bahay Pag-asa nga nailhan kaniadto isip lamdag sa kabataan, gitukod subay sa Republic Act 93 344 o Juvenile Justice and Welfare Act nga giamyendahan pinaagi sa RA 10630. Sumala sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO nga dako ang papel sa maong pasilidad sa paghantag og temporary shelter o intervention programs alang sa mga batang nagulat pa sa desisyon sa korte. Sa pagkakaroon, adunay 58 ka residente ang pasilidad o maka-accommodate kini hangtod 85 ka CICL. Matod pa sa ahensya nga ang Bahay Pag-asa nag-operate sulod sa 24 oras matag-adlaw uban sa mga social worker nga nagsilbi isip case managers o host parents nga maoy mutan-aw sa mga bata. Lakip sa programa ang Alternative Learning System. Skills training pinagi sa TESDA o financial assistance alang sa mga pamilyang nanginahanglan.
6: Express Balita! Express Balita!
4: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal, giawhag ang mango growers sa Island Garden City of Samal nga protektahan nila ang mga buyog nga naga-pollinate sa ilahang mga mangga sang litdako kini og tabang sa paglambo sa maong prutas. So wala pa ni Regional Agri-Fishery Council sa Department of Agriculture Davao kung DA-11 na chairman o presidente sa Beekeepers Network Philippines Foundation Incorporated, Epifanio Loyola Jr. nga responsable ang gagmayng buyog sa katamis sa mga mangga. Nasayran sa mga eksperto nga tamis ang mga mangga sa igakos sa gumikan sa mga gagmayng buyog na nitabang sa pollination. Dugang pa sa nasigutuan nga ang ubang nasod na garinta pakiniog buyog alang sa pollination. Samtang nagapaningkamot ang DA-11 sa pagkonekta sa local farmers nga to sa international markets alang kini sa mga produkto sa mangga.
6: Express Balita! Express Balita!
9: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, depresyon gitudlong hinungdan sa pagpanigba sa lalaki sa Tagum City gamit ang lagaraw. May Express Balita si katropang Lars Anyol.
6: XFM Report.
2: Gituuhan sa kabanay sa suspetsado na nigbas og silingan sa may Purok 6, La Concepcion, La Pilipina, Tagum City. Nga depresyon ang hinungdan, nga nabuhat ang krimen. Alas 7 kapin ang takna sa buntag, Mayo 19, 2026. Nahitabo ang insidente sa panimalay sa sospek. Nga nailang si alias Bitoy, 63 anyos, Minyo. Kundi ang kalit niyang gitigbas tunong sa tangkugo, gamit ang lagaraw. Ang biktima nga nailang si alias Ipin, 52 anyos, residente sa nasangpit ng lugar. Nakadagan pa ang biktima o nakapangayo og tabang o dali usab ng gidala sa ospital. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang alias Tonya, asawa sa suspek, dugera nag-anto sa depresyon ang iyang bana o wala kinibangi tali sa biktima.
3: Dati manguna siya ang depresyon, sir, kaya nga no, kaduha naman inihitabo ron, sir, yung sarili, gisakan natong agi.
2: Samtang sa interview sa suspek, nakumatod pa ang iyang pagbasol, nga nabuhat ang krimen, o andam siyang magpapriso.
11: Nagbasol ron ta, ang yapay. Nabuhat naman.
12: Asa man naigo ang biktima, sir?
11: Hindi rin.
12: Sa imong tanaw, dapong nga sa madiyod?
11: Amot, eh, hindi agad naman siya.
12: Nakalagan pa. Sa may gigamit yung mga...
11: Ito, nagaraw. Nagbasol lagi ko rin, kaya nadali na ko ba? Huwag ko ika. At huwag ako, tali, preso lang rito.
2: Matos sa sawa, pipila katuig na nakalabay. Misulay usap guno sa iyang kinabuhi. Ang iyang bana, pinaagi sa pagluba sa kagalingon. Butang nga gikumpirma ni Prok Chairman Marlon Guno. Nga gingong nakasinati o depresyon ang suspetsado. Samtang si Gunitin niyang Bernaldez, anak sa biktima, nasubok kini sa hitabo. Sanglit dol sa ilang pamilya ang suspek. O giyahan na kining, giisip nga pamilya.
13: Dili ko doon taon niya. Doon lamang na siya sa mamara na paglulo na ako ba? Niya karon lang yun nga natugnan niya si Papa ang naga mapod ang iyahang na igbasan po yun.
2: Bugat man alang kaniya, apang may desisyon kini, nga ipadakop ang suspek aron mahatagan gustisya ang ginangatan sa iyang amahan. Sa pagkakaroon, gikusudiya ang suspetsado sa Tagum City Police Station. Samtang giandam ang tukmang kaso, nga ipasaka batok kaniya. Samtang ang biktima, parayan pa nagpaalim sa ospital. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag Visionex Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
6: Express Balita! Express Balita!
4: Ato na kita 14 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag at nung luparan ng itong mga balita, balitang regional.
6: Balitang regional! Balitang sa regional!
4: Ang itong balitang regional, hatog na ito sa Santon Vitamin C. Fruit vendor patay, samtang bata nasamdan. Humanapasok ang pick-up sa fruit stand sa Tupi, South Cotabato. Ang Express Balita Manukad ni Cherish Ligid.
6: XFM Report.
14: Patay ang usa ka 50 anyos nga tindera samtang ang ulang usa ka 11 anyos nga bata humanadas magan sa pick-up ang fruit stand sa National Highway Barangay Poblasyon sa Tupi, South Cotabato pasado alauna sa hapon. Matud ni MDRMO Emil Sumagaysay, giilang biktima nga si alias Panoy nga nakaangkon og grabing samad sa nagadaiyang parte sa iyang lawas. Gidali kining gidala sa labing duol nga balay tambalanan apan gideklara sa mga doktor nga dead on arrival. Base sa investigasyon sa Tupi Municipal Police Station, ang 63 anyos nga driver sa pick-up nga taga Cotabato City paingon sa Coronadal City gikan sa General Santos City ang giingong nakatulog samtang nagmaneho. Tungod ni ini, niliko sa wala ang sakyanan ug nidaro sa usa ka stall sa prutas diin nagalingkod ang biktima. Gibanabanaan nga mukabat sa 100,000 pesos ang danyos sa nangaguba. Samtang samdan usab ang 11 anyos nga bata nga nalambigit sa insidente ug kasamtangang nagpaalim sa hospital. Sa pagkakaron, ana sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station ang driver sa pick-up samtang ginasusi pang hinungdan sa aksidente aron sigurado nga atubangon ni ini ang binuhatan. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Plus Gold Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
15: XFM Report.
7: Sa katapusang hanig sa balitang regional, duha ka motorsiklo nagbangga usap patay. Ang Express Balita si katropang Rustum Villafranca.
15: XFM Report.
16: Gikatahong usa ang patay. Sa nahitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Purok 6B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 9 sa buntag, Mayo 19, 2026. Ang naisigutang mga motorsiklo gilangkuban sa usa ka Euro Keyway nga gimaneho ni Leon, 75 anyos, Minyo, residente sa Purok 1, Barangay Violeta, o kabangga ang usa ka Yamaha Sniper nga gimaneho ni Eddie, 19 anyos, Oletawo, residente sa Purok 2, Barangay South Kulasihan, Lantapan, Bukidnon. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga duha ka motorsiklo nagdagan sa susamang direksyon. Ang Euro nga motorsiklo nagmaniobra sa pagliko samtang ang Yamaha Sniper nagdagan sa pasubida nga bahin sa maong dalan paingon sa Lantapan. Apan pagabot sa lugar na hitabuan, aksidenteng mibangga ang Yamaha Sniper sa Euro nga motorsiklo tungod sa kakusog sa impact. Ang duha ka motorsiklo nakaparago sa dalan og ang duha ka driver nakaangkon og mga samad og bunog sa kalawasan kung diin ang driver sa Euro nga si Leon gidala sa Malaybalay Polymedic Hospital aron matambalan samtang ang driver sa Sniper nagdumili na sa pagdala sa hospital o gidala sa buhatan sa kapulisan alas sa dugang imbestigasyon. Sa nakuhang report sa XFM News Team, ang driver sa Euro nga motorsiklo nakabsan sa iyang kinabuhi pasado alas 12:30 sa udto Mayo 18, 2026. Sa pagkaroon ang driver sa Yamaha motorcycle gipreso na sa Malaybalay Detention Facility. Mga katropa, kapibang healthy team gipangita, Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustum Villafranca, XFM News.
15: Express Balita. Express Balita.
4: Ato nagtay 18 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag. Ato ang hanayon ato mga balita-balitang nasyonal.
15: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
4: Ang ato ang balitang nasyonal. Atod ka na to sa Premium D3. Detalye sa tuwang abritang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
15: Express Balita. Express Balita.
17: Mga katropa, inilabas ng Department of Agriculture o DA ang bagong suggested retail price o SRP na 53 pesos per kilo para sa lokal na bigas matapos ang pakikipagpulong sa mga industriya ng palay upang masigurong hindi malulugi ang mga magsasaka habang nananatiling abot-kaya ang pagkain para sa publiko. Nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang naturang halaga ay hindi isang mahigpit na price ceiling kundi nagsisilbing gabay lamang para sa mga consumer upang malaman nila kung ano ang makatwira na tamang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim na nananatili pa ring epektibo ang itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap para sa mga imported 5% broken rice sa loob ng 30 araw na nauna nang ipinatupad ng pamahalaan noong May
15: 15. Express Balita.
17: Mga katropa, inilabas na ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro ang opisyal na listahan at paghahati ng mga mambabatas na hahawak sa apat na Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte. Para sa articles tungkol sa threats and destabilization, Itinalaga sina Representatives Lawrence Defensor, Leila De Lima, Jervil Luistro at Bel Zamora upang manguna sa pagkaharap ng mga ebidensya. Sina Representatives Joel Chua, Rog Gutierrez, Bel Zamora at Kakabagaw naman ang itinalagang hahawak sa kaso at mga reklamong may kinalaman sa suhulan o bribery. Ipauubayan naman sa mas malaking grupo ni na Representatives Terry Ridon, Chel Jokno, Kakabagaw, Rog Gutierrez, Jervil Luistro, Joel Chua, Leila De Lima at Lordan Suan ang pagbusisi sa isyu ng unexplained wealth. Habang sina Representative Jervil Luistro, Lawrence Defensor, Joel Chua, Rog Gutierrez, Lordan Suan, Keith Flores, Chel Jokno, Terry Ridon at Leila De Lima naman ang magsasama-sama para sa pinakahuling artikulo na tumatalakay sa controversial confidential funds ng vice presidente.
15: Express Balita. Express Balita.
17: Tuloy pa rin ang pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit papiliin niyang hindi sumipot na magpadala ng mga abogado. Ayon po ito kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Ipinaliwanag ni Luistro na sa ilalim ng mga alituntunin ng Senado ang hindi pagpapakita o hindi pagsagot ng pangalawang pangulo sa mga paratang ay ituturing lamang na pagpapasok ng plea ng not guilty. Ngunit babala na mambabatas na magiging dehado ang posisyon ni Duterte dahil maiiwang walang katunggali o unrebutted ang mga ilalatag na matitibay na ebidensya ng prosekusyon. Gayunpaman, nilinaw ni Luistro na ang pinal na hatol ay nakadepende pa rin sa pagsusuri at exclusive decision ng mga senator judges, habang ang buong sambayan ng Pilipino naman ang magsisilbing saksi sa magiging takbo ng hustisya.
15: Express Balita. Express Balita.
17: Nanindigan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na walang anumang nakabinbing petisyon sa Korte Suprema ang dapat magpatagal sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, maliban na lamang kung maglalabas ang mataas na hukuman ng Temporary Restraining Order o TRO o Injunction. Ayon kay Luistro, bagamat karapatan ng depensa na iakyat sa mataas na hukuman ang mga isyong konstitusyonal, mandato naman ng saligang batas na patakbilis o forthwith ang paglilitis, pagpapakita ng ebidensya at pagharap ng mga testigo upang tuluyan ng makarating ang Senado sa pinal na hatol na pagpapawalang sala o pagpapatalsik sa ikalawang pangulo. Suportado naman ito ni Jokno at iginit na walang legal na hadlang sa pag-usad ng kaso lalo pat formal nang nag-convene ng Senado bilang isang impeachment court nitong Lunes at binigyan ang kampo ni Duterte ng 10 araw na palugit upang magsumite ng kanyang opisyal na sagot sa mga reklamong ibinato laban sa kanya.
15: Express Balita. Express Balita.
17: Binalaan naman ni Senador Rodante Marculeta ang mga kasamahan sa majority block na ang sinumang magtataksil at magurong ng suporta kay Senate President Alan Peter Cayetano ay mas masahol pa kay Judas. Sa isang panayam, binahagi ni Marculeta na ang matalim na salitang ito ay nagmula kay Senador Camille Villar habang nag-uusap ang kanilang alyansa kasunod ng tangkang pag-aresto ng NBI kay Senador Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang Miyerkules, May 13. Ipinaliwanag ni Marculeta na malaki ang isinakripisyo na De La Rosa nang itaya nito ang kanyang kaligtasan mula sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC para lamang pumasok sa Senado at ibigay ang crucial na 13 boto kay Senador Alan Peter Cayetano sa liderato. Ito po ang naging pahayag ng senador sa kabila ng mga ulat na may nangyayaring panggigipit sa ilang senador na lumipat sa minority group.
15: Express Balita. Express Balita.
4: Balik din sa to sa Dakpen sa Labo. Doon na kita ay 24 minutos na palabay si Galasay sa Buntaga. Sa to ang mga hanay sa balita. Balitang international.
6: Balita sa international. Balita sa international.
4: Ang ato nga balitang international. Hato ka na to sa Vision X Plus. Bisa ka na sa kapin o sa kagatos ang ihap sa mga namatay samtang moabot sab sa kapin na 390 ka mga tao. Ang giingon nga posibleng natakdan kini sa Ebola sa Democratic Republic of Congo o DRC sumalapag ni sa Africa Centres for Disease Control and Prevention. Dugang pa nga nakaabot na usab ang virus sa Uganda diin. Adunay duha ka mga kumpirmado nga kaso o usa na ang namatay. Lakip sa mga natakdan ang usa ka Amerikano nga doktor sa DRC na dadon sa Germany alang kini sa pagtambal. Ipaibaw sab sa ahensya nga adunay pipila ka mga Amerikano nga posibleng na-expose sa virus ug kasamtangan kini nga gina-monitor sa gobyerno sa Estados Unidos. Nasarad nga una na nga gideklara sa World Health Organization ang outbreak isip public health emergency of o emergency of international concern. Padili ba gini ma-classify nga pandemic. Nagpatuman na usab og border screening ang mga silingang nasod sama sa Rwanda ug Nigeria aron nga mapugngan ang pagsulod sa virus.
6: Express Balita. Express Balita.
9: Alas 6:26 sa lain pang hanay sa balitang international, malampusong gilusad ang Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer or SMILE spacecraft gikan sa Guiana Space Center sa French Guiana aron tukion ang magnetosphere sa yuta ug ang mga epekto sa solar storm sa kalibutan. Nasayran nga ang SMILE o sa joint mission sa European Space Agency ug Chinese Academy of Sciences nga gidala sa Vega C rocket ngadto sa outer space. Tumong niini nga masabtan unsaon sa yuta pagpanalipod sa kaugalingon batok sa radiation gikan sa adlaw ug uban pang delikadong particles sa kawanangan gamit ang X-ray ug ultraviolet cameras. Gilauman sa mga scientists nga makakuha og unang detalyadong hulagway sa magnetosphere sa yuta. Giingong importante kini aron nga mas masabtan ang space weather nga makaapekto sa satellites, komunikasyon ug power systems sa kalibutan.
6: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:26 sa tuwang balita nga paog nata sa kusog.
6: Balitang sports. Balita sa sports.
4: Ang balitang sports sa tugarato sa Turbo Man Enhancer. Gipangunahan ni Victor Wimbanya ang San Antonio Spurs aron nga pildihon ang Oklahoma City Thunder sa Shai Galgus-Alexander.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Unsaon man ang uyab nga buutan? Kung daghan sad batasang tinaguan.
4: Aw.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.
7: XFM.
8: XFM.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix.
14: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya.
12: Santon Plus Coffee Mix.
14: Kapi na, gamot pa.
12: Mapalit sa mga butika.
14: The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
7: The Secret of Health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
15: Santon Plus Gold.
16: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
17: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
18: Santon Plus Gold.
17: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
18: Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold.
16: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, lalaki nag-Santon Plus Gold.
7: The Secret of Health.
11: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
7: Visionix, daghan na ang natubangan.
4: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionix, slay ang kaypitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
11: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting yun ang ato ang adlaw sa 89.1 na XFM Davao. Alas 6:43 na sa buntag.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga people, mga my friends, kumustamos, mi amigos y amigas, welcome us sa itong mga parikoy, mga parikay, at itong mga kalomo, mga kaloman sa matagal lugar, aruga, purbinsya sa rion, nyanabunta, aginod sa tuang, matag-adlaw, mga katropa, nga paghukad sa mga balita, impormasyon, din sa itong programa, nga Bullseye!
2: Bullseye!
1: Welcome, uga, good morning, ito taran, mga kaparikoyan, ng ito nga dagbayan sa Durian, bisag kitagi, bahaan, mali payo lang gyapon ang atuan katilingban. Bala na gadura tay mga yaya ay ginagmay mga parikoy mga bay basta kay ang pagampog pangaliya kanunay. Ato gina nga unahon sa kanunay mga katropa. Ang ato nga pagpasalamat Lord, thank you Lord for this another moment na po sa mo ang adlaw, another moment sa mo ang mga career o syempre sa mga paggasulay nga mo ang ginasagubang nga ikaw ang kanunay din ha nagapatiliwala. Amo kini nga pasalamatan gayod nga imo pa kaming gihatagan uga panahon nga kami magabarog sa mo ang matag usa ka kaugalingon. Thank you sa mga ongoing pa nga mga pagsulay ning ato ang kalibutan. Uga syempre magunag jud din ha ang ato ang pag abiba sa kanunay sa pagdayeg nato sa tuang labawng mangkagagahom sa kahitasan. Nakaampo baka mga parikoy? Karon nga buntaga, nakaingon baka sa imo nga pagbangon o Ginoo, salamat kay gidungaga na pud ko nimo sa ako ang hinuwaman nga kinabuhi. Another nga gutlo o kudlit sa ko ang life. Eh kung wala mga parikoy, ungrateful ka nga klase nga tao, no? First things first in the morning, kinahanglan Lord, thank you so much for the wonderful day, the wonderful night, the whole and good night rest. Ana mga prayer nga simple lamang pero makahatag gini og dako kayo nga kini nga panalangin sa matag usa kanato if you remember our creator God.
2: Bullseye.
1: Welcome sa tuapod nga paglawig sa unahan mga katropa nga tuang programa nga Bullseye ato grato syempre sa Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye.
1: Og sa mga produktong gigaman ni mga katropa ang atoang Santon Plus Gold mga katropa ang numero 1 nga kapsula ning ato apod nga paglawig sa kahanginan. Ang mga produktong herbal diri sa tuang nga giduso mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Ang Santon Plus Gold naputay premium D3 mga katropa alang sa katong kulang og vitamin D3. Unsa ba ang vitamin D3 mga katropa og kinato ang premium D3 nganong ato ni nga giduso mga katropa gumikan kay nagahugon-hugon na pod ang kini mga viruses sa ato nga palibot. I just don't know kung aduna na ba yung mga virus ba nga sama sa gikahadlukan ni ining ato ang katilingban karon na nag-viral na, no? Gikan sa advisory sa World Health Organization mga katropa nga nanay mga nataptan ko namatod pa nga mga dayuhan. I hope nga dilik ni magkalat nga ato ang nasod da Pilipinas gumikan ka ay reactionary lang rabata o la rabatay prevention is better than cure. Pero individual na lang ta mga katropa nga mag apply anang prevention is better than cure ang premium D3 mga katropa o sa kini ka vitamin D3 na doon na kini sangkap mga katropa nga VCO para kini sa ato apod ng mga katropa nga gusto nga maproteksyonan yung lawas ilabi na kung mga viruses ang ato ang pagaisgutan mga katropa. Ang ato apong Santon Plus Gold doon na kini mangustina nga powerful antioxidant nga anti oxidant compound sa kini nga dako kini tabang aron nga ipagawas sa mga free radicals o toxins sa lawas ang Santon Plus Gold maparit kini sa ato ang Shopee, Lazada o mga butika nationwide labi na sa ato ang mga Mercury o mga Mercury sa mga drugstores sama sa Mercury drugstores o gingon man sa South Star Drug. Available po na mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga tropa sa generika nationwide.
2: Bullseye!
1: Siyempre ang atong kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya o kapagkusgun ang cognitive function sa atong autok nga mahinungdan sa pagawala sa memorya mga tropa o ma-regulate ang ato ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma pagini sa tuwang nervous system. Tungkol kay ang Santon Plus Coffee Mix. Wala gini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa kapina tambal pa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ako nga giinom karon mga tropa, dili ni Santon Plus Coffee Mix, gumikan kay ang available lang ako karon ang Santon Gold Coffee Mix mga tropa. Muna yung karton mga tropa, sa tuwang Santon Gold Coffee Mix mga tropa. Lamian ko ani, ang akong asawa, Santon Plus Coffee Mix ako po, mo po na akong ginagamit, no? Kung ugaling, di ko gusto gumahaw, mag-diet-diet ang mga tropa, para mo mugamay ni nga ito ang kolesterol sa itong body. Pero kini nga Santon Plus o Santon Gold Coffee Mix, hilig mo kung karaganing medyo isugun nga kape mga tropa, pero lami kayo, paminawan mga tropa, ang ito ang pag-zip, diya matag ma-feel na to sa tuang lingagngag, no? Tama, sama ni, kainit-init naman yung mga tropa. So, oh, padunggon tamo o ka ng higop sa dato. Muna'y higop sa dato, mga katropa. Ginagmay lang kay perting inita. Mabug na ni mga tropa. Higop sa pobre na gini mga tropa. Ato ang ipabati dyan kaninyo. Ato ang Santon Plus Gold, mga tropa. Doon na ni Sekwan, ha? Doon na ni tatak nga yes to... Yes, number 2 niya, health. Ang pagbasa na mga katropa, yes to health. Kini nga logo, mo ni yung tanawon mga katropa, ha? Kini nga logo, kay mo ni siya ang ginasundog. O di ni masuon ang atong logo mga katropa kay certified na nga iya good sa ito ang Yes to Health Incorporated. O guwate laing produkto, produkto nga gi-promote din sa ito ang mga katropa sa 89.1 Davao. XFM Davao ang kiniragyod nga mga dunay mga logo gikan sa ato ang mga produktong herbal mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Ang ato ang clinic nahimutan kini diya sa may GSIS compound, no? GSIS Heights, I mean. At bang lamang kini sa kuan mga katropa, kining Kawayan Drive, no? Na ay mga building din, ha? Mabasa din mo diya mga katropa sa kilid ang Yes to Health Clinic. Adlang Lunes ug Martes, available din na ato ang doktor nga si Doc CJ Nidroda. And online kini mga tropa kung wala kini Merkules, Huwebes ug Biyernes. Ug syempre kung mga produkto po natong isgutan mga tropa, available po diri sa tuwa sa kining sibihanan. Diri nimutang sa Shrine Hills o Broadcast Avenue, Matina ning siyudad. Kaya gusto mo mga tropa nga makasuri po sa ito ang sibihanan. Awa, dalikat mo din mga tropa kaya pain mo tamo o kape. Ang kape nga Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix mga tropa. O ni baon na to sa ito ang mabugnaon nga lugar diya sa The New Year's Peak mga tropa. Labi na kung ikaw karon ang kapartner niya sa ito sa Yes to Health Incorporated. Ang kining ato ang suryanan diya mga tropa sa Bukirong area nga ito ang Dagmen sa Davao, ang Marilog area nga mas bugnaw pa mga tropa pa kaysa Bagyo. Kung gikapoy na ka sa kainit o kasaba sa ato ang dagmayan, tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw og preskong hangin sa kabukiran uban pod sa mga nindot kaayo nga talanaon nga makaparelax sa imuha mga katropa ang huna-huna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel lamang. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan sa ibabaw ng atong adakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort, nimutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ng atong adakbayan sa Davao. Bisita usab ang Facebook page sa New Year's Peak Mountain Resort, alang kini sa dugan pod nga impormasyon.
2: Bullseye!
1: Musunod mga katropa, ito ang mga headliners kano mga oras sa adlaw kita karon mga katropa nga Miyerkules, pizza 29 ng bulan sa Mayo, tuig 2026. Ato ang mga balita at impormasyon nga itong pag-asawahan tungod guys. Ako nang ikaingon mga katropa, importante man ang mga balita. Kaya wala naman sa'yo, Rugmadamlag, ikaw kako na po mahimong unod sa mga balita.
2: Headlines
1: karon mga katropa, sa ito ang panaglawig sa kahinginan, pag-imbestiga sa flood control project sa Davao City, gi-question.
2: Headlines.
1: Magpatay sa mga putyukan, gi-discourage kini mga katropa, kay ang importansya kung namatod pa sa mga putyukan ang gipasabot kini sa tuang Department of Agriculture kay makatapmis kini sa tuang mangga.
2: Headlines.
1: Ano mga katropa nga mag-harvest mo anang ilahang dugos, ayaw patya ang mga liguan man sa mua. Dahil maning putyukan kay dagko man kayo. Ang mga bis mga katropa kay liguan. Daghan man sila, Aulig 1000.
2: Headlines, headlines.
1: CDRRMO, Davao. Matuban nila mga katropa, doon ay kapin na 300 ka mga pamilya ang apektado kini sa baha.
2: Headlines, headlines.
1: Matay, no? Na ay usa ka pump boy mga katropa nga nakurintihan tungod aning kusog nga pagbunok sa ulan. O niya, siguro mga katropa, doon ay mga nagalik din na sa ilahang linya sa kuryente. Niya, nabasa mga katropa niya, tapos nagsaksak. Siguro ni Guatak Himbao, kung sa puni ang gina-charge siya mga katropa sa iyahapon nga boarding house na nagani ka sa imuhang kwarto, kuryentihan pagyapong ka. Kamu mga naadihay mga negosyo nga nagaparinta mo mga rooms, ay dapat mga katropa mag-rewiring mo, ha? Ay, at stake ang kinabuhi sa inyo ang mga borders kung galing wala mo nag-rewiring. Siguro doon yun na kay pangkit-kit na nagmga gagmay ngipon nga ilaga diha mga tropa sa mga kanang linya sa kuryente.
2: Headlines, headlines.
1: Programa alang sa mga CICL sa Davao City, mas gipaligon pa karong mapanahon na.
2: Headlines, headlines.
1: Mango growers sa Igacos giawhag protektahan ang mga buyog.
2: Headlines, headlines.
1: Depression gitudlo kini hinungdan sa pagpanigbas sa Tagum City.
2: Headlines, headlines.
1: Tao nga depressed mga katropa, kanang overthinking gani ka. Kanang na kay problema and always thinking ikaw lang gyapon na makasolve sa problema bisag di nimo makaya. Bisag niingon na gani ang kulang tao kanang pangaliya yun mga katropa. Iluhod nimo na ay sampit nimo na sa pangalan sa Ginoo. Surrender to God. Kanang word nga surrender ba? No, I mean ka nga Ginoo kaya pa nako, no, dili. Dapat fully surrendered ka nga to sa presence of our dear Lord, no. Nga moingon ka nga Lord, di nako kaya ni. Bugat na kaya ko ang gibati. I surrender everything. Ningon po lang Ginoo mga tropa, try me, no. Sulay ko ninyo. Nara ko dinha sampita lang ko. Moingon ka nga Lord, asa naman ka? Where are you now? Ha? Bisa pang saan ni mong kantag, where are you now mga katropa? Ang Ginoo ningon nga, naaraman ko din eh, kulang na jugag pagsampit na ko. Ang saan, tagatag problema sa Ginoo para maluhod ta. Para ma-soften ng ato ang heart mga katropa o dili ta makapatigbabaw ni, o dili mo patigbabaw ni ato ang mga garbo. Kining garbo yun na ito mga katropa, maudyod ni ang pinakababag sa ato ang mga pag-ampo.
2: Headlines, headlines.
1: Kung na-depress ka mga katropa, pa-check up ka sa doktor, patambag ka, kini mga psychologist o daban pa mga katropa, kini mga makikistorya ka ang tao, ayaw pag-solitude. Kung mag-solitude magaling ka, between you and our God alone mga katropa.
2: Headlines, headlines.
1: Ito ang balitang regional, gini, grabe niyo, disgrasya gini mga katropa, loyo kayo, fruit vendor, patay, human na pasok ang pick-up sa Osaka fruit stand. Nga nung kaani, no? Wa na siguro na control sa driver o hubog ba ka o gunsa, no?
2: Headlines, headlines.
1: Duha ka mga motorsiklo po mga katropa, nagbangga gini, usapod ang patay. Nga naman yun ni mga katropa ni mga driver sa motor. Di man yun mo, ingon o ka na ganing makalearn ba sa mga lesson nga 95 to 98 na gani percent ang disgrasya sa hadalan involved mga katropa ang kining mga two-wheel vehicles o kining motorcycle.
2: Headlines, headlines.
1: Motorcycle mga katropa. Moni kasagaran ang na-disgrasya. Og sa ito ang balita nga international mga katropa, ang DILG secretary na ito mga katropa, ang hepe nga siya June V. Carimolia, iya yung ipamugos nga wala yun daw mga ganap dito sa Senado nga ilaha kung numatot pa kini nga giatake. Unsa man ay naarito mga katropa nga puti madaghan ang mga polis. John Vic, ikaw may taga DILG, ano daghan mga polis dito? O niya, doon na po yung mga presensya sa mga taga NBI. O niya, tungod lang anang inyohang kainit nga dakpon si Bato, bisan pa man to, walay kaso si Bato dire sa Pilipinas. Ito na istoryan sa to ang mga news trends niya tataon mga katropa sa to apod nga pagtapos sa to ang mga headliners ka ng mga orasa.
2: Headlines,
1: sa balitang international mga namatay sa Ebola outbreak dito sa Congo. Misaka na kini sa usa ka gatos.
2: Headlines, headlines.
1: Ito na ba ang Ebola mga katropa kining lugar sa Congo. Gihimo na rin yung praktisanan sa to ang mga medical expert ba? No? Karon dugay na kining outbreak mga katropa. Karon outbreak lang gyapon.
2: Headlines, headlines.
1: Smile, smile. Mile spacecraft gilusad. Kaya wa po ni, no? Kaya siguro kini nga spacecraft mga katropa masiginig smile.
2: Headlines.
1: Siguro ganahan ang ato ang kawanangan mga katropa magkikitag nagmugot musuroy nga to nila. Dapat siguro mga katropa mag-smile sila mga katropa gumikan kay ang ato ang kawanangan ang ato ang universe dili gustog doon ay magmugot. Para makalahos-lahos ni mga katropa ng nga spacecraft gingan lang kini og smile spacecraft. Oy, sa to nga britanga paugnat sa kusog.
2: Headlines.
1: Oklahoma City Thunder mga katropa gilampaso sa San Antonio Spurs. Pero din taas sa mapunang ilaha po diyan mga katropa ang sintro niya. Madala po diyan bula mga katropa. Mura po si Bulbul.
2: Headlines.
1: Kay si Wimbanyama, no? Puyaw kay si Wimbanyama mo. Shoot o ka ng outside. Pag nasa ubos mga katropa o sa kaning under goal, dali ra kay niya sungkiton mga katropa ang rim kay dool na lang siya mga kulamoy.
2: Headlines.
1: Pero pangutan-on ka katropang Val, ganahan ka na ng klaseng mga height. Ako tama na sa kuaning 5'9, 5'8 o kanang 6 flat. Okay, nihangyo man ko sa kay Lord. Lord, paabutan taong ko kanang 5'9. Ingon ni si Lord nga, bunusan lang taga o kanang 1/2. Karon na 5'8 and 1/4 na lang ko. Nga naman, magtakilid naman ako sa kakilid na ako. Kaya murang nalusi man ako ang hawak sa basketball. Sa itong kabaritang showbiz mga katropa, headlines. Shakira, giabswelto sa kasong tax fraud dito kini sa Naso de Spain.
2: Headlines.
1: O ito mga katropa, nga tuamang naglanggap sa itong mga headlines. Karong mga orasa, adlaw karon nga Miyerkules. Pizza 20 na kayo din bulan sa Mayo tuiga 2026 sa itong programa nga Bullseye! Atong dalikitan ta mga katropa ang mga balita gikan sa sa tuang palibot. Ato ang mga sisters sa stations nato mga katropa ang mga patrollers. Ang nakatambay na karon mga katropa sa ilahapon na pagbuhagay sa mga kasikas din sa ilang palibot mga katropa ang atong pagasawhan alang sa pagbuhagay sa mga balita ni ato ang igdulungog mga katropa. Sa ko nagikaingon importante gyud ang mga balita kay wa ta masayod. Ugma damlag ikaw gako na pud mamimong unod sa mga balita. Ato na naon sa pagbuhagay mga katropa ang kining ato ang balita gikan sa ato ang sister station. Diri sa tuwa sa diri sa ato ang lugar sa Mindanao. Kajota kay Muraga nihang kuni ako ang mga kwadris iliran. O gato po kanina mga katropa ang weather update na ito karon. Kumusta ba ka? Nanabaghapod ay intertropical convergence zone nga magbangga mga katropa ang mabugnaon nga hangin og mainiton nga hangin mga katropa og maka-create kini og thunderstorm og ingon man kini nga pagbunok og pagkaning katagatag og pagbunok sa kini nga tuang ulan. Dirita mga katropa, atong tagad o bagtagad, una kining ato ang mga balita gikan sa XFM General Santos City mga katropa. Suspect sa road rage nga nauli sa o misangkog ni sa pagpamusil na ilha na sa kapulisan. Ato ang sero ng balita manukada ni katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
3: Buot pasakaan o kasong pagsupak sa frustrated murder sa Police Station 2 sa GSCPO ang ilang suspect sa road rage nga nauli sa pagpamusil ni nakalabayng adlaw alas 5:40 sa hapon sa Puro KPS Zone 1 Barangay Labangal, Jansan. Sumala sa progress report, human bibisita ang kapulisan sa ospital, gisaysay sa biktima nga si Gabriel Araño Estorba, 28 anyos ka residente sa Purok 18 Baktol, Barangay Mabuhay, ang namusil kaniya nga si Faustino Bartolaba Jr., 30 Batay sa 6 anyos katagapurok Bulaong Phase 1 Barangay Labangal. Kahinumduman nga ayha pa man ang pagpamusil, nagkainitay una ang duha human mabangga sa motor sa biktima ang tricycle sa suspect sa National Highway atubangan sa SSS office. Pulos anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog og dunay dala nga mga pusil ang duha. Apan una nga nakapabuto ang suspect, hinungdan samdan ang biktima. Luyo sa 7 kasabad pinusilan nga naangkon sa biktima, anaa na kini sa mayong kahimtang apan kinahanglan pa obserbahan sa mga eksperto. Takong hagit matud pa sa kapulisan ang pag-ila sa background sa mga nalambigit, hilabi na kung anong pulos duna sila yung mga pusil. Sa pagkakaron, padayo ng imbestigasyon sa naiskutang krimen. Mga katropa, food supplement ba nga maghatod og healthy body, strong immunity ang imong gipangita? Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report.
1: Ato na kita 5 minutos na palabay si kalas 7 sa buntag. Salamat kini mo katropang Philip Olegario from XFM Jensan. Kanhi pod kagawad og duha ka job order workers na sikop kini sa Baybasta operation. Ang drug den sa mainit Surigao del Norte napuhag sa itong mga otoridad. Ang balita manukada ni katropang Lemuel Ukay.
2: XFM Report.
4: Naanakaroon sa silda sa kapulisan ang usa ka kanhi barangay kagawad og duha ka mga job order workers human mapuhag ang usa ka giingong suyupanan sa ilegal nga druga dito sa Purok Lotus Barangay Quezon mainit Surigao del Norte sa miaging adlaw. Giila sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Regional Office 13 ang nagunang suspitsado na si alias David, usa ka kanhi opisyal sa barangay nga mao'y giingong nagmintinar sa maong drug den. Lakip sa dungan nga nadakpan ang duha ka mga kauban niini nga sila alias Dennis og alias Rooney, kinsa pulos na ilhan nga mga job order workers sa lokal nga panggamhanan sa mong lungsod. Ang kalampusan sa operasyon gilusad sa hiniusang puwersa sa PDEA Regional Office 13, lokal nga kapulisan og uban pang law enforcement units pinaagi sa usa ka bypass operation. Na-recover gikan sa posisyon sa mga suspitsado ang 7 ka gramo sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 47,600 pesos gigamit nga bypass money. Pipila ka mga cellphone, nagkadaiyang drug paraphernalia sama sa aluminum foil o lighter. Gihikay na karon sa mga otoridad ang tukmang kaso batok sa mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahibalo sa PDEA 13 nga mas hingusgan pa nila ang operasyon batok sa ilegal nga druga aron hingpit nga makabot ang usa ka luwas o drug-free nga komunidad sa tibuok Caraga Region. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat kini mo katropang Lemuel Pagalaran Ukay atong sayro mga katropa ang atoang palibot karon sa kainiton o dunabay dagom mga katropa sa tuang weather update o ang tuang situation sa tuang traffic mga katropa atong sayro manuka dani katropang June Marata.
2: Traffic info.
1: Bye June.
5: Yes, ang katropang yes, ang katropang hala na atakaroon rin sa may MacArthur Highway. Pwede ko minted yung kapita sa may usa katulungaan, rin kapita sa may turili at tundakbayan sa Dabao. Din ato usang ininaw ang adagan sa trapiko. Kanang isa sa nag-adagan yan, ang katropang hala, padulong ka na pasunod sa tundakbayan sa Dabao. Huwag ang uban usab din eh, padulong usab dito sa Del Sur Kabahin. At kung nakita katropang Alan, ang daloy sa naisgutang traffic, ang medyo luag kayo karong mga panahon na. Tungod kay sayo-sayo pa man, huwag ang uban ini, mao pa'y pagpadulong usab nga to sa ilang trabaho na o pagpanganda pa una. Kini nga mga update karon ron, nakita katropang Alan, ang dihanapita kini sa gikan sa may ulas padulong dito sa may sa turil nga bahin o gagikan sa turil padulong usab dito sa may ulas nga bahin. Mao na ato nakita nga light and moderate ang dagang karon sa trapiko diri karon sa may MacArthur Highway particularmente sa may turil nga tungdakbayan sa Davao sa Picas Bahin. Ang ato ang kapanahonan katropang Alan karon mga panahona daw tinaw kayo tinaw pa sa akwang mata katropang Alan ang atong kapanahonan karon medyo wa gi panganod ato nakita sa ato ang kawanangan. O nga, napansin na to, dilisama kagabi, nga dunay pagpanulo, pagpagulan-ulan, apang karong mga panaw na, may taging-ting na usab ang haring adlaw, ang iyang kainit ka, tropang alang ka. Nalang sa pang-traffic update, nakita usab sa ito ang weather situation, alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas ka, tropang June Marata, XFM News.
2: Live report! Live report!
0: Usab!
6: Kaon lagi ta og lami pero maguna man pong kasabaan eh.
7: Kaklarex sana.
8: Exciting.
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin na properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
11: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
7: Kaklarek, sana.
8: Exciting!

0: Alright, balita din mga katropa. Sa tuwa po nga panaglawig sa ganginan na niya pala punta sa tuwa nga programa nga Bullseye! Good morning dito mga katropa. Sa tuwa mga nag-like, nag-share, nag-follow, ganoon nga yung mga orasa. Good morning kang Jing Pigarido. Mayang buntag sa tanang mga katropa nga suking tigpaminaw. God is good all the time. Mga katropa, good morning.
1: Good morning!
0: Si Samara Nidge, mayong buntag po ni Buriha.
1: Good morning!
0: Arnold Altivo, good morning po from Coronadal City.
1: Good morning!
0: Rumilita Bagaro, good morning. Katropang Sir Alan, lamip na jud mo inom sa coffee. Bullside jud watching from Bliss, Bagoplaya. God bless you all, mga katropa. Yan po lang yun ha, nga makalusot na karong mga hapon na. Ay, basin og masayo-sayo mi og man og meeting makalahos na ko din ha kanimo Romilita Bagaro. Kuha rin nga dalon yung imuhang ticket ya sa imuhang tugkaran yun. Kay nakadaog mo ka diri og kaning New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. No? Katong mga naga-like, naga-share, naga-follow, katong gusto mag-stay, mga katropa. Good for four ning tama po sa mo nanay, tatay, duha ka mga bata, mga katropa, o duha ka mga member sa family kung kinsa man galing. Mga katropa, dito libre na inyohang pag-stay dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Dito ni sa may Marilog District na itong nagpasanabaw, kanang mo try po tag experience, mga katropa, nga kanang ganing mura po tag si kinsa. Kanya pag human, mga katropa, mura tag na nga unsa. May buntag ni mo diyan, mga katropa, ha? Kang Rasuma de la Piña, good morning ni mo diyan. And Randy Santisas also is listening, mga katropa, sa itong programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ba si katropa nga Marvin Ibano? Si katropa nga Marvin Ibano, mga katropa, nakatambay na karoon, mga katropa, itong nagano, magtagad, kining ihapon nga balita, gikan karoon sa DCPO o di baka sa Office of the Civil Defense 11, mga katropa. Mga nabahaan ko nga barangay sa Davao City, kulang pa sa flood control project, sumala kini sa Office of the Civil Defense, mga katropa. Sarang nato si katropa nga Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Red Marks.
3: Gibutyag sa Office of the Civil Defense 11 kun OCD 11 nga aduna pay kakulangon sa flood control projects ang mga barangay sa Davao City nga padayong ginaigup sa pagbaha. Sumala ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang, base sa assessment sa ilang buhatan, labing naapektuhan sa pagbaha ni Nilabayng Adlaw ang Barangay Matina Biao, Barangay Matina Pangi, Barangay Matina Crossing ug ang Barangay Matina Playa tungod sa pag-overflow sa tubig gikan sa sapa nga gumikan usab sa kakusog sa ulan. Dugang butyag niini nga pang-usa ka bulan nga ulan ang gibundak sulod labang sa upat ngadto sa unom ka oras ning Nilabayng gabi o anaa kini sa 129 millimeters nga ulan. Inungdan nga ni sangko kini sa maong pagbaha na obserbahan nga kulang pa ang infrastructure nga mag-prevent ug mag-mitigate niini nga mga mulapaw nga tubig sa mga sapa ngadto sa kabalayan, na partikular din sa may Matina River gikan kilometer 9, 8 ug 7 ug sa Matina Crossing ug kutob na kana matud pa sa Matina Playa. Hinungdan nga nanawagan kining si Dayang Hirang ngadto sa mga opisyal sa syudad nga hatagan kini ug dako pagtagad ug dili pokusan o magpaapekto sa kontrobersyal karon nga mga isgutanan sa nasod. Sigon ni Dayang Hira nga ang nahitabong kusog na pag-ulan, resulta kini sa nagsabay effect o intertropical zone kung IPCZ nga weather system o padayo ni ining ipaigmat ang publiko. Ngunit bisan ning panahon sa tinginit, posible gihapon ang mga pag-ulan. At ko pa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
0: Sige, salamat kini mo katropang Marvin Ibano. Aduna kita ay 15 minutos na palabay sa ikala 7 sa buntag. Tinod na mga katropa, no? O kining ato ang ITCZ, mangod, kining Intertropical Convergent Zone ng katropa. May resulta kini sa dako kayong kadaot ng atong dakpan sa Davao. 2 days in a row, no? Dito ni sa katumilabay ng adlaw, mga katropa, ang pagbaha. Mawad yung pagbiya na mo dito sa mong gilimayan, mga katropa. Abtan yun, huwag ka na ganin ko, ha? Dari mga gumi sa may maa, naglamay kadunay mga kining kailara pod members sa family, mga katropa sa amoa pod nga mga kaila, mga friends, mga katropa nga naghangyo lagi pod nga makabisita. So dito po na tantag ulan kaulig alas 12 na pasado, mga katropa, nito nga panahon na, no, natanggong yun kadaghan kaig mga limaw-limaw kini mga bahaonon nga mga lugar nga atong dagpan sa Davao gyud magalapaw na ginato ang kanal. So, sumala pa sa pag-asa tungod kini sa ITCZ. Unsa man ning ITCZ, mga katropa? nga may resulta kini og dako nga kadaot sa tuwa nga syudad niato nga milabay nga adlaw ug sa kagabi kusog lang gyapon ang ulan kagabi mga katropa diri sa tuwa sa Dakpan sa Davao kani ni abot ta dito sa may Coronon kagabi tungod sa usa ka occasion mga katropa nga gidelikatan ulan po kay dito nagkalapok-lapok pa. So ang kining intertropical convergence zone magtagbo ra kining init ug bugnaw nga huyuhuy sa atuang hangin nga maka-create kini og thunderstorm og kining kusog nga pag-ulan. Ang delikado daw matupan ini mga tropa gikan sa pag-asa ang kining mga nasa kabukiran kay gawas sa atuang kapatagan kay ang atuang gidabantayan diri mga tropa ang kini manlanggong mga baha-baha ning atuang syudad ug mag-overflow ang atong sapa kay gato mangong panahon na mga tropa taob manggol. Una nga pag mag-overflow na ganin ang ato ang sapa, buti pa sabot ang nagsugat ang tubig nga gikan sa bukid o tubig nga gikan po sa pagbunok sa ulan ng ato ang dakbayan. Plus ang kining tubig dagat mga katropa, muna nga muawas ang atong mga kasapaan. Unya kay kita diri mga katropa, magsigitag bagulbol. Tuwaan yung tanahon, kining ato ang Dakpan sa Davao, dapat na yun, panahon na yun. Nga ito ang city planning o ito mga taga-city engineers, mga tropa, magtanaw, magsusin, nga ito ang mga kanal, kay obsolete na itong mga kanal, no? Di na mainat ni mga tropa, kung saan ni, pagpadako ni, dapat ilisan ni, kanang dako kayong imburnal, kanang masulod ang truck, kining dump truck. Ay, mo gini ang rason mga tropa nga kita doon ay mga kadaot ni nga milabay nga duha ka adlaw ginapolitize pag gini mga tropa sa mga kontra. Kalsada po sa Kaliawa, gini, nahugmak. Kontraktor, gi-question na karo mga tropa o nga no mang kining nahugmak. Kahita ni mga tropa, kung ugaling doon ay mga problema nga sama din ay karoon mga tropa ng mga paghugmak sa atong mga kalsada. O niya, ang kontraktor di dayon ang number one dinhi nga mabasol. Nga naman na, ang inyo ha diyan, nipis kayong siminto, nipis kayong bakal. Moni mga katropa, kay ni hugmak o nahugmak, dito ni sa may Purok Dos, sa Kaliawa Mandug, ni nga itong Dakpan sa Davao, human nga napiktuhan kita sa kusog nga ulan, nga itong milabay nga kagabion mga katropa, ang ito nga nagbuntag na ba ito? Ang pagbaha sa nasampit nga lugar mga tropa o dito gitambagan sa mga otoridad ang mga motorista o kini mga residente nga likayan ang tulay aron nga makaluwas kita sa kining aksidente. Ayang no kay nagahang ang ato ang kunya mga tropa makita unta ninyo ni ato ang mga pictures ni mga tropa nga kung ugaling tanaw na to ni mga katropa no perti yung pagkakabhanga diya sa nakankan maguning ilalom nga portion sa yuta mga katropa nya tapos gikutkot sa kining tubig baha akong gitan-aw mga katropa kining nasa palibot sa picture dili mo kakita ako lang ha akong gitan-aw diri mga katropa napuno namang gupudi ay nigka na mga kasagingan ha kamudya mga taga Kaliawa no naaman lang gali kalubihan pero ang kilid manggo din sa kasapaan instead of kini mga dagko o kini mga deep rooted ng mga kahoy dapat yung itanom din na arang-aralan siguro ka na magtanom mo din kawayan. So ang manggupod ng mga saging nang pwede na ang kanang saging mga mga tropa wa, di na siya makapugong aning mga baha wala nga ni humok ni lubyok ng inyong yuta di ang mga tropa o pagkaluoy sa mga motorista din na nga tigagian na ba dyan po ko usahay din na mga tropa gato nag-bike-bike pa ko. Karoon din na dyan din ni maagian kaya naputol dyan ni ilahang at tulay dyan mga tropa. Sa Pikas Bain doon na kita, 20 minutos lang paglabay sa ika alasay sa buntag mga katropa. Dinipunta sa Pikas Bain, kinipodo ang CPP. Nag-kumpirma kining revolusyonaryo kuno matod pa ang 5 ka mga napatay sa engkwentro dito ni sa Negros Occidental. Mao ni mga katropa ang tawag aning confirmation gikan po ni mga tropa sa kining Communist Party of the Philippines. Sayur bata ni karo mga tropa kining usa manggo diri ka batan-on nga lalaki do kini ato ang link diri mga tropa gi take down kini ni Meta no dali ra manggod kaayo mga tropa maka take down kini nga to ang Meta manggod mga tropa ket tig report manggod ning mga taga National Democratic Front Kini mga taga National Democratic Front mga tropa, doon na sila yung mga keyboard warriors na naka-learn po silang digong. Ganaganing mag-post ka mga katropa o kanang mga naay NPA, naay CPP, naay NDF. Ilahan na nang gipa-notify dito mga katropa sa kay Meta, kanang sa algoritmo, no? Kanang algorithm mga katropa. Pag naa imong i-type na, automatic takedown. Automatic warningan ka ni Meta. Ana na sila ka-bright. Karon ang Komunista Party of the Philippines sa ilaha mga katropa nga komitiba, ilaha man kini nga gi-confirm nga usa ka revolutionaryo gyud ang katong lima. Unya kay naapil man dito mga katropa ang katong dating UP student leader. Unya mga katropa, gina-highlight na pod karon sa Makabayan Block nga daotan na pod mga katropa ang ato ang mga military. Ang ato ang mga kasundaluhan na pod ang daotan. Kamong mga sundalo pag makapatay gani mo og kaning mga taga-akbayan o anakbayan party list. Nanunukad din na mga katropa sa kay Congressman Kulot. Karong mga panahon na daotan mo. Kay kinisya nga bataan ni mga katropa bisaga tuig na ni nga wala nagpakita din ha sila mga ginikanan, nag-research! Ha? Kwani siya mga katropa, kanaganing journalist! Researcher! Kwani, lisod ani karo mga katropa, kung ugaling, managhan na gini sila. Managhan na gini mga katropa, gumikan kay ang atong Department of Education, di man makatingog mga katropa, karon sa mga state, university, sa mga universidad, na binantaga CHED! Ang atong mga taga-CHED mga katropa, mo ni magatingog sa mga state universities kung saan nila nga mapugnan kini mga recruitment din sa mga kabataan nga very obvious mga katropa nga nangamatay na karon sa mga encounter din na o series of encounters sa tuwang mga kasundaluhan din sa mga lugar nga diin naapod ang presensya aning grupo sa mga rebelde.
1: Bullseye!
0: Ang nakabaliktad pag yun ang mga katropa o nakabahong alingag nga gani. Ang kinimanggong mga katropa, wala tayo picture atong batanon din na engineer. Katong naghana din na eh. Kininga picture aning si Ding, no? Para makita nila mga katropa, kung saan nga t-shirt ani kaniya ito mga katropa ning alias Ding. Nga human sa fatal incident kung namato pa dito sa Negros sa operation kung nasa tuwang grupo sa mga katsundaluhan. Gina-highlight na po nila karong mga katropa nga kini nadamay na po ni Uga nang ipatay kung namato pa sa mga sundalo. O niya mo, kana, no? Kana siya. Uga, mauni mga katropa nga girecruit ni siya, aron lang yun nga mamatay. O niya, ilahay ni mga katropa nga gina-highlight ron nga nahimo kung namato pa nila nga hero. Daotan yun mga katropa nga itong gobyerno ba? Nga naman, bupatay man yung mga batanon mga katropa nga nag-rebuilde. Basta ganyan, magkapatay mo taga UP mga katropa, mga eskolar ng bayan, kanya ito nga nag-rebuilde mga katropa, daotan mo. Bad mo, bad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang akong gikatingadaan nga niya mga katropa, nga nung wala yun nagaduso ang Makabayan Block o kini mga balaod para mapugnan ang kini mga immersion din sa kabukiran.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga nung diliman mo mag-immersion karon sa Talaingod? Ha? Nga libre naman mo makasaka dito, daghang mga luma dito. Nga nung wala nag-research dito ninyo o nag-study sa kini nga mga sitwasyon karon din na sa may Pakibato area. Wa naman tayo nakadungog ani mga grupo sa Makabayan Block ani saka dito mga tropa ilabi na kining ilahang mga membro sa Rural Missionaries of the Philippines kining RMP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga nung wala man mo ni saka na dito katong mga lugar nga gideclare na kini mga katropa nga insurgency free. Katong mga lugar nga dangerous para aning mga estudyante kunuhay nga mga immersion, anong dito may yung mga itong naaman ng mga presensya sa mga grupo sa mga rebelde kung di ninyo ni kaila?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung wa mo'y labot ani nila?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakabati ba mo mga katropa? Nga nisaka na ni sila dito mga katropa sa Pakibatog otro?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba wala pa man? Wala na di ay! Pero kung sa Negros, gani mga tropa, diya sa may Eastern Samar, naani kanuna ilang mga presensya nga kahibaw na gibod yung nga delikado na mga lugar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O nga no, nga kada encounter sa to ang mga kasundaluhan, karo mga katropa, aning mga nagarebelde, naaman po ni sila nagatupad-tupad dito, unsay pasabot ni Muniana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O nga no, wala ni gibuhatan nilang mga ordinansa man lang, balaod, isang resolution man lang, nga gidili ang kining pagpang-recruit dinasulod sa mga universidad. Nakabati ba mo sa Makabayan Black na nagdusog niya na? Sila pagamanggani, hinuon ang nagdusog kaning balaod nga no torrid tagging. Kaya kung mangutana ka nga nung ningunani mga katropang sitwasyon, ningun sila, red tagging na, red tagging na!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Barbaridad. Daghan pa mga sama nila mga katropa ang mabiktima kung umatod pa. No, daghan mga sama nila ang mahulog din na sa sabakan sa balaod o di baka mapatay sa inkwentro kung ugaling dili ninyo kini mapugnan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:27 mga katropa, ato ang oras sa mubalik ta.
2: Nasakit ko to.

0: Pearson Road and front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
1: M2C Graphics, Davao.
2: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation. Among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Zeto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!

0: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crop Gold ba?
0: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
1: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
4: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting!

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. Bullseye!
1: Grabe ka, pulbura, dre, mga katropa. Pati naghanap, hawa na kay pulbura. Purataan yung kanaganing padulong ato sa Pasko. Pagkataan ako ni mga katropa ni nga mga gahit kay Kulo sa ito sa Lekpan sa Dabaw, si Labay Basura. Muna, inong ka mga katropa ang nagkabahan at ang mga katropa, gumikan ka ng luto na ni mga basura na ito sa ito ang matagkanal. Muna, nagkabara sa ito ang mga kanal dito mga katropa, kung ugaling doon ay kusog nga pag-ulan, dali na kita matubigan. Nalanggani mga katropa kay tagas yung tingin yung mga naminaw na ito karon, ha? Isa ni mga tagas kayo tiin nga naminaw na ito karo mga tropa. Labi na ning mga sakop ni Miriam Tidalgo. Good morning mo dia.
2: Good morning!
1: Good morning po diri. Ang driver nyo din na, si Pastor Boyet Sakala. Good morning.
2: Good morning!
1: Mga taga pagadiani o taga sakop ni Dato Commander Paruhinog.
2: Good morning!
1: Upan mga katropa kay taga Usami City ni. Shout out me, naminaw mo diri, Pastor Boyet. Thanks si Eva, si Allison, si Princess o si Jasmine. Good morning.
2: Good morning.
1: Naminaw sila sa ilahang mga sakyanan. Ilahang mga sakyanan, daghana, no? Sakyanan mga katropa, ganoon. Padulong kini sila sa orchard diri sa tuwa sa Dagban sa Davao. Salamat po, padulong niya sa orchard. Pastor Gabando o Pastor Monching, mga pastor niya to ang mga naminaw karo mga katropa, magbalaano ni.
2: Good morning.
1: Oga Kelvin, Teresa, Ray Ray, og Bembem. Oy, congratulations di kang brother Kelvin na Tidalgo mga katropa kay nagpa-ordained na gyud siya no dito sa may Cronon area kagabi no tapos ang imong ordination pagka alagad sa Ginoo. Congratulations imo di ha. Welcome to the world of struggled individual. Labi na sa dili sa spiritual kundi dili sa mga problema ng mga problema ng mga problema ng mga bayan. At poproblemahin mo pa hindi. Ikaw yung taga-prayer warrior ka na automatic nga to nila tigdala ka nga to sila ha diha nga to sa tilan sa tuang labaw magagagahom. Okay, so salamat kayo nyo din ha mga katropa ha. Si Lorin. May buntag mo diya, Lorin, no? Para dili malimtan mga tropa, no?
2: Good morning! Ano
1: sila karo mga tropa? Usbon ako, si Brother Kelvin, si Sister Teresa, si Ray Ray, si Bembem, o si Lorin, naminaw karo mga tropa. Good morning, no?
2: Good morning!
1: At nakatultulan ko sila dito sa tuwang si Biana mga tropa, dito sa tuwang XFM 89.1 XFM Davao. O sila si Kisapan ni Ubandri, para walimahay. Si Jasmine, si Princess, si Allison, mga gwapo ba ni mga tingog nindot din nindot ang gwapo ako man. Si Sister Eva. Kita na ako ni mga anak ni Sister Eva og ni Pastor Boyet lagi. Murag wa jud niliwat si muha Pastor Boyet. Dito gyud ni sa mga Tidalgo gyud ni mga dagwayan ni. Eh. Pero bawion na to, ang tingog pod dito mo pod si muha Pastor Boyet. Og si kuani ha, si Pastor Monchi Pastor Monching, na si Monching, uban-uban si Monching dre. Oh, naalagi, no? Uban-uban si Monching. Oni mga tropa nga katong batan-on pa, makadakdak ni mga tropa og kanang ring gani mga tropa nga nagtuwad. Taas kini rebound karon mga tropa yang anak na. Ni mga kabasketball ako katong mga batan-on pa mga tropa nga manghilak ni sila basta ako ang kalaban. Kay Waman, ako may extra dre mga tropa nga wiresibo di looping sila. Kapi muna tayo mga katropa sa tuwan. Ingat mo sa mga biyahe diya mga katropa ha. Huwag naman kayo wala nalimtan din eh. O nalimtan ba Miriam Tidalgo? Good morning ni Muria. Kapi, pagkapihan sila din mga katropa sa tuwang Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kay nabugnon niya akong kapi ng Santon Gold. Ako namang padunggon sa tuwang higop sa pobre mga katropa. Kay ganyan na, higop sa dato, karon pobre na punta. Kay bugno naman. Lami ako engineer mas lamian jud ko pobre. Ano man enjoy kay bang higop enjoy mo kaon ang pag ang mga dato mga tropa mo kaon sila kanang imbis kay daghang kay sudan gagmay kay kanang ibutang sa kutsara. Oh, daghan kay sudan, pwede lamian kay mga sudan. Unya gamay ra kuhaon. Unya muralag nagtilaw. Ha? Unya kuha na po spikas, muralag gatilaw. Unya kini ning mga pobre mga tropa, kung napay pala lagi, palahon lagi ng kanon. Palahon ng mga sudan. Oh. Ano man, talagsa naman eh. Wala mga katropa ang kalainan sa higop sa datog, higop sa pobre. Ang higop sa datog, mga katropa, kung init gani ang kape, pinaana. Oh. Ana, mura garig nangapi mga katropa ang hadlok mahurot kay mahal ang ilang kape. Pero kagahapon, oh, gilibri mi o kanang kuan, gani-ganing iced coffee ni Brother Kelvin Tidalgo. Oh, nang libre. Ako, di mo to libre. Bribe to bribe. Para sa question and answer. Bita, no? Congrats, ha? Kalami kayo! Kanya, mahal lang, mahal yung kay tag 215 mga katropa ang isa ka, kung sa'yo tawag na, cup, eh, dili nita, cup, kaning ilang plastic nga, kuan, kanang medium size, no? Tag 215! Kung imagine mga katropa, so may nakamahal yun, Dani, ha? Pagka, lami man tuod po, no? Pero, 215, ha? Basta dugaya lagi, nahurot lagi niya. Nahuman na namin, duha ka oras, ginistoryahan na eh. Welcome, Day Todd, ha? Kaya pon-pohon, mga katropa, basin huwag ka na mahinayo na yun eh. Kaya, okay pa sa all right, kung namatod pa, nga naanap po, lain na po nga tingog, diri niyo madungog, mga katropa, pero sabutan pa kay wa nagkasinabot. Kaya wa nagkasinabot sa adlaw. Wa nagkasinabot, mga katropa, sa oras nagkasinabot, pero ang adlaw, ang isa gusto Merkulis, ang isa gusto, mga katropa, Domingo. Ayun ko, ako yung magbuot. Ha? Kasi nga, ikaw na hinoy magbuot. Hinoon nga, kami may mubayad. Yung mga gusto mo, tingog rin, Merkulis daw sila daw, kay adlaw daw sa prayer meeting. O niya, ilaha pong gusto mo, tropa, Domingo pa rin isa po. Yung ko nga, may nalang siguro, na magtunga na lang mo. Pero pag makuha mo, isa ka oras, 30 minutos, ngayon yung ginalalisan, di ha? Ayun ko nga, lisod ding duha kabuk magsabot, no? Kaya maglalis. Ha? Ang isa, gusto ani. Ang isa, ikaw pag-jack impoy na lang siguro mo. Bukis naman yun, mubaya din nyo. Ha? Yung siya nga, kami duha, oh, bantog ra. Kaya kamo mo duha, mubaya. Ayun ko nga, ako yung magbuot ninyo. Kaya mora ni, bakante namang oras. Kung siya bakante na tong oras, yun, pagkagabi sa Domingo, engineer. Ha? Kung ano, after sa... Di ba, Domingo man si... Angel nga walay pako. alas, unsa na yung oras yun niya? Alas, nalimot nang nalimot akong listahan na nawala mga ito. Kutob siya alas 9, di ba? No, di, 7 to 8. 1 hour, di ba? 7 to 8. 1 hour, 7 to 8. Pagka 8 to 9, wala na. Oo. 6 to 9 ang bakante. Oo, okay. Kay nalimot ko sa kasi nagtingog. 7 to 9 na nakuha ang 7 to 8. Okay. 7 to 9. So 9 to 10. Sa bagay, okay naman gyapon na kung recorded, di ba? Recorded o di ba ka mag-live sila. Oo. Napapatay tao diri pag alas isa ra diri. Ha? Basig, ang katunan niyong nagpuyo din nga agta ng atong gipawa. Ito ang maka-istorya din eh. So, bakante ang 6 to 7. 6 to 7. 5 to 6. Very good na. Very good na ng oras na. Kaya nalimot ko sa mga oras manggod. No? Kaya din mga katropa, welcome sa tuwa din mga katropa ang kini mga reliyoso ng mga sektor ng mga katingog. No? Para pangitano pa maagi. Alas 7:42 na mga katropa. Para daghanda mag-ampo ani ato ang mga nagapang hitabo sa palibot mga katropa. May buntag kay Bing Baldo. Good morning nimo diha, Bing Baldo.
2: Good morning.
1: Raul Kaluoy, mayong buntag mga katropa. Good morning.
2: Good morning.
1: Good jobs. Good morning Sir Alan and to all katropa and friends. Shout out ko kay Jing Pigarido. Oga sa akong mama og papa diha sa Matina Playa nga si Boy oga Lita Malazarte. Always yod ni sila naminaw. Sir, good morning ha.
2: Good morning.
1: Sa Mandila Piña also and taga Mawab, good morning. Oga, siyempre mga katropa, gato po mga gusto po nga maka-like, maka-share, maka-follow. Kung gusto mga katropa nga makadaog ta sa to apod, nga mga raffle din eh, every Friday mga katropa, sa to ang raffle entry, katong gusto gustication sa mabugnaon nga lugar. Sa kining New Year's Peak Mountain Resort ha, i-like, i-share mga katropa nga to ang mga programa, gikan sa buntag hangtod sa gabi mga katropa. Kaya nindot kayo mga katropa nga staycation ang kining New Year's Peak Mountain Resort din sa Marilog District ng Atong Dagpan sa Davao. Dito man kun mabati nimo ang bugna og priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kayo nga talan-awon mga katropa nga makaparelax kini sa imong hanga huna-huna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa mga barkada, pamilya o di ba ka bisan solo travel lang. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan ibabaw ni atong dagbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District na itong Dagpan sa Davao. Magbisitahan lamang po nila nga FB page mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort alang kini sa dugang pod nga impormasyon. Alam po sa mga gusto ka na nga tracking mga tropa, kargado ga siminto o ban pa mga katropa, ang DTX tracking. Mauni ato ang mga katropa nga kining pangitao, no? Og, kuntaka lamang ako, kaya ko mong i-refer nga to sa kang Ma'am May o Sir Danny de la Cruz. Kaya nakalimutin kong kuha sila po ng mga numero. Karga ni siminto, mukarga po din yan ng bugas mga katropa. Huwag na mo yung mga binulto-bulto din na, i-deliver na sa insakto nga adlaw, insakto nga oras. Magaling lang mga katropa, daghan, og, daghan mga tracking agency na din sa Tatos Dagpan sa Davao, nga inato, ragod. Pero ginapahimod sa aning uban mga katropa, nga mga negosyante nga ambot in-check man daw ang tagiyan eh, mga katropa. Dapat masusi ni sa to ang mga otoridad ha. Masusi ni sa to ang mga taga Department of Labor. Masusi po ni mga tropa sa to ang mga taga Kuandri Business Bureau. Ha? Kaya naaban ni permit ni sila dito sa to ang mga tropa sa Dagbayan. Nga naman, kining Universal Harvester Incorporated. Ang pagkakalimot ko, kalimot mga tropa, kaya gitawag dito sa to ang na pwede ba gano'n ipanawagan nga pamayad na po din tawon mo ay? Di naman hinuong papasulod anang inyong mga ipangutangan na mahinuon po ni. Ang Universal Harvester Incorporated, ato ning pohon, no? Kaya mangayo kong number ang nila mga tropa para ato po ning mapapangutana o kung sabagyod ni ka tinuod nga ang kini mga tracking agency diri sa Tuas Dagmen sa Davao nga wa ninyo pa pamayri, di naman nyo pasudlon sa opisina. Nga maghatag dito kanaganing mga statement of account. O inyo pamahinoon po nga ipapulis. Nga unta, magsabot-sabot lang mo din na para walay gobot mga katropa. Naunsa namin tao.
2: Bullseye! Bullseye!
1: O diba ka, mga fraud mo nga klase, I'm not saying ikaw mo fraud. O diba ka ha? Fraud na mo, kay lagi, dali ra ninyo mangilad o mga tracking agency nga pagtuo og makakwarta o inyo po yung itagi-tagi ang bayad. Yung mga manchiko, yung mga taga-kauluhan, no? Morag si Kinsa po ning uban mga katropa ang makaanig Dagpan sa Davao, niya masigin mo, bagulbol na bagunsan ni atong syudad. Ato na nibalikan niyo, tataon mga katropa, hagumikan kayo na ako'y gusto nga kulitugon niya sa tuwapon nga panaglawig nga to sa unahan sa programa nga Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dili sa tama mga katropa, sa tuwapon nga mga dalikitanan po nga mga issue po issue, trabaho lang walang personalan. Ato na 4.4 billion pesos nga flood control project sa Davao. Gipangita kini ni Congressman Tinio sa ACT Teachers mga katropa. Iya kini nga gi-refer gileon nga to sa Office of the Ombudsman.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Matod pa diri mga katropa kay kini nga 4.4 billion pesos nga yes, so 4.4 billion kini si ACT Teacher o Teachers Party List. Gusto niya nga pa imbestigahan ang 4.4 bilyones nga flood control projects daw sa Davao ni representative ang complete name Antonio Tinio. Iyaha kinigagi duso nga to sa Office of the Ombudsman ang iyahang complaint sa Davao City. Aron nga imbestigahan ko no ang mga aligasyon nga dunay mga irregularidad sa flood control projects Ning atong dagway sa Davao. Labi na diri sa Matina River System. Na reportedly dunay 4.4 billion pesos nga budget. Sumala pa ni Tinyo mga katropa. Kini nga concern ko no covers around 80 ka mga flood control contracts implemented from 2019 to 2022. Yang agi-cite dito mga katropa sa yang complaint nga dunay posible dili pa quote and quote possible pa nga red flags kay naa ko ni mga overlapping sa mga proyekto, double funding ko no, and inconsistencies.
2: Bullseye.
1: So take note aning overlapping, concern kaysa sa overlapping, concern kaysa sa double funding, concern kaysa sa mga inconsistencies.
2: Bullseye.
1: Ang iyahang independent kuno nga review. So nag-review siya mga tropa, doon na siya ay kanang independent review. Gasto ra ba ni kanang magpa-review ka? Gasto biya ni. Sabagay, paldo man ni sila mga tropa diya sa Kongreso, so ugaling, gastuhan nila ang kining kontra sa ilahang mga kining pamulitikanhon nga interest mga tropa, gastuhan yung kanila. Karon ni gasto kining acting chair mga tropa para imbestigahan kining usa ka congressman diri sa dakbayan sa Davao mga tropa kay naka specify lamang kini sa first district ning atong dakbayan sa Davao.
2: Bullseye.
1: O kinsa ang congressman sa first district, di ba? Kay bao naman ta mga tropa, wala lain kundi si Pulong Duterte.
2: Bullseye.
1: So sa iya ko nung independent review, iya nga point mga katropa ang mga allegation doon ng mga issues including changes in projects location. Ayan. Short changing of funds, contract lacking specifications, absence of proper general appropriations act kininggaa authorization. Take note from 2019 to 2022. Okay. And possible nga congressional insertions mga katropa. sa to pa allergic po siya aning insertion. All right. Ang kini nga lawmaker kini si ACT Teachers Party List mga katropa, Congressman Tinyo. Also urges a thorough investigation to determine accountability and ensure proper use of public funds. Actually, for me, wala may problema kung ikaw aduna kay mga pagduda o niya imong paimbestigahan mga katropa ang kining usa ka individual labi na kining imong colleague no kung nagduda ka man lang. And kung mauna gyud ni ang trabaho sa ACT Teacher Party List mga katropa nga nahimo lang investigating body also. And concern sa mga proyekto nga naga-overlap, doon ay mga double fundings o inconsistencies. Before ta mga katropa mag-say any comment about this statement and action coming from the ACT Teachers Party List mga katropa, doon ay tubag ani si Congressman Pulong Duterte kay siya may target diri mga katropa. No? Ang tubag ni Congressman Pulong Duterte, pinagi sa ihapon nga statement, yang gi-confirm nga duna siya ay nadawat nga kining notices o ata, no? Gikan sa memorandum, gikan sa apadulong address nga to sa district engineer nga si Rogelio Anghag, Davao de Oro, First District Engineering Office, no? Anyway, dire ta mga tropa, doon ay akusasyon dire. Ombudsman moves on Davao flood projects hours after Tinyo complaint. Ah, oras lang mga katropa ha, dire oh. Dire ta sa ikaduha, sa tubag ni dire mo ni ang tubag ni Kuandrino, ni tubag o nagpagawas og statement may kalabutan niya mga tropa reaction si Congressman Pulong. Doon na po siya buwelta kang Congressman Tinyo mga katropa. Alright, no? Ako basahon ng statement ni Pulong mga katropa, ha? No? Kaya una tama kasi any comment about this. Memorandum from the Department of Public Works and Highways or DPWH directing district engineering officials to come to comply with subpoenas issued by the Office of the Ombudsman has surfaced just hours, oras lang, after ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino formally sought a probe into alleged flood control anomalies in Davao City. The memorandum addressed to Davao de Oro 1st District Engineer Rogelio T. Anghag and Davao City Assistant District Engineer Emilio Socaldito Jr. instructed officials to submit two clear and certified true copies of documents related to 80 flood control projects along the Davao and Matina Rivers allegedly awarded from 2019 to 2022. The directive cited the subpoenas issued by the Office of the Ombudsman under reference numbers blah blah blah, no? In connection with the House Resolution Number 464. The memorandum stated that the order originated from the DPWH's central office through a May 4, 2026 communication from Attorney Glery C. Dia, C. Tumaluan, Ali, CISO III, or CISO III, which was received on May 11 and forwarded to concerned offices. The document surfaced hours after Tino announced that he would personally submit documents and materials to the Ombudsman, seeking an investigation into Davao flood control projects. Dirita mga katropa si hapon nga kuminto ni Pulong. The timing immediately triggered speculation, with some officials questioning whether the actions were coordinated. Observers note that the sequence of events raises serious political questions. Clearly, may budget talaga at coordinated ang galaw nila. Tino holds a press conference in the morning. Then suddenly, there is already an ombudsman subpoena moving through agencies involving the exact same issue. Sumala pa sa source usab ni Pulong. The same source argued that the projects being questioned were part of broader infrastructure and flood mitigation efforts implemented during the Duterte administration and inspected by government agencies.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Records from DPWH showed completed projects in Davao City from 2020 to 2022. Amounted to almost 50 billion pesos that include roads, drainage systems, bridges, and flood mitigation works. Sumala pa ni Pulong. Supporters of Davao Representative Paulo Duterte also questioned why Tino was focusing heavily on Davao while allegedly remaining silent on what they describe as the biggest corruption controversies involving the current national leadership.
2: Bullseye!
1: The same question, mga katropa. Why focusing on Davao? Nga ang galaw-galaw ba, no? Makita ni mo diri mga tropa ang kining ilaha ganing galaw nga parang hawak talaga nila ang beat.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ako wala may problema mga tropa nga mag-imbestiga mo diri sa kining allegation nga nagduda mo diri sa mga flood control projects sa dagpan sa Davao City, labi na kay kita ninyo mga tropa nga kusog kayo ang bunok sa ulan, ang volume sa tubig mga tropa sumala pa sa tonga pag-asa, niawas kini sa expectation nila mga tropa ang ani lamang. So kung niawas mga tropa, kusog yo kayong ulan, taas pa yo kayo nga oras ang ilahang pag-ulan, unya dili ni maka-accommodate ang mga gagmay nga mga kanal sa dagpan sa Davao nga magbaha. So, ang pangutana mga katropa, naguba ba ang ato ang mga flood control after sa baha? Do dili mapungan ang pagkalapaw sa tubig mga katropa ngadto sa mga flood control areas nato, labi na kini sa Matina River, dili sa tuang Bangkiruhan River mga katropa. Ang pangutana ni mga katropa, nakankan ba? Naa ba o nakankan ba? Ang ginakonsentrita nato karon unta supposedly ang kini mga allegation sa mga ghost project sa flood control nga naa kini naka-focus mga katropa labi na sa Bulacan area sa Luzon o dito mga katropa sa lugar o balwarte kini sa ato ang administrasyon. And tama ang question sa mga Davaoinos. Why focusing on the single district sa Davao City? Oh, si Tinio, ana ang mutubat. Pero ang synchronization sa mga movements, mga tropa, magduda ka. Nga naman, first things first, doon ay mga movement gikan sa ombudsman. And secondly, mga katropa, doon ay movement sa ACT teachers, mga katropa. ACT teachers, ha? Nga dapat, ang ilaha ko namatod pa, mga katropa, nga concentration, maungkini ang pagpanday balaod, nga proteksyonan ang interes sa tuang mga teachers.
2: Bullseye! Bullseye!
1: O, di ba kaha, ang kini mga kalambuan alang sa mga tunghaan, diin teachers na to, mga katropa, sa Tibok Pilipinas involved.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mauna man ni ang ilaha karon nga ginakonsentritan. Sa ito nga pagbalik, mga katropa, dugang pa na ito mga komento, may kalabutan niya itong hatagan o pagdagan. Inyong mga komento, pwede po niyo paabot din mga katropa sa ito po nga Facebook live, sa itong live streaming sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, sa posili mga katropa 89.1 ang ito din mga katropa, no, nga makita. Karong mga katropa, ato ipon nga basahon inyong mga mensahe. Pwede pa ka sa ito ang text hotline na 0969 3 0537. Ang katropa, mabalik ta. Standby ta sa tuwa nga The Secret of Health. Musunod na atong oras, alas 7:59 na.
3: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: XFM.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
4: XFM.
5: XFM.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom tikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
10: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
11: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga Kape, Sandown Blast, Coffee Mix, The Secret of Health.
10: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og